0: Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na.
1: Mas marami pang araw.
0: Mas marami pang entries.
1: Mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: todo panalo at magka-premio Raffle Promo Season 4.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Basabigulado o ragun?
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
3: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan.
1: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane
3: na maaaring makatulong protektahan
1: ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move.
3: Uminom ng Artrisin araw-araw.
1: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba,
5: mas pinabongga,
4: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang
4: sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan
4: at sa Mark Cafe official Facebook page.
5: J-Mart,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, di ba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba,
5: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
5: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
6: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
5: para maging winner.
6: Para sa official date ng grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang
6: sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mart,
6: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

Maray na aga Pilipinas. Maray na aga Luzon, Visayas at Mindanao. Maray na aga Probinsya Tabi, Can Albay. Asinsado na siyudad kan Legazpi, good morning. Sa bilog na runa kan Kabikulan na padagos pa na pinag-abot kan sa tuyang signal, magandang umaga. Aldaw!

0: Una lunes. Petsa 20 na tabi, bulan kan Hulyo, taong 2026. Welcome na tabi ang gabo sa laog kan programa. Sa liwat kita na naman ang magralabu-labu, mag-iriskrima, inian sa indong lingkod, amigo sa radyo. Sulamente the one and the only, nag-iisa, wala pong iba, si Aka Aki Kan Albay, Eric Sibilya po lamang. Mag-iribanan kita poon alas 9, sagkod alas 10, Lunes, sagkod Biyernes. Sa programang Oragon, Birada, Bicolandia. Ang sulamenting programa na nagtutukar kan mga sensitibo, makontrobersyal na mga istorya. Namamati kita sa DWII 90.7 Radyo Oragon News FM. Sa pangaran kan pandiurag na si SM Rod Perez, si Pading Ryan Salcedo sa technical side, George Valderrama sa tower. Naiiling man kita sa bilog na kinaban sa paagi kang Radyo Oragon Facebook page. Bukas ang text line, pwede ka mong magpalagatik sa 0995-943-9391. Pwede man sa 0961-355-6393. Ano ang pwede tang pag-iristoryahan ngunya na aldaw na Lunes?
1: Basta Bicolano,
2: good morning.
0: Hoy! Sa Legazpi City, kung bawal ang bagla, bawal ang adik. Iyo iyan ang sabi padingrayan ni Mayor Hisham Ismail. Dahil dyan, gabos na mga barangay opisyales kan Legazpi City masa irarom sa drug testing. So mga adik-adik dyan, so mga nagsisib-sib dyan kikalampunay,
3: it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip.
0: Pakaray ka mo.
3: The past you must fight just to keep.
0: Kang nakalihis na aldaw pading Ryan, anapong kunig ni sa Facebook ko, nakipag-meeting.
3: To the challenge of our life.
0: Nakipag-meeting si Congressman Pido Garbin, buda ang alkalde kan Legazpi sa DICT. Hain na ito digdita. Ano hong kutulo sa indo?

0: garunig ni ito parte ah, madali lang. Taray ko na ako kung alugod o. Oh, ay na ito digde. One. Oh, nasa linya na palan ang lalaking may burubit-bit tirming pandiurag na imbutido. Oh, madali lang pandi ah. Oh, si Mayor Hisham Ismail buda si Kong Pino nagkaigwa ki pagmi-meeting sa DICT Regional Office Number 5. Tanganing magkaigwa ni Digital Transformation Center Level 2 sa syudad. O, taod-taod tabasahong kini sa endo tay ni tabi maray na balita. O SLP sa ako Bicol man dagos-dagos ang payout. Yung Sustainable Livelihood Program kan ako Bicol Party List tuloy-tuloy ang payout. An oras taon si minutos makalampas an alas 9 kan aga tamang tama na sa ibong na linya na agad-agad si Pading Alan Lopez Asaytodo an lalaking nagtataglay ng pambihirang imbutido. Pading Alan, please come in.
1: Urago Live Report.
2: Yes, maray na aga pa day, maray na aga sa mga parantabay. An location tayo ang dinigo niyan sa Old Albay District. Uh-huh. Kung train tapos pa sana. So, bigas ang ibong kada Lunes baga. Press briefing ni Ligas na City Mayor Hisham Ismail. Ano tama ito? Bigas sabi mo kasabago
0: okay.
2: Na sa mga barangay officials, pwede magsiraro man hanggan sa drug testing.
0: Yo.
2: Na missionary niya yan kasabago. Hindi matapos na kayong nakahagingal daw sa sinagibong drug bypass operation ka na pedeya dyan sa barangay Sabang.
0: Okay.
2: Sarong barangay Tanod sa Buot, naligadong iyo ang drug den maintainer.
0: Ah! Gusto sabihin, igwa siyang area.
2: No, Jer, kung sa in
0: oh, kung sa in pa din duman nag sisibsib ki droga.
2: Oh, Jer, to that. Kung kaya kasabago na ihapot ni kan mga pagiribat atong ano ang magiging action big din ni Mayor Hisham Ismail sigun sa iya itato niya ining poder sa liga ng mga barangay tangani ng gibuhan in action and saro sa mga nahiling na pwedeng gibuhon ang pagkakaigwan in random drug test o gabos in the drug test ng mga barangay officials, mga appointees.
0: Yun.
2: Tangani ng mahiling talaga kung sisay ang mga nagpupositibo dyan o mga nagagaramit.
0: Kasi yan na iriyang nataramo ever since pa man baga ka ito talagang mati-mati na ini ano nagaluwas nga ni ito ay public knowledge na na talagang matindi dyan ang sirkulasyon kan drugs.
2: Roger to that. Yan na bako tama, pag public knowledge, yan na mga barangay na yan baga dyan sa may postal. Talagang kalimitan na inwelto sa mga drug bypass na sa Gibo. Ibo kayong mga nagkakadarapot talaga. O kung siguro magayon mo talaga yung option ninyo, lalong-lalo na sa mga barangay, sa liga ng mga barangay, na matawan yung option mga resolvura na kung arugay na nangyayari na sa mga barangay appointees na, sa
0: okay.
2: Mga official na kang barangay, ang nagiging imbelto sa ipinagbabawal na droga.
0: Yun, yan ang problema dyan.
2: Kasi
0: ang ma-undergo palaan sa drug testing, random drug testing, bako lang mga elected or barangay officials kasabay yung mga appointees. Tama po ako pa de?
2: Project to that. Tayo ni bagang mga barangay tanod, mga appointee man sa nabagay ni. Kaya yun ang biga gusto mo mangyari ni Mayor Hisham Ismail.
0: Iyan, covered ka iyan ang bilog na 70 barangays.
2: Bilog na 70 barangays.
0: Iyon. Kaya sa mga nag-aksibsib dyan, kikalampunay, o magtaga-pundo na muna.
2: Nag-yup-yup kikatol. Matala lang.
0: Diba? So maray ini, tama ini, na action kan sa tuyang mayor. And aside from that, tabi, paning Alan, kumusta ang mga, ano pa ang mga ibinalangibog kan sa tuya tabing mayor?
2: Okay. Sa barangay Orosek, baga pa din, kan nakaingal daw, ikaw naging kontrobertiya dyan, na maabot sa 67 na mga residentes ang pigpapahalit na sa indang mga kinamumugtakan o pinag-iistaran.
0: Ayun!
2: Sigun kay Mayor Hisham Ismail, nakabot na sa iyan, bagay na yun, isa bagay ni Kapuriel, igwa in lugar na itatao ang Ligas PCP government, ang LGU, digdi sa barangay resettlement, Bangker One Resettlement, tanganin ng malipatan kay ning mga apektadong residentes.
0: Okay.
2: Nakipag komunikar naman sa buhot, nakipag-connectar naman ang sa tuyang mayor sa Office of the Human Settlement, tanganin ng maproseso, and sa ngunyan pinag-sugo niya naman si Kapitan Oriel kang barangay Orosite na i-profile. So bilang o kung kisa so mga lihiti mo talagang dapat na matabangan na apektado kay ining sisintay-shitting pamilya na pagpapahali na dyan sa sarong pribadong lote sa barangay Orosite.
0: Okay. So ang lote pag sa diri ki sarong pribadong tawo.
2: Tama ka dyan pa di. Pag sa diri ini na sarong pribado nang binabanggit nga ni kasi bago man ni mayor so original na tag sa diri kay ni.
0: Pwede tayon banggiton kasi
2: certain tuwang kida ba di pero naipabakal na initabi pa di.
0: Sain
2: they param kung si say ang nakabakal siguro yun na ang nag bidisider na para Leon. Ta ideal man ba kay ning lugar na ini ideal sa mga business na o sa pangnegosyo pag may plano man na i-develop ang nasabing lugar.
0: Okay. So ngunyan tabi pa di, ano daw kung ayaong ka man sa nasa Albay District area, ano daw kung dumanon ta mismo si Kapitan?
2: Taud-taud siguro pa di, o kaya sa Maslo na, kasi may tiga antabayanan kita digdi pa di. Yan ako digdi sa may ipa-aptikan na ano nang mall ba yan nga ni? So bagong mall ba ganito sa may Retal Street? Iga okay. Kaya kami tigaan tabayanan din di na pwedeng mangyari mo niya na aldaw. Actually, may kaput-kaput na nga niya akong kopya kang permit.
0: Papasarado!
2: Rally na pwedeng mangyari mo niya na aldaw.
0: Rally?
2: Oo.
0: Iluwas mo na, tawin na kita kay ano, tawin na kay patanaan na ang mga paraan tabay.
2: Roger to that. Ini sa initial taman sa nang initial tang information yun. Na nakuha sa mga displaced baga pa din ng mga quarry operators and so nagtatrabaho sa quarry. Nagpaplano na sindang maghiro protestang unyan. And may nakuha na nga ni kitang permit man na magiging legal ining sendang gigibuho na paghiro.
0: Okay. Sa insin da parte ma sa Gibo in kaso na malawos ko niya ng protesta.
2: Ito si ring sinda diyan sa hampangan kan Kapitolyo pa di.
0: Kapitolyo.
2: Oho.
0: So far sa kang area ng niyan naiiling mo na ini na mga possible na maano. Maano ang ano pod kayan ma-rally sabi?
2: Negative pa man tabi pa din. Usually baga pag araw kayo may mga rally, may mga plata diyan na duprobit-bit.
0: Okay.
2: Hindi pa man, hindi pa man nahiling. Kaya pinguan tabayan ang tapaman yan.
0: Maurag iyan. Tutukan mo yan pa ni issue. Maurag iyan.
2: Roger, nakatutok na kita. Nakatutok muna kita dito. Kaya siguro yung napigasabi mong pigasol kumun sa kuya. Siguro sa aga, pasyaran ta si yan, Kapitan sa yan. Barangay Orosite.
0: Ngunyan pa din, alamon mo kung sisay dyan ang ngay alimbawa, duman ngay sa grupo, kung malawos ko nyan, kung sisay ang pwede tang ma-interview, di-interviewon ta ini sa aga. Tara mo kaya pa di, problema talaga ang quarry. Ang sa ibang mga quarry operators, digdiyos sa Albay, dahil ta masabutan, kung dahil basta-basta natatawanan nin permiso, given na grabe ngunyan ang stock na mga aggregates dyan sa Bulkan Mayon dahil sige nga ni Antuga, and delikado yan pag magbulos ang makusugo na oran.
2: Roger to that. Tama ka dyan. And talagang dakulong mambaga ang apektado ng mga ininganing pangyayari ko nyan na manungod sa dakulan na nag-agra ngayon man talaga, lalo nagmamahal na marayan na mga aggregates, okay. At dakulo na sa mga quarry operators na napingyente, madaya na nakakapagtrabaho pati sa mga trabahan tininda.
0: Okay, kayaan magayunon kayaan pa di, apotun mo dyan, ano nantig ang pinaka main purpose nindo kan sa ito possible or ino protesta? Pandua, ano ang gusto nindong mangyari? Di ba?
2: Roger, sada. Nakaantabay kita din di pa di. Nakaantabay kita din di. Diba ang talibig si LBB?
0: Wow, siyo sa pandiurag na nakaatong kimaestr sa bangker.
2: Yan. Okay. Eh, mahan ko din di. Nakaantabay kami sa mga pwedeng maging kaganapan din di sa ganyan alaw. Pero paramentos pa di siguro yan muna.
0: Okay.
2: Pare-paro kita digdi. Tawad daw pag nangyaring maging bato. So, ano-ano maging action kayo ni Tawad? Mabalik ako.
0: Tama.
2: Mabalik ako gilin.
0: Tama pa di. Observation report kita. Tapos, unang pinakamaurag ka yan. Pag in kaso malawos iyan na sinakubkan programa ta, anapon mo tulo so pwede tang ma-interview.
2: Roger to that pa di.
0: Tanganing ibumba ang tatulos din sa programa.
2: Okay. Okay. Okay, so... Iyan mo pa eh, ang mga taragdagan tayong impormasyon na agikan dito on Dalbay District ng Tabi Dialan Lobos sa Tuno Bos Tabi Kulano, Buragon.
0: Yan Tabi, mga kababayan, si Pading Alan Lopez Asaytono, directamente live sa Albay District area. O, nakatutok, nakaantabay sa posible na Atabi na rally kaining mga nagkapirang displays or nawaran ni na trabaho na mga quarry operators ng ni Albay. Iyon na ini ang pigsasabi ko. Iyon na ini ang pigsasabi ko dahil sa problema sa quarry, sa panipisilan, pagkuaki permit, da itaaram kung ano ang rason or kung ini may koneksyon sa pamumulitika. So nagutom man sa mga nagkakapirang quarry operators, mahalunon tabi mga kababayan ang mga aggregates sa ibong napaingurag ang tambak dyan kay mga aggregates dyan tabi mga kababayan sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Ta sige baga tabi ang sinok. O tutukan mo yan pading alanta, ipasok natin agad. Kunda iman, aramon mo tabi dyan pade. Kung sisay ang pinitang makaulay sa aga, iyo ang i-priority ta. Mas maurag kaya pag-ali mismo sa inda ang impormasyon. Sabi digdi ni Aringo Divora, good morning po o maray na aga man tabi. Maray na aga man kay Jason Ochoa, maray na aga po watching po digdi sa North Coastal. Sa North Coastal Lagunoy, Camarinesur. Shout out po dyan sa akin, Barangay 17, Ilawod. Rising up, back on the street. O, sabi ni Joseph Arnerick, nakatutok. Good morning po, Sir Eric. Always nakatutok sa programa mo. Sige. Back on my feet, just a man and his... Ang tabayanan nindo si Pading Alan sa posibleng pagbabalik, connection digdi sa rally. Ito ang mga maurag na balita. Abo pa kunta na ibugan ni Pading Alan. Dapat may mga patana na. One, pirmi na katutok urual daw. From sign on to sign off, ang Bahamundi family, Makinyana, Astillero, Budagulong Rina. Tum ko na ini pa di. Maurag ini, kaitupa ini, talagang solid na solid.

binig din ni Gioni Noveno. Maray na aga tabi Sir Eric, naka-tune in po sa radyo 90.7 Uragon didi sa Balduan Anislag Daraga Albay. Straight to the top. Taod-taod man tabi pagbilta data baluong kong apudan si Mayor Vic Perete. Regarding duman sa post da kisarong media na about duman sa terminal. And balita ko si Attorney Councilor Attorney Ian Makasinag nagpaabot na kay committee hearing or nagsagibo. May findings na sinda regarding kan isyo. O tiba ad lamang taod-taod ma-interview ta an Mayor Kandaraga Albay si Mayor Vic Perete.

0: An oras ta, iguana kita ki 9:26 in the morning, mabalik ako pa ni, taod-taod sana, makalihi sana, kanhanap buhay.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: So, anong yes. pangalan mo?
4: Si Dab po.
5: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around kaya. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost one, within a week. Bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga. So far.
6: Ang Mims Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kits po tayo.
7: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import. Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
12: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
13: An oras 32 minutes lampas ang 9 o'clock in the morning.
14: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan.

Kaya. Balik kita sa programa sa bidigdin ni Primong Hari Lagilies. Shout out Primo, sound clear sa Siruma. Sayin ang Siruma, Kamsur iyan. Namamati kita sa Kamsur. Matindi talaga ang uragon, adi. Sayin katabi Primong Hari, nakatutok sa radyo katabi. Nakatutok man si Manoy Erning Mular. Kan ano na nga ini kandaraga albay tabi. So ano daw testingon ko daw si mayor. Dahil nagaring si mayor. Bata dahil akong lo. Grabe ang pagtiyos. Sige. So ipadagos ko so kasubago tabi pading rayan so sa DICT. Maray kaya ining maaraman kan mga kababayan ta. Sabi digdi. One. Post ini tabi ni Congressman Alfredo Garbin. Sabi digdi. Digital Transformation Center, DTC, ini ang naging sentro kang satuyang pakikipag-ulay kasabay si Mayor Hisham Ismail asin ang DICT Regional Office Number 5 para magkaigwa ki Digital Transformation Center Level 2 sa satong syudad. Ini kasimbaga na mataok kisolusyon sa digital divide by providing free public access to computers, laptops, and high-speed internet. Free access means free use of computers and internet for students, workers, and residents without home setups. Digital skills training programs for online learning, virtual assistance, and digital jobs. Community support, venues for online business, e-government services, and research. Matindihon tabi padi, di ba? Meaning to say, pag wara ka ngayang halimbawa ki computers, estudyante ka, igwang area para makagamit kang libre. Dahil kang internet, pwede kang makakonek. So, dakulaon na bagay sa mga ligaspenyos. Now, iyan tabi, nagkakapirasa na iyan sa mga changes kan syudad kan Legazpi City. Dakulon tabi ang nagngangalas sa pigpapailing na performance kan sa tuyang bagitong alkalde. Iyo bagayan paningrayan ang apod ninda kay Mayor Hisham Ismail. Kung marurumduman mo ka ito, kan eleksyon, sabi kan mga tampalasan. Ano man ngaya ang magiginibukaan, nainot-nainot ngaya, kulang sa eksperyensya kung ang pag-iristoryahan pagkapot kirendap kan panggugobyerno or sangaran kan public service. Narumduman nindo ito. Ano man ngaya ang pidi ka iyan gibuhon
Kuni yan nga yamang gana na mayor na bagitong-bagito nga ya sa ngaran kan serbisyo publiko. Pero ilingan na nindungon yan. Di ba? Imuklat sa nanindo ang mata nindo kung tagaligaspi ka, magkalag-kalag ka, bukasan mo ang sa imong isip, bukasan mo ang puso mo ang mga programa, proyekto kan bagong ligaspi sa pamamayo kan bagitong mayor ay nararamdaman, nakikita at nahahawakan. Di ba? O, may nagturaok pa di. Nagturaok sumano ko gayon. Di ba? Ngunyan, sa arog kaining pangyayari or senaryos, initabi mga kababayan, sarong konkretong patunay na ang public service dai nakaangkla sa panahon kan sa imong paninirbihan. Tama ako or sala ako? Ang maurag na serbisyo publiko, maurag na politiko, dai pwedeng sukulon kung pirang taon na siya na namayo kisarong munisipyo, siyudad, probinsya, or nasyon. Kung di ang nagiging sukulan ay performance, ang nagiging sukulan iyo ang mga programa, ang nagiging basiyan iyo ang mga proyekto, nauutrohon ko, proyektong hindi bibig, proyektong hindi ngaw-ngaw, kundi proyekto and programa na nakikita, nararamdaman, at nahahawakan ng taong bayan. Pirang taon pa sana si Hisham Ismail na naging mayor kan Ligaspi, kundi kung nasa sala, maduwang taon pa sana pa ding Ryan Salcido. Maray na aga palan sa barangay dita, kung sa inamundag ang kapitong lalaki na yaong digdingon yan si Pading Ryan Salcedo, nakatutok na atabi si Sir Richard Salcedo dyan tabi sa barangay dita kan Ligaspi City. Good morning kay Tatay Fred, buda kay Nanay Rosario. Say na nga ni ako. Sabi ko na nga ni kasubago, si Mayor Hisham Ismail ay isang larawan. May nag-upload pa diyan, madali lang. Simbagong ko daw ini, madali lang ah. Si Say daw ini, madali lang. Hello?

Oh, pasensya na po kamo ano ta may nag-apod po kaya sa ko. Ayo. Mabakal da pa ding manok. Sabi ko magdiretso na duman sa area ko. Sa inangani ako pa di. Sabi ko na nga ni kasubago, pasensya po kamano. Ang sarong public service or pagiging halal or lingkod bayan ay hindi po yan nasusukat sa haba ng paninilbihan kundi yan ay nasusukat sa performance. Ang pagiging maray na politiko, dahi iyan piding si Ripon tatamili ngaya ini, pigiputana ang saka ka ini, biyo na ngaya ini, pigatubuan kikurakning sa posisyon, yan ay magiging garantiya na magiging marayan na halal ng bayan. Kundi, ang dapat ang basiyan digdi, supigaapod na abilidad in performance, mga programa na nakakapagian sa mga tao, sa taxpayers na nagtaonin mandato, kunya tayaon sinda dyan ngunyan. Ano ang kaipuan sa sarong servidor? Dapat may pigaapod na political will. Pandua, dapat may takot sa Diyos. Pantulo, dapat may plano or may goal, may vision para sa sarong syudad and para po sa tao na naka-star degree sa syudad. Inyan tabi si Mayor Hisham Ismail. Kung magkakaigwa kita ki comparison, ano ngunyan ang binatbat? Kang tuminukaw kiharo sobrado ang dekada. Ano ngunyan? Ang mga naginindang performances, kung ikukumparar mo sa performances kunya ni Mayor Hisham Ismail, nadai pangani duwang taon. So therefore, hay nangunyan sumangapig tataram ninda na ining mayor ta sarong bagito. Hay nangunyan sumangaklaims ninda na ang mayor tangunyan pag nanggana ngaya yan wara ki magiginibo sa Legazpi ilingon nindungon yan ang syudad. Sabi ko na nga ni kaso sa posko pa ding rayan digdi sa Legazpi makabados ka may 5,000 ka. Di ba? Digdi sa Legazpi matigba ka, libre ang kabaong mo, libre ang tent mo, libre pa ang gin mo. Digdi sa Legazpi masingkog ka, maulko ang kuko mo, magdyan ka sa Legazpi City Hospital, libre ang bulong mo, libre ang check-up mo, wara kang gagastoson, may pisong duling. Taga-barangay ka, igwa kang namatian, di mo naman pa ding rayan kaipuan magpaligaspi. Nata, dyan sa South and North, kan Legazpi City, may pigaapod dyan na super health clinic, igwa kibulong, igwa tabi ikidoktor. So nata, tanagibo iyan, kang pigsasabi nindong bagito, na dae nagibo, kan pigatubuan ng kurakning. Dahil, sabi ko na nga ni, ang totoong public service, dae nasusukol sa lawig kan paninirbihan, kundi ini nasusukol sa performance, nasusukol ini sa pigaapod na serbisyo publiko
nasusukol ini sa pagmakulo kisarong leader sa saiyang mga constituencies. Igwa ka mong namamati lamang na isyu ang ligaspi poon kang nagtukaw si Mayor Isam Ismail apotong takapaning Ryan. Iniyong mga tampalasan na midya kan sa ibong. Igwa lamang sindang nababati ko sa mayor. Bukasan mo pa di ang Facebook mo. Igwa lamang sinda kinasi si Rep na pagkakasala kan mayor or ang mayor kan ligaspi nag-ikit sa kwarta kang taong bayan. Igwa lamang sindang naiilingkaan, kamong naiilingkaan, huwara. Dahil pagtukaw kan mayor kan ligaspi, inot na inali, sumanga nagasweldo dyan sa City Hall, laday man nagatrabaho, sumanga ghost employees. May nabalita ang kapaning Ryan na sa Ligaspi City may ghost employees. May nabalitaan lamang kamo na sa Ligaspi igwa kinagasweldo sa buwis kang tawo, laday man nagatrabaho, politically accommodated siya na, tanagsuporta kang election, wara dyan. Dahil ang sabi kan mayor na pwedeng magsweldo ang mga tao, ining mga ghost employees na ini, na ini pwedeng magsweldo manginabang sa kwarta kan taxpayers na wara man ki return of investment or return of investment sa taong bayan. Igwa lamang kamong namati na alingasngas kunya nin corruption dyan tabi sa fishport, wara! O ka ito, o bako ginibo yan nagatasan na fishport ka ito kan pigatubuan ng sa kurakding ngunyan may namamati ka mong anomalia dyan dai so mga negosyante nakipag-cooperate so mga negosyante nakipagtabangan o so SM dati nagabayad kakarampot sa nasa Ligaspi ngunyan dakulao na ang pigbabayad kan SM dakulao na ang revenue kan Ligaspi City therefore maiiling nindo ang mga programa pigabalik kan mayor sa tao sa madaling salita pagdaing maabas maray ang kamugtakan kan syudad. Pero kung napapalibutan, kay maabas, maabaso amo, maabaso mga nagasopsop sa amo, Diyos ko po, kairak ang taong bayan. Iyo iyan ang bagitong mayor. Bagito sa edad, pero ang performance, daog pa dyan, so nagkapot kiba yung ting taon. Sa laog sa nakiduwang taon na matian kan Ligaspi ang totoong pagbabago na prioridad ang karahayan kan tao. Tapos magapaluwas ka mong mabalik? Sinan mabalik? O makikipustahan na kung ngunyan? Sinan makipustahan sa kuya? Ako man ang mataram. Dahil ang makakabalik. Why na supigatabil nindo na dahil pangayan na bubuhay ang madaog sa Rosal. Humala!

idol, na-miss ko yan na sursuri. Na-miss pa lang kayo, susurusuriyaw ta sana.

Ay, nasa benchmarking pala ang mayor. Si Mayor Vic Perrete, yaon pala sa travel for benchmarking. Okay po, Mayor. Ah, nawala. Oh, ikaw pa di tagal ni Gaspi ka, taga barangay di ta ka, ikaw ang aputon ko, kumusta ang performance kan Mayor?

Iyong kini, sabi digdi ni Pading Ryan, naka good morning pa di, naka tutok tabi si Bayaw na Junel, asin ang Anyo Nuevo family Buyuan, asin ang pamilya Salcedo, barangay dita. Sige. Good morning po!

0: Oh, good morning palan sa Parada Gis. Oh, dyan kaya sa may partikan, anong apod ka yan? Dyan sa may simbahan sa Albay. So, Parada Gis dyan, pirmi man iyan nagamonitor. Oh, good morning sa mga amigo tang mga taxicle drivers. Pigaapot nga ni ako kaso sa ro, tabi, pading Ryan, pading nga ya, Sir Eric nga ya, nagaprograma ka pa nga ya. Sabi ko, iyo pa man. Dami na kaya nga ya, ikaw na mamati. Pade, mapaaram na ako pade, ta may pigabukod kitang negosyo. Bata grabe ang pagtiyos. Paduman na daa pade. Bata, may ano eh, nag or expand kita kidit eh. Sa pangaran kang 90.7 Radyo Oragon. Sa pangaran kang pandiurag na si SM Rod Perez. Sa pangaran ni Pading Ryan Salcedo. Sa technical side, George Valderrama sa tower. Kasubago na kasabaytaan, may pinakadakula, may pinakahalaba na imbutido. Si Pading Alan Asaituno. Ayos man bagano, may ang lalaking may pinakaalaba, pinakadakulang imbutido, Alan Lopez Asaituno. Yugun-yugunon man, biyuda nagaulsit sa bulsa. Sana ula! Papasana ul ka na sana? Iniman ang sa Indong Lingkod, amigo sa radyo. Solamente the one and the only, nag-iisa, walang iba. Si Aka ini Aki kan Albay Eric Sibilya po lamang, mabalik kita sa aga, siring na oras, siring na istasyon. Siguraduhon mong magbalik sa aga, ha? Adios!
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo?
7: Dahil heto na
6: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
7: Tama ang narinig ninyo.
6: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
6: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
7: todo ang saya,
6: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, magiging LGU's enhancement program.

0: we're doing it right now, right here on Urakon Retro Morning. Retro Morning. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
1: Isa pa.
0: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya. Lady Ligaya.

Kami lumulay 90.7, orago na niya 16 minutes makalipas sa alas 10 pagka-morning. Hello, hello and hi sa lahat ng aming mga certified listeners simula sign until now. Yowza, para sa mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Here's a passenger. Let her go. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Orago.

0: Tay, pwede pong mag-apot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon?
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

0: Ring, bala ko putang magpaka-admin tato digi sa abaga ko. Puro pundulaw kan patato-tato mo. Magpatataka muna.
1: Mas sa Bicolano o Ragun?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer pa.
2: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
1: Tanday pa ako nakain, film ako nalilibong, maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
2: Day ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturog ko, marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
3: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Mga alaala ng nakalipas.
6: Wala nang makilala ka, aming mahal.
5: Kay sarap balik-balikan.
7: Bakit ngayon ka lang?
5: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
8: Love me like you tell me.
5: Dito lang sa Oragon Retro Morning.

0: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubuohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe official Facebook page.
2: J-Mart
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalaga ang paalala.
5: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Bukas sa Bicolano, Oragon!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo ko lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Magayon ang resong peasant blood came po. Puro negative. Yun lang po.
5: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here.
0: On Oragon Power Hits.

0: Sir, pagod po ka na ide mo.
1: And it was an integrated bar of the Philippines card.
0: Ina po tabi, sir. Ay, sir, government ID po. Dahil po pwede ining bartender ID mo.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagruga. Ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad.

0: Pasabikulado o Ragun?
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas.
6: Kasangga, kasangga at kalusugan.
7: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
8: Nakakaabot pa
7: saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan, on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan.
5: Pakinggan, Angie Marcamoyas.
9: Angie Marcamoyas.
5: Angie Marcamoyas.

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning! Good na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar?

programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat? Mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha. Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong atanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs ay numero uno po sa kaping may herbs dito sa ating lugar sa mga taga Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga. Yung ating mga kasangga dito, maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, siyempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan na nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado at yan po ay igwan na, ha, sa mga tindahan, ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko, ano? Kaya yon, daghang salamat po sa inyo at kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa atin lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province, ano, eh? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area, Mimarupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag Mimarupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po? Abay, alagang-alaga ng kampani ang Rumblon. Kaya sa mga taga-Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng kampani na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng JMR Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan, eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano,
kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming pong salamat sa mga taga Romblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Romblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong Markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may JMAR Tudo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Olillo area, na lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaging mga taga. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-277-7888. Ito na po. At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang palala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar. Come on, yes. Hayaan po ninyong kayo'y aking pag

0: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
2: Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias. Marcomanias.
1: Balik po tayo mga kasangga sa programang Kasangga't Kalusugan, malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Kumusta na yung ating mga kasangga sa mga oras na ito? Dapat po'y lagi tayong nagkakapi ng kapingay herbs, ha? Nariyan po ang produktong mahusay sa mga tindahan, nasa mga drugstore, nasa mga pharmacy, nasa TGP the Generics Pharmacy. Ano po? Yan po ay

0: Ay buong bansang Pilipinas mayroon sa mga grocery, siyempre mga parents kong minamahal, ha? Mukhang sa bahagi ng Quezon Province, yung pong ating Mark Juice ay talagang nabibili po ng ating mga parents. Ano po, dito po sa may, lalo po sa may ShopRite, mga Kasangano. Yung ShopRite ng Mayaw Kanduran. Yan. Yan po yung malaking grocery po ng Quezon Province. Ha? ShopRite, mga parents kong minamahal. Malaking grocery po. Yan po ay pamilihan ng mga taga iba't ibang lugar ng Quezon Province. Yung mga taga-island, ha? Yung mga malalayong lugar, ano po. Kaya kung mapapansin po natin, kaya sobrang laki po ng warehouse niyan, eh para po naman na masustain yung pagbibigay ng mga produkto na pwedeng maangkat ng mga dumarayo po na mga kasangga natin sa bahagi po ng Romblon, Marinduque, yan, diyan po namimili ang mga yan. Mga taga-Lukban, yan, siyempre. Sapagkat mura po sa ShopRite, eh, kaya yun, talagang dinadayo po yan. Ay maraming produkto po dyan, mga parents kong minamahal. Kung kayo po'y nakaharap sa ShopRite, kapag kayo po'y umintrada o pumasok sa entrance, makikita po nyo yung markapina dyan po sa may right side, mga parents kong minamahal, malapit sa mga cashiers, ha? Marami po dyan produkto, mga parents kong minamahal. Kaya hindi po tayo maubusan, mga wholesaler, ano? Produkto, Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix with agaricus blasimoril mushroom, panax ginseng at spirulina. Yan po yung ang sarap ng natural. Yan po ang isa nating produkto. Tapos yung ikalawang produkto natin, ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 drink mix with brown rice extract. Yun po yung kaping may bigas, ano? Tapos, meron tayong Mark Choco Mix, 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. May produkto tayong Mark Stevia Lip Extract Powder. Yun po yung pampatamis without worries. Magandang klaseng pampatamis po natin, low calorie. Yan po yung hinahanap ng ating mga parents, ano? Yung stevia, ano po? So, meron tayo, ha? Mark Stevia. Tapos nasa ano po yan? Nasa Shopit Lazada din, ano?
1: Shop now.
0: Tapos nasa mga tindahan po yan. Kung kailangan po nyo ng Mark Stevia, lalo po sa mga taga Quezon Province, yan po sa opisina sa bayan, ano? Nariyan naman po yan sa may Hinsdale. Yan pong lugar ng Merchant, ano? Merchant Street. Kalapit po tayo ng Entrepreneur Bank. Yan, malinaw, ha?
1: Shop now.
0: Tapos Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement Capsule. Yan po yung pinag-aagawa ng ating mga parents, yung ating napakahusay na capsule food supplement. Tapos ito pong Mark Up Honey Goat Extract. Yan po yun. May Macaroot Extract, So Palmetto Extract, Sungaria Sinomorium Extract, Tsongkat Ali, mga parents kong minamahal. Yan po yung ating napakahusay na klaseng Mark Up Dietary Supplement. Yan, Mark Up Capsule. Tapos meron tayong gandang natural green papaya calamansi. Ito po yung skin whitening soap, ha? Tayo po yung may sabon, eh. Alam nyo itong sabon ito ay talaga namang ito'y mahusay, ha? Kaya yan po ay pwede nating mabili din sa Shopee Lazada at sa mga grocery, sa mga tindahan.
1: Shop now.
0: Gandang natural guava with neem oil, yan. Gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap, yan. Tapos meron po tayong Mark C Vitamin C Ascorbic Acid po, yan, mga parents kong minamahal, na may plus zinc, na yan po ay naglalaman ng sodium ascorbate, yan. Sodium ascorbate po, mga parents kong minamahal, ano? Kaya sa ating mga kasangga, may mga parating po tayo mga produktong bago. Iba-ibang mga produkto para sa inyo, para yung mga kasangga natin na naghahanap ng iba't ibang klaseng produkto, marami po tayong paparatinghan eh. Kaya maraming salamat po sa ating mga suki ng mga produkto po natin. Maganda po yung mga produkto natin mga kasangga, lalo pag pag-uusapan tungkol sa Mark Cafe, aba ito naman ang nagpasikat ng ating company. Ano? Ito po rin ang talagang walang humpay, walang tigil na binibili ng ating mga parents, sapagkat yan po ay naglalaman ng agaricus blasimaril mushroom, panak sa ginseng, at ito po ang spirulina. Yung kasing kagandahan kay Mark Cafe 5-in-1, mayroon pong spirulina. Ano po? Yung spirulina po, yan yung tinaguriang superfood. At yan po ang pinagkukunan ng napakaraming nutrients na kailangan po ng ating katawan. Kaya dapat tayo'y nagkakape ng Mark Cafe, ha? Talagang ito'y alaga po.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
3: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Engimar Camonias! Engimar Camonias! Camonias! Camonias!
0: Itong ingredients na spirulina, ito po ay isang uring lumot na napakalinis, at ito ay spiral ang shape, at ito ay nagbibigay ng 65% protein at amino acids. Ano po? At mga parents kong minamahal, malaki po ang natutulong ng spirulina sa mga taong may problema sa cholesterol. Ano? Yung pagtaas ng ating bad cholesterol, yan po ay pwedeng maiwasan natin kung tayo po ay nag-focus na lang sa kaping may herbs tulad ng Mark Cafe, na talaga namang yan napatunayan na po. Ano? Pakatutulong po ito para mailabas ang toxin sa ating katawan mula po naman doon sa dugo, ha? Dahil mataas po ito sa chlorophyll content. Yan po yung spirulina na sangkap ng ating Mark Cafe. Ano? Kaya sa mga nagmamark Cafe, congratulations po, sapagkat yung hangarin namin na kayo mapalusog, sigurado po yan mga kasangga. Magiging malusog po tayo. Huwag lang tayong uinom ng ibang kaping matapang, ha? Yung talagang pag nakainom kayo at kayo'y nakahiga, ay kayo babangon dahil hindi kayo makatulog. Huwag. Kailangan po natin na pampatulog, pamparelax, kasi kabaligtaran po ito eh. Kaya yung ating mga gwardiya eh, lagi ko sinasabihan, eh kung kayo magkakape ng Mark Cafe, siguradong huwag kayong tutulog, dahil kaya antukin pag kayo naka-duty. Dapat pagkatapos ng duty, saka kayo uminom ng Mark Cafe para relax kayo sa pagtulog. Maganda, ano po? Kasi po mga parents kong minamahal, baka iniisip nating mataas sa caffeine content ang Mark Cafe. Hindi po. Ayaw nga po ni kasanggan yan eh, ha? Eh kapag ka po mataas sa caffeine content, bakit itinuloy pa natin? Eh marami naman dyang kape na mataas ang caffeine content. Bakit kailangan pa nating maglabas ng kaping mataas sa caffeine content kung tayo naman ay gustong magpalusog ng ating mga parents? Natural, mag-iisip tayo ng produkto na makatutulong sa kalusugan, lalo po dun sa kaping mababa sa caffeine content. Ano? Bagamat pag sinabing kape, lagi pong may caffeine yan. Kaya lamang mga kasangga, kung hindi po yan matutulungan ng mga herbs, eh magiging mataas palagi yan, ha? Kaya nga po nilagyan natin ng mga powdered form ng agaricus blasimaril mushroom, at saka po nitong panax ginseng, spirulina, puro powdered form po yan. So kapag yan po itinimbang sa 21 grams, mga parents kong minamahal, edi mababawasan po yung taas ng kape natin dahil meron tayong idadagdag na ibang ingredients. Ano po? Maliwanag, ha? Kaya makatitiyak po tayo kapag kape ang Mark Cafe ang ating iinumin. Ano? Total, nagkakape naman tayo, eh dapat po yung kayo ay matutulungan sa kalusugan, hindi yung kape ng kape kayo ng pag kayo'y natutulog at nakapagkape kayo kay biglang babangon, abay wag na. Mahirap po yan mga parents ko. Dapat kayo po ay uminom ng kaping nakapagpaparelax ng ating pangatawan. Yan po yung ating produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Yan po'y matagal lang napatunayan, ha? Baka hindi po natin alam yan po'y proven and tested, mga parents kong minamahal. Ha? Kaya masaya po tayo nakakuha ng kaping makatutulong sa ating mga parents na mababa sa caffeine content, walang asido, at walang nervyos. Kapag ninervyos po tayo sa kaping kinakapi natin at tapos hindi kayo makakatulog, ay ibang klaseng kape yan, mataas sa caffeine content po, mga parents kong minamahal. Basta po ang mahalaga, huwag po tayong uminom ng kaping makaka-apekto sa ating pagtulog. Tapos po yun, mga parents kong minamahal, ha? So, sige po mga parents kong mga kasangga, tayo po magbigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Babalik po ang inyong lingkod pagkatapos po niyan, mga kasangga.
4: Good morning, ma.
5: Good morning, ano?
6: Good morning, Lola.
5: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect yo. Buti naman nakapag video call tayo ngayon.
7: Good morning, everyone.
5: Po, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
8: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Mark Cafe Brown Rice Coffee.
9: Lola, yung pinadala nyo pong Mark Choco, ubos na rin po.
10: Ah, yung Mark Cafe 5-in-1, ubos na rin.
5: Ah, kakapadala ko palang last. Uy, kabos na agad. Bili na lang kayo sa Generica Drugstore.
10: Ah, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila.
9: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
5: Ikaw, late na kayo sa balita. Ang Mark Choco, Mark Cafe 5-in-1 plus 1. At ang paborito kong Mark Cafe Brown Rice Coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
11: Oo nga, ma. Available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
9: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
12: Pili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa programang Kasanggat Kalusugan na hatid sa inyo ng GMR Herbs Incorporated. Huwag nating kalilimutan, mga kasangga, mayroon tayong magandang sabon, ha? Yun pong gandang natural skin whitening soap, green papaya. 135 grams po ang kanyang timbang. Kung gustong makatipid, pwedeng hatiin, ha? Kaya with calamansi po ito. Tapos mayroong green papaya. Mayroong pang calamansi, isipin nyo. Alam naman natin kapag yung calamansi ay ikinuskos sa ating balat, abay nawawala po yung amoy, honey. Kaya malaking tulong po yung gandang natural para sa ating skin, ha? Tapos yung pong isang sabon, gandang natural, yun naman papayang hinog. Ito ang papaya orange. Yan po yung skin whitening soap, ha? At may tangwas na, may turmeric pa. Kaya napakaganda po ng mga sabon natin. Gandang natural po yan, ha? Tandaan natin. Yun namang mga kasangga nating naghahanap din ng sabon na may sangkap na bayabas or guava, yung po'y extract, tapos may sangkap din na alternate natin sa bayabas-bayabasan, ay ito po namang neem plant. Ito po ay germ fighting action. Yan, ha? Maliwanag, ha? Kaya yung tatlong sabon, ha? Alam ko po namang pagkatapos ng ating programa at kayo may lakad, di kayo po'y maliligo, maghihilamos, gamitin natin yung gandang natural. Sigurado po, magugustuhan po ninyo yan. Ano?
13: Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

So yun po mga kasangga, maraming salamat po. At sa mga nagdaraos ng birthday ngayon, kabay happy happy birthday po. At sana'y masagana ang ating handa para naman tayo'y makapagpakain ng ating kamag-anak or bisita. Hani, baka gusto nyo kong akitin, kumakain din ako ng handa sa birthday yan. Hani, pwede rin mag-sharon ha? Mag-sharon. Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Tugtugan mo nga ng happy birthday kasanggang Arvin tong ating mga nagdaraos ng birthday ha.

0: At tugtugan din ng musika yung pang-anibersaryo ng kasal. Maganda rin sa ating mga Pilipino at Pilipina kapag tayo po ay mag-aasawa ay yung tayo'y nagpapakasal, ha? Para may ano? Para may title. Ano maga? May title ba? O may titulo? May titulo? May certificate ano?
1: Congratulations and celebration.
2: Yahoo!
0: So yun po mga kasangga, marami pong salamat sa inyo, ha. At sa bahaging technical, thank you. Daghang salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang mga nag-play ng ating programa. Siyempre sa Facebook Live, ha? FB Live. Nariyan po si Kasanggang Hernan Uribe. Bahala sa dyan. Tatapatan niya yung oras, eh. Magla-live po yan, ha? Ilalive po niyan ang programang Kasanggat Kalusugan. Tapos sa ating Kasanggan News Update, siyempre naman nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Siya po naman ang nakakausap po natin. May kaugnayan na po naman sa inyong mga patutuo, sa inyong mga patunay sa ating produkto. Salamat po, ha?
3: Correct!
0: At sa pagre-research naman, katulong po natin si James Banyaga ng Baguio City. Yan po yung isa sa nagsasaliksik ng mga kabutihan ng ating mga ingredients. Salamat, kasamang Kasanggang James. Kaya salamat po ng marami, at ako po naman ng inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Angie Mark Amonyas dito naman po sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
4: Kasangga at Kalusugan.
3: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
5: Basta Bicolano o Ragon.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
3: Liyan na gabus.
4: Ang Mings Mall at Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mings Mall at Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
7: 90.7 FM.
6: Radyo Uragun, the newest.
8: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama.
6: And the most requested.

0: Marites ka ng Marites.
1: Eh, ano ngayon?
0: Ikilala mo ba si Marilu?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bo.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihan ang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibi, ano itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
1: Ay po, ito yung maestra po kung ati ko.
0: Mapabaak na punta?
1: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang...
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ang, ano niya, ma'am?
0: Wala ng bukol? Oo, oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Federan Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Federan Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po.

TMI 90.7, Oragon and Niels. It's exactly 17 minutes makalipas ang alauna ng pagkahapon. And kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Niels, welcome, welcome sa programang Oragon sa hapon. Sige lang para sa inyo mga greetings and messages. Better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Diyan lamang kayo guys. And here's all I need. Keep it right here only here on Big Double I 90.7, Oragon.

0: Marites ka ng Marites.
1: Eh, ano ngayon?
0: Ikilala mo ba si Marilu?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bo.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

90.7. Orago na niya, it's exactly 34 minutes makalipas sa ang alauna ng pagkahapon, and kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, magandang afternoon sa lahat ng ating mga certified listeners out there. Kamusta naman ang lahat? Okay ba ang lahat, mga ka-Oragon? Uy, sa mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays today, happy yippie birthday, mga ka-Oragon. Uy, shoutout nga pala dyan sa mga nakatutok sa atin sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Hello po and hi, mga ka-Oragon. Para din sa mga nais bumati, sige na, push na, send sa aming number na 0961355-6393. Tutok lang, huwag na huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat. Here's Side A, set you free. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Oragon.

KDWI 90.7, Oragon and Yes, it's exactly 53 minutes makalipas sa ang alauna ng pagkahapon, and kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Hello, hello po and hi mga ka-Oragon. Thank you sa laging pagtutok dito sa amin. Siyempre sa mga taga Maruroy, Daraga, Albay. Thank you dyan sa Makiniane family, Amarante family, Bahamonde family, most especially sa Astillero family. Hello po and hi sa inyong lahat mga ka-Oragon. Thank you and we love you from the bottom of our hearts. Talagang lagi kayong nakatutok dito sa amin, nakasubaybay. And talagang hindi sila naglilipat. Maraming thank you. Lalong-lalo na kay Manay Lidia Astillero. Thank you so much, Manay Lidia. Anyways, para pa rin sa inyo mga guru greetings, sige na, push na, send na sa aming number na 0961-355-6393. Go na kayo dyan mga ka-Oragon. Tutok lang and wag na wag aalis and wag na wag maglilipat. Here we got a song, Everything I Own. Stay tuned in only here on BIGDWI 90.7 Oragon.

0: once again.
1: Ma, nabados po ako.
2: Medyo na daw, tamakaw na kita.
1: Ma, nabadosan ako. Dahil ka man lamang sa ako madadagit. Dahil ma ako tatampaon.
2: Oy, purpunduhin daw ako dyan, Alberto.
3: Mas sa Bicolano o Ragun?
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
9: Aba,
8: hindi pa!
9: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
8: Oo!
9: Tamang narinig ninyo!
8: Mas pinahaba,
9: mas pinabongga,
8: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
9: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
8: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
9: at siyempre, ang grand prize,
8: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
9: At hindi lang yan,
8: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't huwag palampasin
8: dahil extended na,
9: mas marami pang araw,
8: mas marami pang entries,
9: mas marami pang chances
8: para maging winner.
9: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
9: sa programang Kasangga at Kalusugan,
8: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
9: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.

0: Reconceivable po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Mings Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radyo Uragun.

sa Hulay 90.7, Orago na Nails, 2:13 in the afternoon at kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, maraming maraming salamat sa lahat ng mga tumututok simula sign on hanggang ngayon. Thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. Yes, batiin ko rin ang lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays ngayong araw ng Lunes. Happy Yippie birthday mga ka-Oragon. Sana ay happy day for today. And syempre sa lahat naman ng certified listeners natin sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Hello po sa lahat-lahat ng ating mga certified listeners. And syempre batiin ko rin ang ating mga certified listeners dyan sa Puktol Pilar Sorsogon, lalong-lalo na kay Manoy Jess Velasco and sa Makiniane family. Yes, dyan lamang kayo, wag na wag aalisin, wag na wag maglilipat. Magbabalik pa si Lady L sa programa Oragon sa hapon. So here's Secret Lovers by Atlantic Star. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: Itama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapo.

0: lang. Sige, paano kung anong binigibo naman ni Inday?
1: Okay. Wait lang. Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday?
0: Siksihon! Ang puti!
1: Ha?
0: Siniripon mo? Sabi mo, siniripon ko.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ning's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Ning's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Ning's Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The sweetest melodies.
13: So beautiful.
12: And the unforgettable memories.
13: I miss your love since you've been gone.
12: Played in one playlist. You're on Uragon sa Hapon.

0: nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano, Oragon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tamang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours, keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: You want it.

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Ma, nag tutugod ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yung baga. Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan na sin babaero mong ama. Hastangon niyan, buhay pa.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours Inc. Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mummies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
9: I had it all, but I let it slip away.
0: And today,
9: God gave me you.
0: You're on Uragon Express.

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
4: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NINS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NINS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NINS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon!

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, anong pangaran mo?
1: Si Silverio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall na Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
5: 90.7 FM.
4: Radyo Uragon.
6: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
7: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
8: Bukol ko sa mattress at saka sa leeg. Lumiit na po.
7: Dati
8: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
7: days ka na umiinom ng mga supplement ko?
8: Mahigit 1 week na po.
7: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
8: Medyo lumiit na po.
7: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
8: Malaki ng konti sa jolen.
2: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ano ang nararamdaman mo?
9: Yung mata ko po.
2: Hindi mo

0: Sally Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
1: Ang Ming's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
1: Kita kids po tayo.
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ming's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
0: Ang Ming's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Ming's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ming's Wellness Center Feederan branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
1: Kita kids po tayo! Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
4: Nagkaroon mo siyang PCOS.
1: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
4: Isang beses lang siya
1: mag-mens.
4: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Min.
1: Lumiit ba talaga siya?
4: Opo.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
4: Opo, monthly na siya.
1: Oo, naging normal na dahil sa Nin's Fit and Beauty.
0: Ang Ming's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
1: Ang Ming's Wellness Center, Feederan branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
1: Kita kids po tayo! So, anong yes. Pangalan mo?
5: Si Dab po.
6: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayuno na. So tula ko talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga, sapa.
0: Ang Ming's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
1: Ang Ming's Wellness Center, Feederan branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
1: Kita kids po tayo. Anong pangalan?
7: Pilimina, agna po. Ang matulog ining piag ko, tapos inihita ako pababa. Saka ang mata po, malabo.
1: Nakailang linis mata ka na dito?
7: Pang apat na niya.
1: Kumusta yung pakatapos maglinis ng mata? Ano naramdaman mo?
7: Malinaw.
1: Luminaw? O
7: ano
1: dati?
7: Ano ko na ba yung paparaluwa?
1: Ngayon, hindi na.
7: Ito palang may ano na po.
1: Madaming dumi. Ano?
0: Ang Ming's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Ming's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Purok Tres Marifosque Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
1: Hello ma'am! Ano pangalan mo?
8: Opo, si Dolores Lagsa.
1: Nakapirang bulan ka ng detox?
8: Naka-duwang bulan na po akong naka-detox.
1: Kumusta? Anong mga nawara?
8: Ay, napakasarap po talaga kay namatian ko po na nawara po ang paghaldatan tula. Tapos po yung puso po talagang mag-iana po ang
1: pamati. Mag-iana, bako na magabat. So, kung logambitis mo na pigmamati mo, dapiad mo?
8: Totoo lang po niyan po talaga. Di ko na po namamati. Nasag ka na po ako simbulod.
1: dati. Di ka nakasakat?
8: Nakasakat naman po. Kasi
1: pero hingal po ako. Tapos makulugo ng piad mo, budabitis mo.
0: Ang Ming's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8

0: 5 p.m.
1: Ang Ninsuala Santa Pilar branch ay matatagpuan sa Porok Fest Marifosque Pilar Sorsogon sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandiyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
2: Ano pangaran mo?
3: Edwin po. Ang pagkagulong mo ka, mata.
2: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
3: Katarata po.
2: Muya, kaoperahan?
3: Yun po.
2: Hindi kayo nagpa-opera?
3: Dati pag igay ko, malabuo ng parang maalapaap.
2: Ay, di mo niya, naglinaw-linaw na. Nawara na sa alapaap?
3: Nagbuo, na po ang ano, alapaap na.
1: Ang Ninsuala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ninsuala Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, yes, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock.
5: Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center, sana po lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sana lahat kayo ay masaya, kahit minsan may problema, pero kayang-kaya naman. Hindi naman mapuputulan ng yung utak natin. Ano? Malayo pa naman yan. Basta po mga kaibigan, lagi lang pong tumawag sa Diyos. Lagi lang pong, pag di nyo na kaya, iiyak nyo lang yan. Tapos, mag-pray ng mag-pray. Ganyang ginagawa ko. Maya-maya, maliwanag na ang pag-iisip. Diba? Kulang lang yan sa paniniwala. Basta maniwala ka, gumawa ka ng maganda, at huwag kang gagawa ng masama. At mag-pray ka lagi. Wala ang devil sa likod mo. Pero kung natitempt ka na gumawa ng masama, kumuha ng pera ng iba, at yun, masama ang gagawin mo, wag na, kasi may karma. Naniniwala ka doon, Ryan, sa karma? Okay, minsan pati ang karma, ang daling, ibalik ka, bumalik. Ayan, sa mga nakikinig, hello, Serene! Oy, kailan kaya ako dadaan dyan sa iyo? Okay, ay oo nga pala, ngayong week dadaan ako dyan sa iyo, Serene, ha? Hello, Ma'am Elena! Hello, from WGFM Tabaco. Magayunan talaga si Ma'am Nins. Yes, thank you. Kaya lang hindi ko nakita ang mukha mo. Marge Ngebo. Magayon lang. Ang magayunan, artist time yun. Alam niyo ba, nakararating ko lang po. Galing Australia, trabaho agad. Yun. At ikot-ikot. Mm-hmm. Para sa ating mga kasama dyan. Mga kaibigan natin dyan. Kumusta po kayo? Sa Wednesday, meron na po akong outreach. Pero, idadaan ko lang po sa daraga, resettlement, yung aking mga ipapamigay na bigas. Mga 8 to 9, 8 to 10, tapos alis na po ako, punta na po ako ng Naga. Alam niyo mga kaibigan, napakaswerte natin kasi binigyan tayo ni Lord ng pagkakataon na makatulong sa kapwa. Kaya kayo, kung mabigyan kayo ng pagkakataon na makatulong kayo sa kapwa nyo, huwag nyo pong papalampasin yan. Kasi tinitest tayo niya ni Lord eh. Minsan, di ba, may pupunta sa'yo, maghihiram ng pera dahil may problema. Or may pupunta sa'yo, magbebenta ng mga bagay-bagay kasi pangkain nila. Yung mga maliliit na bagay na yan, pagbigyan nyo po yung kaharap nyo. Kasi hindi naman kalakihan yan eh. Tutulong lang kayo. Tapos pag tumulong kayo, ang balik po niyan ay sobra-sobra. Maniwala kayo, ha? At saka huwag laging galit. Alam niyo ako, nung Lunes nagalit ako, ang galit ko, ang kapalit, ay yung kalahati kong hikaw na wala. Kaya dapat, lagi lang masaya, huwag magagalit. Kasi yun, nanegative ang buhay natin. Okay? Kaya yung mga tumutulong sa iba, salamat sa inyong lahat, katkagaya na kay Sir Rene, laging namimigay ng bigas. Maraming salamat, Sir Rene. Sana marami pang katulad mo ang gumaya at ma-inspire sa atin. So, ako sabi ko dun sa mga tao ko nung nasa Australia ako, gawin nyo na yung mga schedule ko at ayaw kong natetenga. So, sabi naman ng tao ko, Ma'am, akala ko ba hindi tayo araw-araw mag-outreach? Kasi yun nga, butas ang bulsa mo. Sabi ko, hayaan mo na, darating na lang ang pera. Diba? So yan, sa daraga, resettlement, tumawag po sa tauhan ko at gusto rin po nilang makalibre ng bigas. Yung bigas natin, dadagdagan natin ng tinapay. Okay, so yan. Sa Wednesday po yan. Sana makagawa ng 200 na. Ay, hindi naman pala 200. Ang sa Wednesday, sa Friday pala, 200 pong nanay ang bibigyan natin ng bigas at sasabayan natin ng tinapay. Life, bread is life. O, yun. Tapos, yung mga schedule ko po, nagpapasalamat po ako sa mga principal dahil naririnig nila ako sa radyo at hindi sila mahirap hinga ng schedule kasi para naman po ito sa mga bata. Itong ginagawa ko para makatulong ako sa health ng mga bata, especially yung mga batang talagang ang kanilang magulang ay walang-wala. Sa isang araw, mapakain mo yun na healthy foods. Iniisip ko kung ano ipapakain ko sa kanila. Masarap, pero healthy. So yan, deserve nila yan. Kasi minsan lang pong pumunta si Mommy sa kanilang eskwelahan. Ang dami pong eskwelahan na pupunta natin. Actually, sila na po talaga yung tumatawag at hindi sila mahirap i-approach. So hindi sila mahirap i-approach na gusto ko pong magpunta sa kanilang school, magpakain sa 500 na bata at magbigay ng Nin's Juice sa 500 na bata at syempre kasama ang nanay bibigyan natin ng 1 week na vitamina. Okay na yan, 1 week kaysa bibilin mo pa, diba? Sayang pa ng 100 pesos, ibibigay ko na lang po ng libre sa inyo. Ay, yan, galing po yan sa, anong tawag dito, kababaang loob ng ating pamilya. Ang pamilya natin si Governor Noel Rosal and ex-Mayor Chi Rosal and syempre sa aking napupusuan, sa aking asawa, si PA Raul Rosal at si Ma'am Nins, diba? Kanina may nag-rally daw dyan sa harapan ng, anong tawag dito, Robin. Sabi ng iba, 500 daw ang kada isa. Ayan. Ako sana sabi ko, ay, kung gusto nyo, huwag na kayo mag-rally. Makipag-dialog na lang kayo kay Gob. Pumunta kayo sa taas. Makipag-usap kayo. Alisin nyo yung mga bonnet nyo. Kasi, bakit kayo magbubonnet? Takot kayo mamukhaan. Kung talagang mga ano kayo, mga legit kayo at hindi kayo nabayaran, tanggalin nyo yung bonnet nyo. Ano? Kayo matakot, di naman kami mamamatay tao. Diba? Kagaya ng iba dyan. Yung iba po dyan, ano, di ba, yung mga iba, mga nagmumura, minumura yung mga tao, ayun, binaril. Di ba, hindi kami ganyan, mabuti na nga ang pamilya ng Rosal, hindi mamamatay tao. Kasi kung mamamatay tao, siguro ang dami nang namatay dyan. Di ba, sa dami ng mga nababayaran, okay? Magkano ba ang bayad? Nakakatulog ka ba paggabi? Ewan ko lang, yumaman ka ba nung nagpabayad ka? Di ba? Ganun pa rin ang buhay mo, madaling mawala ang pera. Okay, so ito yung po mga schedule ko ha. Meron na po tayo July 24, Friday, Maslog, Legazpi City, 9 to 4 p.m. Andyan po ako. Kasi bukas, marami pa akong lalakarin. Di ba? Kasi marami pa tayong lalakarin. Pag Wednesday, magtatrabaho na ako. Thursday, Friday na. Schedule na natin Friday, July 25, Saturday, relocation Bangkirohan. 200 na nanay, 200 na mga senior, 200 na mga PWD, single parent, ang bibigyan natin ng libre. 8-in-1 nga eh. May check-up, may eye spa, may ear spa, may eyewear, may therapy, may ano pa, food supplement na libre. Meron pang food pack. O yan, yun sinabi ni Gov, diba? Meron siyang pa-food pack. Kaya lang po, every punta ko, 200 lang ang kaya ko. Hindi ko kayang check-upan. Hindi ko kayang sabay-sabayan yung 100 nga lang siguro eh. Pero, kung ako sa inyo, mamimigay na lang ako ng food supplement, magpapainom ako ng kape, ilalagay ko na dun kung paano ang pag-inom, tapos kung ano oras ang pag-inom at ano ang benepisyo para kahit hindi na po kayo mag-antay sa pila. Kasi talaga, ang kaya ko lang check-upan isang araw, 100, yung 100, mawawala na sila ng, hindi sila makakakuha ng supplement pag hindi sila na-check-upan. Kaya yung mga gusto na lang uminom, kagaya ng turmeric, ang turmeric ay sa mga inflammation, pamamaga, nagsisimula na yung mga infection, maganda ang turmeric, nagsisimula na yung mga anong tawag dito, masakit ang lalamunan. Tapos, pag uminom ka ng turmeric tea, turmeric capsule 3 times a day, 1 week, wala na po yan. So, 1 week po ang binibigay kong mga food supplement. Okay? At saka po mga kaibigan, ito yung mga outreach natin, ha? Na-schedule na. July 28, Tuesday, Bunga, Legazpi City. July 31, Friday, Mabinit, Legazpi City. August 1, Saturday, sa Sabang naman tayo. August 7, Friday, Bunga Elementary School. Pasaan na po, Bunga. 510 na student ang ating bibigyan ng Nins Juice. Regalo ni Ma'am Nins. Para pag nakita ni nanay na isang Nins Juice lang, isang linggo lang, tumaba yung anak niya at gumanda ang pangangatawan, gumaling ang mga sakit, at pati yung asma ay hindi na hinihika. Hindi na siya inaatake. Diyos ko, talagang yan si magkakaroon po yan ng magandang magandang pangangatawan. So, syempre, ididiretso na ni nanay. O, sige po, mag-share ng live. At bukas, andyan na po yung pinapamigay kong mga pearl. Ano? Andyan na po. Lahat ng nanalo ng pearl, lahat ng nanalo ng rice, lahat ng nanalo ng kape. Mag-chat na kayo sa akin ngayon kasi bukas maghapon ihatid ko sa bahay nyo. Ah, ako mismo maghahatid. Iikutin ko ang buong, grabe ano, Albay, para maghatid ng inyong napanalunan. Okay, I love Nins Cafe. Mag-share ng live. Bago mag-share, mag-like. Diba? Paka-like, mag-share. Tapos sabihin nyo, I love, kung anong gusto nyo na mapanalunan na, I love Bigas. I love Nins Cafe. I love Nins Pearl. I love Nins Alkaline Water. I love, ano pa ba? Ilan bang pinapamigay ko? Apat? Tingnan nyo yung pearl ko. Ganda, no? Yung inyo, pinakamaliit. Yung akin, pinakamalaki. Kasi ganyan ako eh. Ang gusto ko, pinakamalaki. Ano? Hindi ako na... Hindi ako na huwag masasadit. Gusto ko na kula. Na pearl. Ikaw na maski. Ano naman, pag-isip mo. Maaktiw na ang isip mo. Nag-isip ka, tulos. sige. Okay. Asa na yung papaparapol ko, sir? Sir, tulungan mo naman ako, coupon band, tsaka ball band, tsaka malaking tambiolo kasi ang laki ng ulo ko. Ewan ko kung magkasya. I love Nins Rice. O, nakita nyo, araw-araw nagpapa, tawag 10 kilong sakong bigas. 10 sakong bigas, araw-araw ang pinapa-prepare ko para sa ating outreach. Alam nyo, dumarating na lang ang blessing pag ikaw ay mabait. Kaya magpakabait kayo, ha? Huwag kayong epal, ha? Oo, huwag kayong ganyan. Huwag niyong pakialaman yung ibang tao. Naninilbihan, gusto niyong palayasin. Epal. Okay. Okay. Yan. Ayan, mga kaibigan. Sige po, sino ang nag-share? Gayunon ang pearl. Yes. Alam nyo, meron ako niyan. Iba-iba ang kulay. Yan. Tapos, pag gusto nyo bumili sa akin, may binibenta ako. Mura lang. Aha. Original pearl pa. Teka, ipapakita ko sa inyo. Para makita nyo, ha? Wait lang. Sino ang gusto ng original na South Sea pearl? Ako. Marami akong racket. yung kinikita ko sa racket ko, pinapamigay ko, di ba? Sabi ko sa inyo, mamimigay ako ng 100 pieces na pearl. Pero hindi nyo alam, nagpapa-order din ako kasi bumibili rin ako, gusto ko. Tingnan yung pearl ko, ha? Ayan. Ang aking pearl. Di ba? Masyado siyang malaki. Di ba? Tatlo pa yan. I love you. At tapos yung pearl ko, tingnan nyo, ang laki. Mura lang naman yan. Kung gusto nyo pong mag-order, mag-order kayo. Basta importante, kaya nyong dalhin, kaya nyong i-carry. Kasi ako po, maarte talaga ako. Alam ko naman yun. Ayaw ko talaga ng maliit. Gusto ko malaki. Natawa na naman si sir sa pearl. Diba? At tingnan nyo ha, mag-order kayo sa akin. South Sea Pearl yan. Maraming nag-order sa akin kasi yung benta ko, yung delensya ko, binibili ko ng bigas. Kaya please support my small business para din po yan sa inyo, para makapagbigay ako sa inyo ng maraming mga, di ba, champagne. Ang ganda-ganda nitong aking pearl, Champagne yan. May kaparis yan. Mura lang naman to. Kung bibili nyo to sa akin, 10,000 lang po. Pero pag binili nyo to po sa online, siguro mga 35,000. Ginto yan ha. So, yung mga delensya ko dito, binibili ko po ng bigas at yung iba, binibili ko ng pearl pampabigay. Kaya, maswerte yung mga nakakakuha ng pearl sa akin. Bukos andyan na yung libre nyong pearl. O, tapos, tuwang-tuwa ako sa mga namamain ko. Akong gumagamit yan. O, diba? Yung gusto magsabi at bibigyan ko. O, yan. Gusto nyo magsabi lang kayo. Siyempre, naiiya kayo. Magsabi lang kayo. Kasi, hindi, mas nakakaya ang magnakaw. Mas mabuti na yung hinihingi na lang. Ha? O, ito po. O, yan. O, yan. Meron ng mine ito. Ang nag-mine ito is ito yung pearl na green. Ayan. Dami ano. Yes. At yung mga pearl na ganito sa akin, maliliit, binibenta ko lang siya ng 1.5. Pero sa iba, siguro 3.5 na. Kaya makakatipid kayo sa akin kasi pag bumibili po ako, maramihan. So, ibig sabihin, mas mura, mas marami, mas mura. O, tingnan nyo po, ang dami o, ang dami. Tapos, yung iba sabi, ay, ano pa sa lubong? O, binibigyan ko ng pearl. Hindi ka pwede mag-pearl, lalaki ka. Ayan o, ayan. O, pearl. Ang ganda, ano o. O. Yan, kaing-ingan ni Ma'am Nins, kaek-ekan. Okay lang yan. Basta, carry mo. Basta, masaya. Kasi ginagawa mo, gawin mo lang yan. Basta, hindi ka nangaapak ng ibang tao. Diba? Hindi ka nagnanakaw, hindi ka naninira ng ibang tao. Ginagawa mo lang yung makaka saya sa'yo. Tapos, masaya po ako. Yes, pag meron akong maraming bigas na ipapamigay, masayang-masaya ako. Pag wala akong ipapamigay na bigas, namumundo ako. Kaya dapat, pero may bagas, nanganing dakulo kitang ipanao. Kaya bili na po kayo ng aking kape. May libre kayong dalawa. Pag bumili kayo ng 10, ang proceed po ng kinikita ko dyan ay itinitulong ko rin para makatulong sa ibang tao. Lagi kong iniisip araw-araw ano kayang gagawin ko para makatulong ako sa iba. Yung talagang ano, walang makain. Na-feel ko rin kasi yan noon. Ganyan po ako. Wala po ako makain. Walang makain ang pamilya namin noon. Ang nanay ko. Laging nangungutang sa, tawag dito, 10 kasi kami magkakapatid. Tapos yung nanay ko walang trabaho, yung tatay ko, mekaniko lang, magkano naman ang sahod? 300. 10 kaming kakain. Minsan wala kaming kinakain. Minsan kinakain namin, lugaw. Naghahati-hati kaming 10 magkakapatid sa lugaw. Ako nasa gitna ako ng lamesa, doon ako nakaupo. At sarap na sarap ako sa lugaw na may asin. Alam ko maraming ganyan ngayon. So maraming ganyan ngayon na lugaw lang, masaya na sila. Kaya nga kahit bigas lang, pinapamigay natin, okay na. Ngayon, naisipan ko, bigyan natin sila ng tinapay. At naisipan ko, pag yumaman ako mga kaibigan, magpapagawa ako ng bakery. Every Sunday, pumila kayo sa bakery ko, libre ang tinapay, di ba? Ngayon pa nga lang ang order ko na pong tinapay araw-araw, 200 na sliced bread. Para ipamigay ko po araw-araw ang outreach ko. Sir, pwede ba itong ano? Pwede ba itong ipaano natin, ipaputol? Ang laki kasi nito, sayang oh. O yan ha. Good evening po Ma'am Nins. I love Nins Alkaline or 7-in-1. May tumor po ako. God bless. Okay. Maribek Dula, pumunta ka sa akin kung may tumor ka. At papatikimin ko sa'yo ang guyabano juice na pampatunaw ng bukol mo. Bibigyan kita ng isang bote. Pag nakita mong agad-agad may pagbabago, ayun, ipagpatuloy mo na ang paggagamot mo, ha? Maribik Dula! Okay, asan na ba yung aking ano? Yung pagpapatotoo sa atin, ang tagal-tagal. Ay, asan na? Oh, nawala na. May magpapatotoo kasi sa atin, di ba? Nagpa-promo ako mga kaibigan. Ang promo ko, pag kayo po ay may sakit, mataas yung inyong blood chem result, halimbawa, mataas ang uric mo, mataas ang cholesterol mo, mataas ang creatinine mo, pumunta magpadala ka sa akin ng blood chem result mo. Tapos ibobola natin yung mga nagpadala. Tapos, pag ikaw ang napili, meron ka pong libreng 2 kape every week. At hindi lang yan ha, may libre ka pang alkaline water. Yung una pong nanalo, nabigyan ko po siya 1 month ago. Hanggang ngayon, 8 pa lang ang nabigay kong Nescafe. Ang pagbabago, mga kaibigan, yung creatinine ng asawa niya is 1.80. After 1 month, andito yung blood chem, naging 1.30 na lang, nawala yung 50. O imaginein mo yan, 1 month pa lang, kape pa nga lang, tsaka alkaline water. Tapos binigyan ko rin po ng sample na Quantumin Plus. Tapos, yung kanyang uric acid ay nasa 10. Ang normal lang naman is nasa 6.0. Sa kanya 10. Tama ba yon? After 8 boxes na kape, pagbalik niya, alam nyo kung ilan na lang, 8.0 na lang. O, nabuwasan ng 20. Grabe ang kape ko. Kaya, thank you Lord sa binigay mo sa aking tawag dito, mga taong makakatulong sa akin para makapagpagawa ako ng powerful na kape. At hindi lang yan ha, pati tubig, kasi Lord, hindi naman yan mapupunta sa akin kung hindi mo ginusto. Diba, sir? Ang lahat ng nangyayari sa mundo ay may kagustuhan. Halika na. Halika na. Opo ka na. Hello, be. Oh, ayan, dumating na si mama. Dito ka na po. Bigyan mo siya ng camera para makita siya. O, halika na. Si ma'am, kahit tumanda na, katulad ko, beauty pa rin. Ibig sabihin, nung dalaga ito, mistesahin ito. Ah, so, ma'am, papakilala kita ha. Huwag ka mahihiya, ha.
0: First time ko ito, ma'am.
5: Oo, kasi ang ginagawa natin, naririnig tayo sa buong Kabikulan, nakakatulong tayo sa mga nawawalan na po ng pag-asa. Di ba? Yun lang naman ang importante, ang makatulong tayo sa mga tao. Kahit anong tulong, kahit hindi in a form of money, kahit hindi yung oras natin, basta kahit malaman lang nila ang isang bagay na makakapagpagaling sa kanila, okay na yun sa kanila. Di ba? Huwag kang iiyak ka, baka maiyak ako. papasalitain natin si ma'am ha. Ano ang full name mo, ma'am? Wait lang. Sabihin
0: Antonella.
5: Ko lang.
0: Ha? Antonella.
5: Apelyedo?
0: T-I-N-G.
5: T-I-N-G. So may pagka Chinese ka?
0: Yung first.
5: Okay, sabihin na lang natin si Betting. Taga saan ka, ma'am?
0: Real Monreal.
5: Ikaw? Ah, Masbate. Ay, oo nga pala. Ano? So, wait lang. Inaayos niya yung, ano, yung monitor. So, mga kaibigan, kung mayroon po kayong kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, na may sakit at malala na ang sakit, lalo na pag creatinine na ang pinag-uusapan, mahirap pababain yan. Oo, tapos pag lagi pang kumakain ng bawal, lalong tumataas. Pag nag-800 na yan, delikado na, kahit 300 nga for dialysis na. So, yung kay madam is nasa 158 pa lang, ano? So, 158, ngayon, naging ano na lang siya, 105. So, tingnan nyo kung gaano kalaki ang tulong ng Nescafe. Kaya nga, tayo po ay nagpo-promo para ako mismo, makita ko sa sarili ko na napakaganda pala ng Nescafe. Ano? Tapos ikaw, ma'am, lalo kang gumanda. Alam mo kung anong sekreto ko para lalo tayong mas bata. Nins juice araw-araw, tapos nagbiblender po ako ng carrots, pipino, apple, merong luya, merong honey. Pwede, para yan sa skin, sa mata, sa buhok, at sa lalo po tayong bumata. Marami nagsasabi na yung edad ko daw, mas bata ako tingnan. Kaysa nung may cancer po ako, grabe, noon nung may cancer ako, ang waistline ko 40, tapos ang tanda ko tingnan. So, nung umiinom na ako ng mga food supplement, yan, nag-improve na po. Kaya uminom po kayo ng food supplement. Yung iba, hindi sila naniniwala. Mamaya-maya lang. Wala pa ba, sir? Hindi mo makuha? Tabi na lang kami, halika na dito. Okay lang? Okay na, kunin mo na lang yung microphone mo. Dito na lang kaming dalawa. Para hindi ka na dyan nag-aantay. Di ba? Pinapahirapan mo yung sarili mo. Yan lang pala, oh. Asan ba yung, asan yung ano dito? Paharapin mo na lang sa amin. Yung camera dito. Okay. Sige, tapos yan yung microphone niya. Sige.
6: Tapos papatumbayin ko tong cellphone ko. Ikot ka. Ayaw.
5: nga, di ba? You can turn your phone while live. Rotate your device. Okay na. Bahala na kayo dyan na. O, yan, nakikita nyo na kami. Yan. Si Ma'am Beth Ting. Ma'am Beth, kailan mo ko nakilala?
7: Siguro nakilala, pero hindi mo talaga masyado nakilala, pero ikaw nakilala ta na ikaw.
5: Kahit kasi noon pa yung, kasi nakikinig ka sa akin?
7: Opo, at saka nagpa-check up na ako sa iyo noon ano?
5: Noong
7: 2016?
5: Oo, 2016. Tapos opo, yung ibang mga product ko ginagamit mo dahil opo, naniniwala ka.
7: Yung una ito yan ang Fairmax na try ko yun.
5: Fairmax. Tapos yung Nin's Juice.
7: Opo.
5: Tapos yung na nakatulong sa anak mo na yung mga picos niya ay matunaw at nagden siya ng maayos ng ano. Kasi po yung anak niya, pinagamot niya rin sa akin. Pero, ang ininom po ng anak niya ay Nin's Fit and Beauty. So, ikwento mo ma'am, ano ang naitulong ng Nin's Fit and Beauty sa anak mo?
7: Ano kasi dati po, so, aniya kaya, hasta yung pagturog niya, hindi siya nakakaturog, nakatulog ng maayos. Tapos yung pag-inom na niya ng ano, yung Fit and Beauty.
5: Yung menstruation niya?
7: Yung menstruation niya is nagregla na po talaga siya.
5: Dati, isang taon wala?
7: Opo.
5: O, ayan, narinig yung mga kaibigan. Tapos yung anak niya, hindi po nagme-mens ng isang taon. Pero nung uminom ng Nin's Fit and Beauty, ang sabi kasi ng doktor, may picos. Opo. Pero dalaga naman yung anak mo, di ba?
7: Hindi po, may asawa
5: na. Ah, may asawa na. Opo. Pero ang anak?
7: Dalawa.
5: Ah, okay. So, may picos, dalawang anak. Medyo chubby ba siya?
7: Oh, chubby talaga.
5: Oo. So,
7: sa ngayon, parang nagpayat-payat siya na.
5: Nung uminom siya ng Nin's Fit and Beauty, naging normal ang menstruation, tama?
7: Opo.
5: O yan, uminom kayo ng Nin's Fit and Beauty kasi nakakatulong para matunaw yung mga picos. Tapos pumayat, tama? Wow, o diba alam naman natin pag medyo slim, sexy yan. Kaya gusto ko rin magpa-slim ulit. Ayan, ikaw Beth, gusto mo rin magpa-slim?
7: Nagpayat-payat na ako konti.
5: Kasi kung gusto mo, bibigyan kita ng Nin's Fit and Beauty. Ah, sige, bibigyan kita ng dalawang box.
7: Free lang.
5: Oh, sige.
7: Cannot afford.
5: Oh, tapos, ayun nga po, nagpa-promo ako. So, si Ma'am Beth, talagang gusto niyang gumaling yung kanyang partner. Dinala niya sa akin yung kanyang blood chem result. Ma'am Beth, sabihin mo sa kanila, ano ba ang mataas sa asawa mo? Creatinine?
7: Ang pinakano talaga sa kanya is creatinine.
5: Uric acid.
7: Cholesterol. Kasi ang cholesterol pa niya.
5: Oh, pero hindi naman masyadong tapos, mataas kasi nasa 200 lang.
7: Ang sabi kan doktor sa kanya, for operation sana siya. Kaso,
5: anong operahan?
7: Yung sa prostate niya.
5: Ah, okay.
7: Isa kata, ang daming mga lumalabas na mga sakit-sakit
5: na niya. Mga sakit,
7: sa mga laboratories. Tapos sabi nga ng doktor, magpakabit siya ng
5: catheter
7: para ano daw para mabawasan na yung yung creatinine para bumaba. Isa kata ayaw naman niya ng
5: ayaw
7: may
5: ng
7: catheter.
5: Asawa mo. Oo.
7: So sad to kay itong pag ano po nagpo si Ma'am Nins na kung sino yung makapag-send sa kanya ng blood chem result na mataas yung creatinine, cholesterol, tapos uric acid. So, nag-send ako sa kanya. Sabi ko, Ma'am Nins, pwede man po makasali yung sa partner ko po yung result. Sabi niya sa akin, oo, pwede man. Kaya lang, Beth, sabi niya, may mechanic kita na susundin. Sabi ko, opo, okay lang po. Okay lang to. Pag live po ni Ma'am Nins na hapon, ay timing po na na-open ko po sa cellphone ko, nakita ko si Ma'am Nins sa nag-live, nag-share po ako, tapos nagsali po ako sa kanya. Sabi, di, isang surat na po ang name ko ni Ma'am Nins.
5: Siya ang nabunot.
7: Sabi ko, hindi ko naman talaga gin-expect na mabunot. Sabi ko, paanuhan lang, paswertihan lang. Di, sa nabunot ni Ma'am Nins, tuwang-tuwa talaga ako. Sabi ko,
5: thank you, Lord. Dinala mo sa akin sa wellness yung blood chemo, nag-usap tayo.
7: Sabi ko, thank you, Lord.
5: At nakita
7: least
5: ko na mataas talaga.
7: Ang creatinine talaga niya.
5: So, ilan na kape ang naubos ni partner mo?
7: Ano po, every week po, nagpupunta ako sa store ni Ma'am Nins. Binibigyan niya ako ng dalawang box. Tapos, naka 1 month na po siya, nag-inom ng Nins Cafe.
5: Ngayon, yung sabi ko baga, makulit ako. Sabi ko, ipa-blood chemo ulit after 1 month kasi gustong malaman kung effective yung NINS Cafe. O ngayon, ano po ang result?
7: Tapos, di nagpa-blood kim po kami. Kasi, syempre, kung ano po yung condition sa akin, siyempre, sinunod ko din yun. Tapos, ay, pagkuha ko po kang result, pag-send ko kay Ma'am NINS. Nagpasalamat talaga ako kasi bumaba talaga yung creatinine niya.
5: Yun talaga ang normal na po ang creatinine niya. From 1.80, ang normal is 1.3. Ngayon, ilan na lang? 1.3 na lang, di ba?
7: 1.3 din.
5: Normal na.
7: Normal talaga.
5: Tapos yung uric niya is nasa 10. Ngayon, ilan na lang?
7: Parang 8 na
5: lang. 8 na lang. Ang hindi lang bumababa, yung cholesterol. Magsabi ka sa akin ng totoo, ayaw tumigil ni partner mo kumain ng prinito?
7: Yan talaga. Tapos, pag wala kasing ulam, syempre magpiprito ka.
5: Kaya talagang pumiprito pa. Pero siguro, kung hindi na po nagpiprito, talagang magiging normal, di ba?
7: Siguro. Yun na sabi ko sa kanya, iwasan panay ko pagpasuraunsin mga ano, pagpaulang na may mga oil.
5: May mga oil.
7: Sinasabi talaga.
5: Pero ngayon, may tatanong ako sa'yo, kumusta na yung prostate niya? For operation pa ba or hindi na?
7: Hindi po siya naoperahan pa kasi may ano daw, sabi kan doktor, may naka-block sa heart niya. Kasi doon, kasi nakita sa 2D echo niya na meron daw.
5: So, hindi siya pwede operahan. Opo. So, sa akin, Ma'am Beth, 4 na buwan lang, mawawala na yung block sa heart niya kung ipapagamot mo siya sa akin. Okay. Sige. Ganitong gagawin natin. Kausapin mo yung partner mo, ha? Mag-usap kayo. Hindi na siya kailangan magpa-opera sa puso. Ang mga porbay pa sa akin, talagang gumagaling. Maniwala lang. Tapos, sumunod siya nga, pinagbabawal. Huwag kakain ng bawal. Kasi, syempre, kahit naman anong gawin natin, ang liit-liit ng daluyan ng dugo natin sa ating ugat. Tapos, araw-araw, 3 times a day, puro prito. Syempre, mababara, di ba?
7: Opo.
5: So, kausapin mo na lang.
7: Kahit po, ganun. Pero sobra pong nagpapasalamat ako sa iyo, Ma'am NINS, kasi yung ano po, yung malaking tulong na yung binigay mo sa amin. Sa mga
5: yung mga supplement na bumaba yung uric, bumaba talaga, yung creatinine.
7: Happy talaga siya na bumaba yung creatinine.
5: Mga kaibigan, na 8 lang na box ng kape ang ibinigay kong libre. Tapos binigyan ko siya ng isang container na alkaline. Ininom ba niya?
7: Opo.
5: Ayun. Tapos, meron din akong ibinigay na libreng Quantumin Plus. So, ito lang mga kaibigan. Gusto kong ipaalam sa inyo. Gusto kong may nagpapatotoo na hindi po tayo gumagawa dito ng mga haka-haka lang. Di ba, Ma'am Beth?
7: Opo. Talagang.
5: Oo. Ilan ang pamilya mo ang natulungan ng NINS? Yung anak mo?
7: Anak ko po. Tapos yung si partner.
5: Tapos
7: ako din. Yung mukha ko noon.
5: Maraming ano?
7: Yung parang mga ano, mga
5: tagyawat, acne. Anong nilagay mo sa mukha mo? Kasi yung colloidal silver namin, ginagawa ko lang yan na pang
7: sabon lang.
5: Yung sabon na moringa?
7: Oo, itong binili ko dati.
5: Okay. So, naubusan ako niyan eh. Kaya, magpapagawa ulit ako ng sabon. Yung moringa, yung sa ano, yung sa acne, di ba? Yung ang kulay pula, orange.
7: Orange yata yun.
5: Sige. Magpapagawa ulit ako nun. Kasi, ayan may mga nagpapatotoo na. Ayan, mga kaibigan na narinig niyo po, galing mismo sa partner ng taong ginamot ko, na 1 month lang, ang binigay ko pa lang, NINS Cafe. Pero anong nakita mo sa kanya? Lumakas ba siya?
7: Opo, lumakas siya. Parang
5: naglalakad-lakad na?
7: Opo, naglalakad-lakad po siya.
5: Pero dati, hindi siya nagpapainit sa araw?
7: Nagpapainit man po siya sa araw.
5: Pero ngayon, kung ikumpara mo yung kalakasan niya, noon, mga ilan lang? Mga 5. Ngayon, ilan na?
7: Parang 10 na yan.
5: Ay, wow! Galing yan,
7: kasi
5: ha? Lumakas talaga siya.
7: Nagawalis-walis talaga na siya sa lab.
5: Dati, hindi.
7: Minsan.
5: Ay, wow! Yan, mga na. Ilang taon na si partner mo?
7: 79.
5: 79 na! Diyos ko, Lord! Malakas pa, nagwawalis pa. Di ba? Dahil sa kape. Meron pa tayong
7: masarap
5: ang kape. Meron po tayong 10 plus 2. Kakabili mo pa lang ng 10 plus 2, ano?
7: Sa ano to? Nagpabili po kasi yung
5: kamag-anak mo.
7: Kamag-anak ni
5: kasi
7: partner.
5: Kasi nasabi mo na gumaling yung asawa mo.
7: At saka nag-test na talaga siya sa to. Binigay ko yung isang box sa kanya. Tapos, pig-try niya po. Mm-hmm. Nasarapan yata siya. Kaya nagpabigay
5: ko. Kaya kayo dyan. Masarap na, Ma'am Beth. Healthy pa. Nakakagaling pa. Ngayon, dahil gusto ko talagang gumaling ang asawa mo, bibigyan kita ng isang boteng turmeric for 1 month.
7: Thank
5: para
7: po,
5: makatulong sa cholesterol niya, ha?
7: Opo,
5: tapos kunin mo pa, meron ka pa kasing 8 kape doon na libre, kunin mo weekly ulit, dala-dalawa, tapos alkaline water.
7: Opo, may...
5: Okay? Opo, may dala binigyan, ka ng galon?
7: Opo, binigyan na po ako doon.
5: Ayan, mga kaibigan, ha? Sa maliit na paraan, makatulong tayo sa mga taong gusto pong gumaling. Na, alam ko, pag may sakit kasi tayo, kaya naman natin ipagamot. So, pares lang naman eh, pag nakaratay, gagastos ka rin. Gastusan mo na ngayon habang buhay pa.
7: Yes.
5: Diba? Para
7: extend pang
5: ma-extend
7: life.
5: Ma-extend pang life.
7: Yes.
5: Meron ka pang kayakap at meron pang nagmamahal sa'yo. Diba? Kaya kayo dyan, yung mga partner nyo, huwag nyong pabayaan. Dali nyo na kay Ma'am Nins mamaya. Diba? Mabigyan ko kayo ng libreng kape. Ako sabi ko kasi kape lang. Pero pag tagal-tagal, sige, libre ng tubig, libre ng alkaline, may libre pang turmeric ngayon.
7: Salamat po.
5: Sige, okay. Maraming salamat, Ma'am Beth, ha?
7: Opo.
5: So, sabay na tayo pa uwi doon. Okay. Antayin mo na lang ako dyan. Ano masasabi mo sa mga nakikinig sa atin? Libo-libo ang nakikinig buong Kabikulan. 16 na radio station ang nakatutok sa atin ngayong araw na to. Anong masasabi mo sa mga babae na may sakit ang kanilang partner, na kahit nga sabi nila, okay lang yan, magkasakit kasi matanda na. Ang matanda na talaga, nagkakasakit. Anong masasabi mo sa kanila?
7: Ang masasabi ko po, sa experience po namin ni partner, talagang yung product ni Ma'am Nins, garantisado. At saka, at talagang, yung may mga sakit talaga, magagamot talaga sa mga ano ni Ma'am Nins, sa mga gamot niya. Maniwala lang po kayo.
5: At ask ng help kay God.
7: Yes.
5: Diba?
7: Always
5: lagi
7: pray.
5: Lang naman si God ang makakatulong sa atin para hindi tayo mapasama. Okay? Huwag kayong gagawa ng masama. Huwag kayong mag-iisip ng masama sa kapwa nyo. Pag kayo siniraan ng sinirain, bumili na lang kayo ng granada. Granadaan nyo.
7: Hayaan na lang.
5: Joke lang! Pag binato kayo ng, ano, ng bato, batuhin nyo ng tinapay. Diba? Huwag kayong bumili ng granada. Joke lang yon. Bumili na lang kayo ng Nins Cafe. Maya-maya, naka-smell na kayo dahil ang sarap pala ng Nins Cafe. Hindi siya nakakasawa. Sige, maglilista na po ako ng mga gustong manalo. Thank you, Ma'am Beth.
7: Opo, thank you so much.
5: Po. Okay.
7: God bless po.
5: May libre ako sa iyong hikaw. Bukas na lang, ha? Okay, bye-bye. Antayin mo ako dyan. Sige, ang daming ibibigay na libre. Kasi... Ay! Sorry. Nahulog ang aking cellphone. Wait lang. Sige po, mag-share na ng live at mamimigay na ako ng mga... Paano na nga ni sir? Nag-loss. I-rotate mo din sa front ko. Eh, ballpen na tayo. Ano? Okay, so sige po. Ililista ko na. Dapat nakampang sa ko. Okay na. Thank you. Ililista ko na ang mga nag-share ng live ko. Okay. Salamat sa mga nag-share. Sana lahat kayo manalo. Okay. Si Chris Lawrence. Chris Nepoles, wala ka pang sharer buds. Ba't wala kayong sharer buds? Anong nangyari sa inyo? Maski sa wala. Ano ba nangyari dito sa cellphone ko? Meron na isa si Tess Abad. Wala. Si Tess Abad? Lahat si Tess Abad? Lahat ikaw mananalo, Tess Abad? Ano ba yan? Okay, wait lang. Bakit nagmamaktol itong cellphone ko? Sige, mag-share na po ng live, ha? Share pa kayo ng share. Si Kayla Bay meron. Si Tess Abad meron. Anong gusto ni Kay? I love Nins Cafe. Okay. Kay, isusulat ko pangalan mo, ha? Ang dami pa kasing nag-share. Kay Lapay. Lapay ba? Sorry. Aha. Kay Labay. Okay. Kay Labay, nakasulat ng pangalan mo. Oo, si Tina. Wala ka pong shower buds. Ma'am Tina, si Jenaline. Meron. Jenaline Bejerano. Okay, makitext na po yung mga nanalo. Kasi pag kayo po ay nanalo, pag kaya kong ihatid-ihatid ko sa inyo, ha? Tina Aranya, may shower buds na. Si Tess, si Kay. Okay, si Tess. Ano pangalan nun? Tess Abad? Tess Abad, anong gusto mo? God bless, Ma'am Nin. Salamat. Tess Abad, anong gusto mo? Kape? Okay, gusto niya ng Nin's kape. Okay, tapos sino pa yan? Si Tina Aranya. Tina Aranya. Okay, sige, share lang ng share ha, para manalo kayo. Sa taas, sa taas. Ang daming nag... Aha, hindi na... Sino pa ba dyan? Si Lodor. Si Lodor? Nawawala. Si Melinda Ate. Okay, Melinda Ate. Annalyn Estrella. Melinda Ate. Mga kaibigan, lagi po kayong mag-share para kayo rin ay maka... Tingnan mo itong ibang to. Sa loob ng isang linggo, dalawang kape ang nakuha nila. Ah, sabayan niyo po sila. Mag-share kayo ng live ko para makakuha rin po kayo ng mga pinapamigay ko. Chris Napoles. Meron ng shower bud si Chris Napoles. Okay? Chris Napoles. Tapos si Jessica Lutino. Si Mijabilio, Sapo Alvin. Hello. Si Alvin. Alvin na lang. Para madali, ha? Si Alvin na lang para madali. Tapos si Edeline Cabrera, si Mark Anthony Ate, Elsa Losande. Okay, lahat sila nag-share. Wait lang po ha, ililista ko lang po. Tapos si Bansuela Ibarra, Edeline Cabrera. Okay. Okay, Edeline Cabrera. Tapos Bansuela Ibarra, Eva Ludovice Rodriguez. Eva na lang Rodriguez. Okay ha? Tapos si Len Lodor, Annalyn Estrella, Len Batalier. Ay, Len Batalier, ano nangyari sa bigas mo? Hindi yung panakuha? Sige, mag-share. Mamaya mag-text ka sa akin at dadalhin ko sa'yo, ha? Si Sarah Monforte, wala ka pang share buds. Si Ems Basbas, wala pa rin. Palista po, Ma'am Nin, Rosal. Mag-share ka muna, Ems, para magkaroon ka ng share buds, ha? Si Tess Luma Abad, meron ng share buds. Nalilista na kita. Si Elena Bansuela. Okay, si Mariel Pututan. Okay, Mariel Pututan, meron kang shower buds. Okay, dalawa po ang pipiliin ko sa kape. Ay sa ano, sa bigas, isa sa kape, isa sa alkaline, at isa sa my birthday ng July. Baka ikaw ay may birthday ng July, ikaw makakakuha ng aking mga magagandang perlas. Okay, Bansuela Ibarra, I love Nin's Cafe. Sino pa? Okay. Aha, kuya, asan ang ano nito? Adi. Okay, iraraffle ko po. Tapos pupili ako ng lima. Limang piliin. One. Si... Anong gusto ni Eva? Eva Rodriguez, anong gusto mo? Oh, ikaw ang nanalo ng Nin's Cafe. Pangit ng sulat ko, ano? Tapos Rodriguez. Ipapaplex ko doon sa ano, Facebook ang pangit. Sulat talaga ng ano. Okay, isa pa. Sarah Monforte. Sarah, nagbobola na ako. Kasi... Oy, walang lemon. Hindi ko nasulatan. Ito na lang po. Si Melinda Ate. Anong gusto mo, Melinda Ate? Ate, anong gusto mo? Gusto mo si Kuya? Melinda, ate. O, sige, dyan ka muna. Baka kasi bigas yan. Ha? O, sige po. Ah, bigas. Mariel Pututoy. Ay, sorry. Anong pangalan mo? Ano ba yan, Ninya Rosal? Wait lang, ha? Pututo? Bahala na. Basta ikaw, Mariel, ang pangalan mo. Anong panalunan mo, Mariel? Anong gusto mo? Ah, bigas. Okay, bigas. Dalawa na ang bigas, ha? Meron ng Nins Cafe. Isa na lang. Aha, ang nanalo ng alkaline water ay si kape na lang. Elsa Losandre. Alkaline to, ha? Ano yun, sabi mo? Melinda, ate? Melinda, meron na pong kape. Bigas na lang sa'yo. Okay. Si Elsa Losande, ang nanalo ng alkaline. Okay, mga kaibigan, ha? Ito na po yung inyong napanalunan. Pipicturean ko na. Okay. Sige po. Maghanap ulit ako ng mga bibigyan ko ng 2 months na libreng kape at libreng alkaline water. Basta mag-send lang po kayo ng mataas na blood chem result. After 1 month, magpapa-blood chem po ulit kayo. Pag bumaba, dederecho ko ang ipagbibigay ulit ng 8 box na kape for another month. Pag hindi bumaba, stop. Ibig sabihin, hindi effective sa inyo. So, wag nang dagdagan. Di ba? Tama? Pag effective, ang 8 box mong kape, magiging 16 boxes. Bibigyan pa kita ng weakling alkaline water at Quantumin Plus. Kaya ano pang iniintay nyo? Mag-send na kayo sa akin ng inyong mga blood chem result. Pero, mga kaibigan, ito na yung pagkakataon nyo para gumaling, ano? Bibigyan ko kayong Quantumin Plus, bibigyan ko kayo ng alkaline water. Hindi pa kayo magpapagaling. Anong gusto nyo? Madialysis. Mabuti kung nakakaligtas sa dialysis, pag matanda na, hindi na rin, ano? 80 years old na, i-dialysis mo pa ba? Siyempre, hindi na. O ngayon, para magkaroon kayo ng libreng 16 na box na kape, every 2 weeks na alkaline water, at isang buwan, Quantumin Plus na malaki, sumali na po kayo. Baka kayo na ang susunod kong matutulungan. Hindi na kayo magpapadialysis, di ba? Nakita nyo si ma'am, 158 yung creatinine ng kanyang partner. After 1 month, 105 na lang. Yung kanyang uric acid, 10. Ang normal, 6. Imagine? After 1 month, 8 na lang. O, di ba? Hindi habang buhay kang magkakaroon ng sakit. 4 na buwan lang, magaling ka na. Ano pa ang gusto mo? Gusto mo pang gumastos? Kasi kanina may nakausap ako. Di sinasabihan ko siya na eto o, tingnan mo yung blood chem niya. Talagang gumaling. Talaga mayroong mga taong hindi naniniwala po sa natural healing. Okay lang po yan. Kung hindi kayo naniniwala, di ko naman kayo pipilitin. Ba't ko naman kayo pipilitin? Di naman kayo bibili dahil di kayo naniniwala. Masasayang lang laway ko sa inyo. Joke lang. May iba-iba po kasi talagang paniniwala ang mga tao. Irespeto natin yan. Hindi lahat ay maniniwala sa'yo. At hindi lahat ay susundin ka. Salamat na lang doon sa mga naniniwala at sumusunod dahil gusto nilang gumaling. Basta po kami, lahat po kaming mga practitioner, ang aming objective, mapagaling namin ang aming mga pasyente at hindi palalain. Mapagaling namin ng mas madali, maikli lang na panahon at hindi habang buhay. Dahil, mahirap naman pag habang buhay, maawa ka naman sa may sakit, di ba? Ako sa akin po, 4 lang na buwan, graduate ka na. Ha? O, anong gusto nyo, pang matagalan o pang 4 na buwan lang? Pero, kayo ang doktor ng inyong sarili, kayo ang magpapagaling sa inyo, pag ang desisyon mo, kumain ng masasarap, o di ayaw mong gumaling, habang buhay kang magpagamot. Pero, pag ang desisyon mo ay magpagaling at iiwasan mo na ang bawal, gagaling at gagaling ka dahil ikaw ang doktor ng sarili mong katawan. O, diba? Bukas po, andyan po ang aking practitioner sa Sorsogon City. Hello mga taga Sorsogon! Hello mga taga Pilar! Hello mga taga Bulan! Nakikinig sila sa atin! Hello mga taga Piduran! Hello mga taga Naga City! Mga taga Tabaco, Iriga, Naga, Goa! Ay, salamat! Salamat po sa inyong pakikinig sa akin. Kung hindi sa inyong pakikinig sa Nins Wellness Center, siguro nagsarado na ang aking wellness. Dahil hindi naman pinapakinggan ng mga tao, di ba? Kaya kayong nakikinig sa akin, kayo ang dahilan bakit may Nins Wellness Center pa. Ako po si Ma'am Nins. Huwag niyong kakalimutan, Nins Rosal ang natural, di ba? Ang aking beauty ay natural. Pilipinang Pilipina. Pero hindi ako lumalabas ng walang kilay. Joke lang, nagpapatawa lang ako. Natural daw pero walang kilay. Joke lang ha. O, sige na po, bye-bye na. Bye-bye.
2: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. At ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
5: Hello ma'am, ano pangalan mo?
8: Opo, si Dolores Lagsa.
5: Nakapirang bulan ka ng detox?
8: Naka-duwang bulan na po akong nakadetox.
5: Kumusta? Anong mga nawara?
8: Ay, napakasarap po talaga kay namatian ko po na nawara po ang paghaldatan tulak. Tapos po yung gusto po talagang mag-iana po ang
5: pamati. Mag-iana ba ko na magabat? So, kung lugambitis mo na pigmamati mo, dapiad mo?
8: Totoo lang po niya po talaga, di ko na po namamati. Nasag ka na po ako, simbulod.
5: Dati, di ka nakasakat?
8: Nakasakat naman po. Kasi
5: pero hingal. Po ako, tapos makulugo ng piad mo, bulabitis mo.
9: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Nins Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!

0: Bernardo Oragon.
1: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa kuyang heart. Nagtake ako dito sa Lions Wellness Center. 2 months pa lang, nakamati na akong karahaya. Hindi na ako inaatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
2: Ang Lions Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Lions Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Lions Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Marami na ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap, gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS F&B Fifi and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
1: Marites Maravillas po. Yung mata ko, yung Makati.
0: Makati na, maaratiit.
1: Maduman talaga ako kay mamin sa mata ay spa ako. Daliyon na nanahali, sugatol, magayuno na malinawo na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
2: Ang Ning's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radyo Uragun.

0: Pasabikulado o Ragun?
1: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may picos? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
2: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nins.
1: Lumiit ba talaga siya?
2: Opo.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
2: Opo, monthly-monthly na siya.
1: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
3: Ang Nins Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo!

0: anong pangalan mo?
1: Josephine.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
1: Nahihilo, masakit ang ulo dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
1: Ay, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
1: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
1: Wala na.
2: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
7: Uragon!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

0: news, all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ang oras po mga tugang sa Radyong Uragon, eksakto na pong 38 minuto sa makalisan alas 4 ng pagkaaga.
3: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pang-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan.
0: Kuni na ang programang Mapukaw sa Indo. Maistorya kan mga pangeno sa pareta kan ang daw. Mapaisik ang mga kagirundo. Swerte sa numero. Asin pa kung suelo. Hindi maray na aga. Uragon! Huya na ang sa idong regular na para puka. Huya Jess Magallanes.
4: Basta Bicolano, Uragon!
5: Basta Bicolano, Uragon!

0: Ano ba't marina ang mga tugang kitang magsarbay sabay di sa programa ng marina ka oragon aldo kita kunyan mga tugang nin Martes 21 na po kita kan bulan na Hulyo 2020 sa isa. Salamat po marina ka na sa mga paranta ba niya tulig sa bilog na 70 ang barangaya. Kan syudad din ligas pidyan po sa banwanin talaga banwanin kamalig sa 1st, 2nd and 3rd district ang probinsya asin sa nakapilang pati kan Bicol. Napalagos pang pinagabot kan samuyang makasugasin malinaw na signal. Reporting for duty na po kami kunyan. Martes 21 kanbura na Hulyo 2020 sa ESA. Talagang palpakan alay ko, maglayas na kamo. Ano nga ang gusto tabangan nindo ba ko mga tukang palayasin no taba kamay magkapirak na naman. Kung ingkaso mga tukang paaliwanan alay ko digdi salbay palogo na naboy tiya si Simon Admiral ko. Eh, pati ako nakaprograma kaso hapon, dahil ang talagpaapod mga tugan ng committee hearing si Kinatawan Carlo Sigasso, ang chairman kan Committee on Energy. Dahil lamang nagpailig mga tugang senior buksit na. Talagang nabuksit mga tugang si buksit kaso. Pero pag minapaapod ng pagtilipon mga tugang si Rosal, si buksit, gari mo sa napigbubugnot na ano daw. Kaya ito tabi sir kang nakikinabang ka sa ako, Bicol. Makaskason, kang kunyang tabi, anong nangyari sa doon dyan, Aleko? Kaya nakulakul pang dapat madiscovery mga tugan mga namamanwaan na silang tunay ng mga Albayano. Sa kapalpakan nagibong ngunyan kan Albay Electric Cooperative ay natabi sa punong pinagtaw sa indo kanako Bicol. Nga natamaloy ang iro nindo. Pigtutoyo nindo, tanganing makala o ligdi sa Meral ko, tanganing makaigwa naman ki problema, may magkapirak na naman sa paglog mga tugang kan Meral ko ligdi sa Albay. Ang tabong ngunyan mga tugang sabi nga ni. Ha? Iba pa mga tugang ki pila kan nangyari mga tugang sa pagpala o ligdi kan Aleko o kan Apek. Si Jess Magallanes po ini kasabay ko sa Lalo Teknikal ang masunod na kagawad kan Barangay Dita, kagawad Ryan Salcedo. And good morning matawag kay George duman sa tower. Amak-amakam muna yung uragan kaming alat naman sa station hall kan sanggo ng panalawigan kang Albay para mga tugang sa committee rin kading ugali kan mga taga-alikom. Nagpadarapinadaran ka mo sarong oras sa sarong simana pa bago mga tugang gibunan public hearing. Migil ka mo nagpadaling short na igwa ka mong importante nga tindiran. Paano ka mo makatabang sa pag-asenso kang probinsya kang Albay? Sabi kang inot mo uragan dahil yung mga tugang sibuksit. Ngunyan na all set. Sabi ko na pipapagibong building dyan mga tugang sa Laogkan Albay Electric Cooperative. Sayan, halo yan sa pirak ni Juan de la Cruz. Halo yan mga tugang sa pirak ang mga miyembros konsumendores kan Aleko. Mga di muna kita. Kagurang nang salamat po na tinawan mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunyan na pagkalaw. Igiyawan po kami sa mga dapat ming gibuho na sin magibo po kami kan sa muyang obligasyon nila kami ng kakaperwasyon ng kapwa. Kagurang na nilikay mo po kami sa anong manapilig sa pag-ibumikan sa muyang obligasyon ngunyan na pagkaaldaw asin minagad man po kami kasi among kapatawaran. Sa mga kasalan na nakomitin mi sa emaro kang tataramon sa isip sa gibo asin sa kababayan. Yan po inagad mi uli ki Kristo sa among kagurang na. Amen. Sa inyo ka, boss!
1: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning!
0: Salamat po marahin na gana sa mga paraantaban niya tulig din sa bilog na Bicol Runyasin sa mga lugar sa palagos pang pinagabot kan sa muyang makusugasin malino na signal reporting po yuto na po kami ngunyan na pagkaan. Sana tabi na sa maray kamong kamugtakan sa mga oras sa inyong matang tiripon ang gabos o tiripon pa ang gabos sa miyembros kan pamilya.

Taiwan tabi nagpapabot maning good morning sa bilog ng mga taga Bicol Region asin sa bilog ng probinsya kang Albayan, mga congressman kana ko Bicol asin mga tugang good morning man tabi kay congressman Pilo, congressman John Chanda. Siyempre mga tugang sa kabos sa miyembros kang sanggunyang panalawigan kang Albayan sa Panginoon ti Vice Governor Diday ko. Talagang si Vice Gov Diday talagang pagabot mga tugang sa pagserbi. Number one ang busy gobernador kang Albayan. Susaro lang mambugo na kinatawa na taga second district. May plano man naman kandidatong busy gobernador. Sir, bata sa sampulong tinara mo, unsin ang utik, may plano ka pangunya na 2028? Bako ka man uragon ko di makaurag ka na.

0: And siyempre, mga tugang ang lokal na gobyerno kan de Gaspe sa Panginoon ni Mayor Isham Ismael, ang alkalding may direksyon ang sayang panggugobyerno. Mabuhay katabi, Mayor Isham Ismael, keep up the good work. So kahaputan ko mga tugang ki Mayor Isham kang nakaging alda, manunugod mga tugang sa mga taong may diferensya sa pag-iisip. So nagibo na mga tugang ki magkakanigong pagi nilang takasood ma, o ka nakaging Martes, Sabad, Domingo mga tugang. Sa ipinalwa sa pastoral letter karna Catholic Bishop Conference of the Philippines, talagang pigtatawan mga tugang kayo magkakaligo ang importansya ang mga tabong may diferensya sa pag-iisip. Mas maray pa ini mga tugang na ilingan takamugtakan, paano man sa mga tao mapormaon, ito pala may diferensya man ang pag-iisip. Siyempre mga tugang sa kapa ko mga barangay official Rom Dumontabe nindo oral daw ang pigtataram ko sa doon barangay mga tugang pigtatabagan day pigtatabagan. Kung kamutabi mabiding kam project dapat tabi magagi kamu sa tamang proseso day nindo pag inuto lang sa doon komisyon day nindo pag inuto lang sa doon SOP tamasupong na tabi sa barangay. Kaya sabi ko nga ni mga tugang dapat magkaiguan na talaga ng eleksyon dalang ta magkabarago na sa mga maabas sa mga kapa ko barangay official. Makambas nga kang project sa barangay kung nga rin sa highest bidder yung pipagana. Tapos mga tugang kasabot sa taga-accounting, kasabot sa taga-kuwa. Tapos mga tugang oras sa mag-ibo, imbes sa padumanon sa opisina sa taga-kuwa, sa taga-accounting ang minapasiling sa barangay. Ano ang igwat ang minapasiling mismo kamo? Nakareceive kamo kang paipit? Nakareceive na kamo kang SOP? Kaya napot ko niya, ano kamo? Kuwa kamo? Audit? Audit kamo? Kuwa? Sabi ko, binay was in college sa ito. Kapos sabi ko, BS accountancy. Aram to ba mga tugang kung paano ang proseso? Pero pag-arog ka ng sitwasyon, makasupog na ano? Accounting kamu, kuha kamu, audit, audit kamu, kuha. Asin kamu man sa accounting office, mag-iro man kamu, di nagpaparapadakula kamu kan sa idong puson. Di nagpaparapakyot kamu sa Logan opisina, magtrabaho kamu, ta nagbabayad ang mga barangay para sa bayad sa bookkeeper.
1: Always felt that we were blessed.
0: Kap, Danilo Agripa, kan barangay sa Kaligas. Good morning, tabi classmate, estimang kagawad, Kaloy Bongona. Ang kapitan na may aram, ang kapitan na may pagkasabot, ang kapitan na din na kay karam sa SOP. Nagpapaabot din good morning sa bilog ng mga tagapandan si Kapitan Narsing Monreala. Kaya ang unyan tabi na maabot na barangay eleksyon, mag-urup-urup kamo. Sabi po ni Kap Narsing, bako na mapili kamo kan Lidia, dakulang barkada, dakulang panihon, dakulang kapamilya, kung palpak, masalang pigigibo sa barangay, pumundo na kamo kan sa iyong kabuhaan. Kaya sabi mga tugang ni Delete Senator Miriam Defensor Santiago, kinakaipan mga barangay official at least mga tugang high school level o college graduate man lamang o college level. Because mga tugang pag-abot sa barangay, kapot mo po ang three branches of the government, executive, legislative, and judiciary. Paano kung deka nga ni nakakamasa, deka nga ni nakakasabot, deka nga ni nakakaintindi? Paano kung deka nga ni mga tugang nakakasabot tapos ma-regular ka ng kaso arugan sa barangay, magibo ka ng certificate of file action, ang ginibo mo, imbis na makagibo ng certificate of file action, ang inabotan mga tugang syunga, pero pag-abot sa pag-aba sa punukan barangay, nangingenot ka.

Ang sila ka magayon na taga Bombo Radio. Good morning, tabi ki Jane Okper. Jane, dito ka na nailing Okper natin. Dito ko nailing din ang beauty mo. Kaso hapon nagsabad kami kan rally naman mga tugang sa may unit tapos eh, naglimot mga tugang dyan sa Piña Randa Park. Kulang pa ang ginibo ni yung rally kaso ba? Sabi nga ni duman mga tugang sa plakad, ang presyo na kan baboy, ang presyo na kang urig 260 la sana. Ang presyo kan baybay digli salbay 600 sa. Yan ang ginusto nindo. Yan ang ginusto nindo. Ang presyo kan karning urig 260 pagabot mga tugang sa baybay salbay 600 sa. O ikapalan tabi Rolly Rosales, ikapalan ang bidang mo niyan. Si Governor Rosales da mga tugang pagabot sa arampangan, pag nag-arampangan ka mo, yes. Pag taliko da mga tugang, no. If you cannot be God, be careful. Marasa pa ano na may mga politikong arog ka yan. Imbis mga tugang na magtabang ka mo, bako na magtabag ka mo. Yan ang tandaan nito kung kamumadaw ko niyan. Sakap ako mga may plano pang mag-abot o masakap ako pa may mga planong magkandidato ko niyan na barangay eleksyon. Gamito nito ang serong isip. Yan.

Captain Dunonyes, good morning. Yan pala sa Barangay Inarado, nagpupunaman ng magilo si Kagawad Nasyon. Gari may plano naman si Kagawad Nasyon na magkandidato bilang kapitan kan Barangay Inarado. Bata kang sarong alam mga tugang naging controversial sa Barangay Inarado dahil mga tugang sa implementation kan projects. Nabilang sa dadaan kontraktor, napapaano tabi, arugunin doon ginibo na kapitan na rasing muna, ilinganin doon project mga tugang dyan sa Barangay Panan. Magayunon ang palibot mga tugang kan cover court, magayunon ang ilaw mga tugang sa Ampangan kan cover court. Nagpapailing sa lang sinyalis na mara ang panggugobyerno because sa ilaw pa sila mga tugang maatura ka na. Kaya sa mga nagpaparaambog dyan, nadakol kang kapamilya, pwe! Bako yan mga tugang basihan kung ikaw gusto mong maging tunay kang servidor.

Ang 54 ng barangay Kandaraga. Good morning, tabi sa inyo, kamusta? No, may session ngunyang garin na ilong ko paano sa post mga tugang ni Mayor Vic. Garin nagpasirin sila sa sarong sanitary landfill para pag-adalan kung paano ang pagpapanalagan kan basura sa sarong local government unit ka. So, lang bagla ang nagkapira. Kansarong Alonera ka kung suminusot ang usuoy ko ay duman sa sentro Kandaraga. Ang makamakom ng mga tugang nagtapos kan basura niya. Nagtapo kan basura duman sa sentro Kandaraga. Pigsita mga tugang kan pigsita kan saro sa mga tawon kang ano. Nagit pa mga tugang sululaki. Kasi sabi kay itong yaon duman, kung may itatapo ko ngayong basura duman mismo sa barangay nindoy, gwebaka ka mo kay Mar F, iyong malanggan. Yat at tatadalan mo pa sa sentro Kandaraga. Yan sa nagibo yan mga tugang kan mga tawong ugakon. Kang Sarong Aldaw, gani nagparumduman sa mga taga Menro Daraga, si Kapitan Narsing Dalanta, gari na ujan akuton. So mga nakatambak na basura dyan sa Barangay Pandan, magayo na lang MRF kan Pandan. Duman mga tugang sa kung mapasiring ka sa Malabog, mapasiring ka sa Lakang, kung mapasiring ka sa Kilako, mali ka duman mga tumbok ng gada ang MRF. Kaya siguro tabi ka mo mga tawan kang MRF. Menro Daraga, sorry po, sabi ko MRF. Pakiriparo tabi, ano kan mga basura? Kaya ba ko mga tugang sa pag-amugaan Barangay Pandan Kandaraga, saru sa mga Barangay Kandaraga, negwa po tabi kimatibay na leader. Sabi nga niya, yaon ang ganda sa iyong objective, yaon ang ganda sa iyong kamawota. Salamat po, maray na agad mo sa 54 ng Barangay Kandaraga. Sabi po ni Mayor B, kasi mananggabos sa miyembro kang sanggol ng Bayan Kandaraga sa pangunit mga tugang ni Kagawad Bam, Kagawad Pilo, Kagawad Ayan. And syempre mga tugang sa mga kagawad dyan na sabi nagluluwas ang pangalan na nagkinabang mga tugang Kandaga dyan sa relocation site, masupog man tabi ka mo. Sabi mga kasedong presidenteng bangag, mahiya naman kayo! So presidente mga tugang daing supog. Siyempre po, ang sakuyang palabas, sinamang muta ng barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano, kasarabay na po ang sakuyang bilog na pag-iribo sa council, Kagawad Ting, Kagawad Adi, Kagawad Rolanda. And siyempre, mga tugang sa mga senior citizen, kansa mo yung barangay, good morning. Sa mga maigo sa sinmatitibay mong barangay, tanod, good morning, kaya amigong Fred eh. Tari ka ngayon, wadag duty ay inda. Abo ko mag-ilingkan sa lang. I'm not a perfectionist, pero mga tugang, may supog pa man ako sa saliri ko.

Kapitan Randy Belasco, Kamalangka Ilawod, good morning. Ang bumangga, giba? DJ. And siyempre, mga tugang si Anyo Nuevo Bacheta. And of course, si Eddie Misa, good morning. Kagawad Lomeda, Kamalangka Matnog. Yan, mga tugang ang pignataram ko, namalaog ka mo sa barangay. Kaya anangangapulan kita sa Commission on Audit. Nangangapulan kita sa Accounting Department kan Lambang Local Government Unit. Pero ang Accounting Department kan Lokal na Gobyerno kan Legazpi, talagang pagabot mga tugang sa disbursement kan barangay, talagang pigigpitaling maray. Ano ang nangyari sa Banuan kan Daraga? Ha? Makapikon ka mo. Igwa kay mga barangay na may transaksyon, gusto mga tugang maayos ang record. Di man nga so nagigibon record na nakaliva. Dapat kung nakaliva ang tawong magibukay, nagdesignar ka mo kitawong magibukay ang takon sa kung igwanin transaksyon sa mga barangay, nagigibon mga tugang sa transaksyon, bako na papasiringon sa arong, papadumanon sa arong. Bako yan trabaho mga tugang, kasi nyata tapig papadumanon mo sa arong, may hidden agenda ka. Kaso hapon mga tugang, magayon ng surprise kon me kay Mayor Isham. Saro ini sa mga alkalde na every Monday mga tugang igwa siya kay presko, nagpapaabot yan ang ginibuhan. Amak-ama kon mo siya ramon raya ng apot ni ini pading alarmaryo kando sa JB. Sabi ni Mayor Isha, sabi ni Pading Al, kumusta man nga sa mga medyang may depensyon ng isip pag misan. Diyos ko na sana. Imagine mga tugang, I've been in broadcast for 27, this coming September 1, exacto akong 29 years. Now, duman ko na iling mga tugang na kadakul-dakul na klaseng panok, sabi ni Amigong Al, magpa-picture taking na kami, nakadulag mga tugang, so nagkapi lang balaw magaw na media. Kasi, Ray, ang ibang taga-media, pag madurman mga tugang sa nagkapi lang, ano, bakuman mga tugang barita, ano, puli mga tugang magkapira, arukan gibo ni Tabak Festival. Si Tabak Festival, mandulo ko ng tunay, pero may ligon po mag-ibo ng istorya si Tabak Festival. Sabi mga tugang, niyari na gilis, makusugo ng signal kan Radyo Ragon naman sa si Roma Camarinesura. And of course, good morning man tayo kay Cap Danilo Agripa. Si Cap Danilo Agripa, ilingan nito mga tugang ha, ang barangay Sansa na kay Guana sin nakisadiring truck para mga tugang pag-akot ki basura. Igwasin din mga tugang ki mga proyekto na pagkalang barangay hall. Dilil mga tugang sa effort na pigigig mo mga tugang ni Kagawad. O ni Kapitan Danilo Agripa ang sakuyang classmate. Sabay tayong sasabot. Oy, happy birthday pa lang tabi kay Giovanni Placer. No. Giovanni, happy happy birthday sa Emonoy. Ngunyan tabi mga tugang na Julio 21. Maray pa ini masorteng tawin ni sulod-sulod ang birthday kay ni sa buhay niya. Basa po ang barangay Pigtatabangan na din agad mga tugang Pigtatabangan. Kung ano ang nailidong karahayan kan barangay, para isiunin doon ang sa resilientes kan barangay, bako na sisulo sa nanindo. Pagabot sa problema, nararumruman yun ang silong pagiriba. Pero mga tugang pagabot sa grasya, sisulo mo. Pagabot sa disgrasya, kay po mong pagiriba mo.

Pag kini mong hawak ang sa imong brief, na kung magamit ka man sa nakibrip na maluy ang garter, wa yan ka mo. Makasupog talaga pag-arog ka na naglaog ka mga tugang sa pagiging barangay official, arog ka ng gibo mo. Imbis sa tabangan mo sa barangay mo, pigahapasan mo. Pagabot mga tugang sa grasya, sisulo nindo. Pagabot sa disgrasya, narumduman ng pag-iriba nindo. You were the best, I guess I always will. Always felt that we were. Para hindi duman sa mga amigo kong tol-tol, sa mga amigo kong deng diferensyo ang payo. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. Grabe talaga ang kapalpakan ngunyan kan Aleko, ano? Only one friend left, I'd want it. Good morning, Tabi, Sir Jace, taga Pandan ako. Tama ka po, Tabi, maskin pag nag-iigpit ang kapitan mi sa tama, pero pag sala, sabi po ni Kapitan May, pag maluwag siya sa tama, maigpit siya sa sala. Correct. Yan mga tugan kay Puan, kasarong public official, bako mga tugan na po, mas kaaram mo ng salto ang pigigibo, porket ka barangay mo, porket mutante mo, papaboran mo.

0: Ay, sa mga taga-Balidad, good morning, Tabi Kapalo Mirandilla. Good morning, Matabi. Kaya amigong Rona, na siya manambigang Rona Bioneso. And of course, Kishina Lisel. Good morning, Kilisel. Manaybalin Makanyana, good morning. Kasi man ki amigong Eda Miza. Nag-ano ka lamang, Tabi, amigo? Classmate, Ana Belusis Morcoso, good morning. Kasi good morning, Matabi, kay Moy Libanga. Diyan mga tukang sa Barangay Balinad, Kandaraga. Kapamilyang Risa Magallanes, good morning. Ako, diyan sa Barangay Kilikaw. Ay sa Pinteriore, good morning. Asin, good morning man, Tabi. Ki Sir Ryan na Banaria. Sir, good morning, Tabi. Sir, saro ka sa pinakamaygo sa laging principal. Kansa mo yung barangay. Okay na, pig-submit ko na, Tabi, sir, so letter. Makontak na lang, Tabi, siya mo for further discussion. Iyo po. Sana Mauragon ka kung sa tirada ni amigong Allah. Nadali naman mga tukang sa mga taga-midyang syunga. Oy, good morning man tayo kay amigong Harold Smith dyan mga tukang sa barangay di Takan Ligasme. Kapitan Henry Malyaprikan barangay Borgos, Paitubing, good morning Paitubing. And syempre mga tukang sikap mo ni Duwakan barangay Busay. Ini ang mga sabi nga ni Kap ako mga barangay official na nailing mo mga tukang performance sikap mo na Kagawa do ka Odebel, good morning asing good morning man kay Kagawa de Melidato Andes kan barangay Malnod kan Ligasme. Pigigibuhan mga tugang pinagtaawan kay dakulang pondo analeko kan panahon mga tugang kanyan pa si Congressman Saldi ko para mga tugang mapakaran sa prekan kuryente digdi sa bilugan ang probinsya Kangalbay. Ano ang ginibo nindo diyan sa APEC Aleko? Sa inidu din nara supira kaya unan kwarta buntunon kamo maghiro pagarog ko ta nakan pagrasya magibo kamo kay magkakanig kong pagi na mapadali kay sa iba private sa naman dang Aleko mga tugang kay kasudbaan kamautan kan committee hearing ni kagaw kinatawan Carol Ziga. Iyo mga tugang na maraman kung ano ang nangyari duman sa meeting kan AGMA asin mga tugang ano ang tunay na istorya kun niya ta nagluluwas ang bareta na planong mag-take over kan Meral Codig di mga tugang prayong planong panaugon planong panaugon mga tugang na Aboites digdi sa probinsya kang Albay para magtao mga tugang ning supply ng kuryente digdi sa probinsya nabudol na naman sa mga taga probinsya kang Albay. Kasi mga tugang sa inot na pagtukaw ni Noel Rosal, ang solamenteng ginibo mga tugang nagpaapod ning AGMA meeting pinatalsik mga tugang so APEC. Nga dai niya aram na paago na kalaugan APEC digdi sa Albay, siya ang nasa likod. Kabilang pa siya duman sa mga nasa likod kan pagpalaugan APEC digdi sa probinsya kang Albay. Pagkatapos mga tugang ning oras, pinatalsik mo sa Aliko, for what reason o so APEC? For what reason? Magpaabot ka sa mga albayano, ginamit mong isyo kang nakaging eleksyon. Kaya ilingan ninyo ngunyan mga tugang. Kaya mailing mo ang Facebook ko niyan, pano na mga tugang kan pagtuyaw kan Aleko. Bago kita ride mo sa tasa, kaya huwag kita ng problema kasi denayos lulusulin niya duman. Naglangkaw ang presyo kan kuryente ng Marhay. Luminangkaw ning uso ang presyo kan kuryente ng Marhay. Nagpaliwanag lamang sa Aleko na igwaman ko ta na kamong PIO. Ang PIO ko ta ninduhali man mga tugang sa broadcast. Tapos di ka muna kakapaliwanag sa impormasyon, di ka muna kakapaliwanag. Imagine na so simpleng na mamanuan mga tugang, simpleng may arong. Ngaya tabi isirang, pigbabayad ang kusyete, siyento sa ambulan. Ngunyan ngaya tabi, nasa 1,000 plus na, igwa lamang kipaliwanag sa Aleko. Dahil, ano ang pigigibo mo dyan ang galero? Ikan tagapagtaram ka na Aleko, nakapataram ka lamang, nakapaliwanag ka lamang. Ito po kan panahon kan Al-APEC, pagmanangkaw kayo ang presyo kan kuryente, si Mampat Gutierrez, alos mga tugang gabus ni station, naapuna na niya. Nakapagpaliwanag ng mga tugang si Mayor Pat na ini malangkaw ang presyo tango niyan sa Aleko. Now, paano na kay Guaki 6 billion na otang ang Aleko? Ano, kumusta ang financial status? Sabi ko ni when I was in college, I took a financial management. Aramtaman ko paano ang pag-disburse. Now, ilingon po nito a simpleng analysis. Day man kikakompetensya ang kuryente ni Rizal Bay, niya natapalpak ang serbisyo. Ano, pigpaparapakinabangan lamang nindo yan? May pigigibo na niya na building mga tugang sa Lawkan Aleko. Sabi, exclusive sana para sa manager kan Aleko. Awe yun. Arog na kayan, pigigamit, pigigibong gatasan mga tugang, mga konsumidores kan Aleko. Sa mga barangay, ma-request niyan sa barangay tula-tula. May post din yan mga tugang na grabe na ang kamugtakan. Nag-gibo na dyan yung surat kan panahon pa mga tugang ni barangay. Di natapos mag-asuterm ni Councilor Alex bilang Council kan Ligasme. Now, nagkandidato na siya ng mga tugang na konsyal kan Legazpi. Aluyo na susurat. Day man lamang mga tugang natatawan kay magkakaligo ang kasyon. Ano ang pigagibo ninyo dyan sa Aleko? Ha? Sintawan ka muning pondo kan gaakawikol. Ano tanin ninyo pigagamit? Day ka muna gigibo kay magkakaligo ang kasyon. Bagulburo ng ilo ninyo. Upig tutoyo ninyo mo niya na day magamit itong pondo na pigtao kan Abikol, kan Akubikol through National Electrification Administration para palaugun ninyo mga tugang ang ni ang Aboites, Asin Admiralco, digdi sa Albay. Mahalan sila naman sa mga Bicolano. Duman nga ni sa Metro sa Albay. Duman nga ni mga tugang sa Metro Manila. Palpak na ang silbisyo kan Miralco tapos makikidumamay pa kita. Hoy, kamong mga politiko, bungkaras o tabi, kamong! DJ, patunugin mo! Kagawa do ka, Odebel. Good morning, Asin. Good morning, man. Kipaitubing, paitubing, malyapri. Good morning! Good morning, man. Tabi, kipalit si Spinas. Top Gina Kalyada, kan Barangay San Roque, kan Dalaga. Kaya sabi ko ngunyan na nagdadegadong na barangay election. Bata sumambugod mga tugang na board member kan Second District. Nagtaraman na mga tugang. Tagusong kaputan, kapakyan naman so nagkapin ang komitiba dito sa ngunyang palalawigan. May plano ka pala na magkandidatong busy gobernador. Kaya ito kan busy gobernador ka kan Albay. Pambira lang kaya itong nakakalagog sa iyong opisina, nakakalagog sa iyong opisina. Tapos ngunyan, nagkataon lang na maluya sa mga kalaban mo dito sa Second District except kinatawan Melissa Badesa. Iyo? Apo yung mga tugang kinatawan na balisa talagang maurag. Kinatawan Glenn Casulla. Tapos mga tugang nagpaparatam na mga kandidato ang busy gobernador Canalbay. Ano? Mga G ka natabi sa tatam na ng Gitsiman eh. Iyo? Sa oras mga tugang na 5 minuto sa makalisa nila 5 din pagagalagdagan talang informasyon. Nasa linya naman si Manoy Alan Lopez Eto Nuran. Maray na aga. Pasok.
1: Urago Live Reborn.
0: Lan? Lan?
2: Hello?
0: Yes, go ahead. May monitor ka? Go. Hello?
2: Hello?
0: Yes, ano na naka, nalilago ko na.
2: Ah? May baga naglalag ko sa bago.
0: Gilog-gilog mo, tapos silaog mo.
2: Okay, tagnaray, maray na ka sa mga taratada, maray na ka kabi naman.
0: Bako nagulpi ka sa apo ni Alar Mario?
2: Takulong naman talaga ang mga kinipata na magsasakag din yung mental health.
0: Isus. Alam mo lang, bakusay mo sa pag-ambuga, ikabisado ka, tatayaw ka nila sa muya. So iba duman, amak-amakom yun, di ko araraman mga panok nila kung saan arali.
2: Bata, minsan din, sa mga kusigipin, sa mga tatlo, para kayo una mong sinipin nila.
0: At anapot na yung kamugtaki marasa, paano siguro kan naglaug siya sa broadcast, doon niya pigilan ng 4 W's in 1H, why, when, where, why, and how? Basta ka sana minadali, ipailing mo naro kan, basta ka sana makaapot ka. Ang talamon baga ni SM, kung kita ma-attender ka presscon, magdangog kita, kan pigataram ka ni speaker. Now, kung dito na sa sabutan, mag-apot kita. Pero kung baski naman din, dahil naman kikamugtaki, ma-apot ka, Diyos ko na sana, tikmoonta ka dyan. Bako? Lan?
3: Hello? Nag-uwara-waraan na audio ko dyan sa Lao.
0: Talagang nawawara. Dita ka nga nalunagog ko ng pigdatara mo.
3: Kaliya ako ng audio, nag-uwara-wara, pero na-ulbok, na-gagabot naman, di pa rin rayaan.
0: Oo. Tuhod man po niya sa ulbot-gabot?
3: Yeah.
0: Inulbot na ginabot. Maluya talagang signal. Ray, pagkayo sa tabi, maluya lang signal digdi sa ko.
4: Sira.
0: Okay na, Ray? Okay na lang?
3: Okay na.
0: Aray, yun sa ko. Gani ka na sa kalot?
3: Nagtatanong ko sa monitor ko, garo na sa kalot man ang gato. Ayun na. Okay na.
0: Yan, sige, gilugin na pa. Okay.
3: Okay, sige. Sa mga dagdagtang impormasyon na bato
0: ay,
3: sa open space.
0: Oo.
3: Ano kayo man, yes?
0: Sabi ko, itong ambuk naman alang-alang man na Amerikano, alang-alang man na Negro. Saan pa itong ngunyan nagpo-programa?
3: Rin.
0: So alang-alang man na Negro, alang-alang man na Amerikano. Hindi mo masabutan ng Turukan Bukan na wina si Iwas ni Basyang.
3: Wow,
0: maya, sinata, man ito, nasa kasiraman pa kan kahapon, mata minsahe mo sa mahuyo.
3: Wala siya kay ibang may hapot, kaya na lang ito.
0: Ay, di magdangog. Kung di mo sa kahapot, di magdangog ka kasi kung ang hapot mo na ipaliwanag na, magdangog ka, bako na mag-impress ka.
3: Correct. Kanakul po pati yan, mga hapot.
0: Oo, sa sarong duman. ang San Jose del Monte ngaya ang City Hall ginibo ng tourist at tourist attraction. Day niya aram si mayor, si congressman mag-agom. Ang barangay kan San Jose del Monte composed of 37 barangays. Kaya so gabos na pinap ni congressman, lalo kung mahabas ka pa, may maleta ka pa, magagamit mo duman gabos. Tapos nagbabalaw mo ka duman, maapot ka ka na yung supog. Mara niya ako kinitik mo on.
2: Kung nagkakaiguan yung comparison, ano niya aram sa likod kayo to?
0: Yun ang hali, ano? Marasa pa. Kaya ikaw, kaya ka sa broadcast, siguro panabawon ng profession mo, ta, maski aram ko pag-abot ka, panan magiging pamayo ka kan Senro Legaspi, panabawon mang ganang broadcast ta. Sabi nga ni, magayon ang buhay sa broadcast, gamos sa klaseng tao na kakampan mo, all walks of life, namimiting mo, pero gamiton sana sa tama, bako na naglaog ka sa broadcast para manglamang kaning kapwa.
2: Dito na, tama ka dyan. Salamatan sa magayon na
0: advice.
2: Ano baga, kamo, nagkairinot ka mo sa kuya, kaya pinidolo ko ka mo. Nahiling ko talaga ang sinceridad nito sa trabaho.
0: Correct, kasi parte yan kang sinumpaan mo. Under the Code of Ethics kang KBP, yaon yan eh. Kaya ako, maski aluyo na kita sa broadcast, pag misa nagbabasa pa man kita kang Code of Ethics kang KBP, mas kita mas kita
2: ano na repressor baga no mas kita nalilingawan ta na di mas kalikta sa maging presko sa isip ta.
0: Yes, mas kaya aloy naman akong barangay official, nagbabasa pa pala ko lang kay local government ko dahil aram ko na ipaman pinag-amendaran ang local government ko. Bako araw kang nagkapira, matapos na lamang kang termino, mambugon pa. Dahil aram kung ano lamang ang mga nakapalaman na provision sa local government code. Ika-aputunta ka, ano man lamang ang aramong provision sa local government code ngayon, siyong nga, ang aram ko yeah. Sa local government code, mag-loan ako.
2: May bista kung aram kaya?
0: Oo.
2: Ano kung bista ng aram kaya?
0: Ay, Diyos ko.
2: May lamang aram kung anong laugan local government
0: code. Ano man yan, mga local government code, ano ngayon niya o yan? Ay, si apo niya. Dahil lamang pagmangyo sa kinaban. Ay, baga bako man siya nagmamagaling kita. Sabi nga ni, ang gabos na bagay, pigadal. Sabi baga, ang edukasyon nga ni, continuing education, kasi pagka-graduate mo ng college, mamastinal ka pa, mantang nagtuturo ka, nag-aadal ka ba ko?
2: Maski nagtatrabaho ka, dapat nakatao ko dyan.
0: Oo. Bako na minauras ka.
2: Padagos ang pag-aadal ka sa buhay.
0: Oo. Ilinga si Ryan mo yan. Ilinga si Ryan, maurag ng technician, karalbo na lamang, sige pala, adal ko pa ng pagkalikot. Kung paano ang pag-ulbot, paano ang pag-abot. Sige.
2: Ito sa mga dagdagtang impormasyon na bako sa open space kan sa Wangan, ibubukta ka na sarong multi-purpose building na pinagkatanuhan na itong doka na gobyerno lokal kan siyudad ni Legaspi. Iniana pinagkumpirmar ni Legaspi City Mayor Hisham Ismail kasuhapon sa pakikipag-ulay niya to sa ginibong press briefing. Kundi duman sa dating beach volleyball area
0: na
2: kasi bakante ni mga edges bihirang magamit. And nagbigay ni Mayor pingo uro doon yan mas nangyayin ikan ayam
0: giga subay mga ataba na ayam na tuso imbis na paudun sa arong ninda dada guguyo doon yan pagkamate ki udun sa ayam dada ron duman sa bakanting lote.
2: Ngayon to na, taan na sa Wangan, hapte man pwedeng bugtakan niya dyan in building, ta nagiging, kumbaga nagiging recreational activity man nga ni iyang kan mga pamilya, pigpaparasyaran, and sabi baga ni Mayor Isam Ismail, gusto ta ngaya maging family-oriented na mga Legaspenyo, kung kaya dapat na atamanon taan na sa Wangan. Ining multi-purpose building na itutugdok, digdi sa

0: nandiyan, may nagmimilagro diyan.
1: Oo. Sabi nga niya, kayo nag-text ako, dahil nila ito pag-giroon ito, pag misa na may nagdadayuyo man duman pagkabangga, yung managan magkata, kung nasa Mareka ng kamugtakan duman, dahil ka na mabayad ka lodging house, Mare si Ryan, ta anytime, pwede magbayad sa lodging house, arog sa imo, pwede na. Pero dumanda, iguan ang nagdadayuyo pagkabangga, may nagagrangay, pag mati mo na, nakagat ki ukay.
0: Dito na. Kana nakaging aldaw kaya, may mga nahiling kitang post na ang tiga tutuyaw ninda, taan bubugtakan niya nin multipurpose building, ining sawangan, pero kasahapon na tamang-tama, pinag-rehirin yes. ni Mayor Richard Ismael, hindi kuman duman sa sawangan mismo, kundi duman sa bakanting lote, ining tiga sagibuhan in beach volleyball, na dahil man nagigingit. Kumaga, magiging mas magayon ang nasabing lugar dahil na mainitan o mauuranan ang mga nagkakarawat yan sa parte na yan.
1: Ano yun? Sabihin mo kayo kayong skateboard?
0: Kerto na. Tama ka dyan.
1: Anong purpose kayo ito naman pinag-ibo ito niya? Sa kapretso kang sarong kunsyal kan de Gaspi na mahilig magkawat ki skateboard? O ngunyan, anong nangyari niya? Kadaklan sa mga taga-de Gaspi na kakawat ki skate? Dahil man, bako nakatiwang-wang lang ito, nasayang lang sulote, nasayang pa so, ano? Kwarta kan gobyernong ginamit sa pagpapag-ibok itong lemang kikamugtake.
0: Nakatiwang mong man sa nabaga duman sa gilid. Bihira man sa nagamit sa pag may argo yan na may paabot ining ibalang festival kang sa undos duman ipinagsagibo so beach volleyball games. Kaya sa mga masunod na aldaw o bulan pupuna na yun pag natapos na so plano at sina disenyo kaya nasabing outdoor multi-purpose building.
1: Paano kaya nandiyan pag naniniling sige ng komentaryo din nindaram na apektado mo rin sinda ta, nadaog sinda
0: iyo baga
1: mapagibo kayo itong skateboard man ano man pira man sila nagkakawat tamiling itong sokin at kunsyal na natao magkawat gustong sabihin porkit nakadukot nagpag-ibo kayo ito ngunyan ilingat pirang thousands ang ginastos naman bako nakatiwang mansala kung ginamit itong pangtamang sa mga nagagading bulong may gadaan may na-hospital at least na pakinabangan pa
0: so Gerto da tama ka dyan mas may mga mas magayon pang proyekto baga na dapat ng ibugta. Karoon kayo yung mga naisipan ni Mayor Hisham Ismael na talagang kapakipakinabang bako sa na nagkapiraan magkikinabang kundi ang mga Legazpi niya sila ang mga pagtaraid na residentes ka na siyudad kang Legazpi.
1: Yan ang kaipuhan talagang ngunyan. Araw ka ng mga projects. At may consultation ka. Bako mambaga sa pag-ambog, ano? Kita na ilingta na actual na pangyayari digdi sa Legazpi compare sa ibang lugar. Kaya sabi ko nga ni, ano ang naging basihan kang pagpili ka ng outstanding city mayor sa Bicol na nakuha ni Mayor Lenny Robredo. Pero di naman kita mahapot because si Lenny Robredo is dating congressman, dating vice-presidente, ang alkalde kang Legazpi, dati sa ng kapitan, dating kinatawan, pero pag-abot sa actual na implementation, nailing mo kung gurano katibay.
0: Yes, so dapat, ang proyekto, antes ka na implementasyon, may mga pag-aadal, may consultation na pigigibo.
1: May subject.
0: Kung ang higing epekto ka sa palipa sa komunidad.
1: Oo, may subject mo mga kayong management. Kaya po ang feasibility study mo na ano ang magiging advantages, disadvantages kung ma-implementar ang nasabi niyang proyekto. Pero kang panahon, porkit ka-apil ka, pahit sana.
0: Basta igwaki dilin siya.
1: Oo, igwaki makukulong ka sa bulsa. Arukan bye-bye, 260. Ang karne kanurig, 260. Arin ang mas maurag naman.
0: Yan sana. Kasuhapon baga, kinalampag kan mga nagkapirang rallyista.
1: Kaso lang kulang pa ito, dapat may dalarasin ang megaphone. Tanganing pag-abot, pag-abot sa ampangan kan Kapitolyo Provincial Canal Bay. Kinaraman doon, ikatabi, P.E. Rosal. Ikatabi, Governor Rosal. Pag-abot pala sa, pag nagurun pala ka mo, yes. Pag talikod pala, no. Anong klaseng leader ka, birik-birik ang isip mo?
0: Pero patikim pa man sana ito.
1: Ah, patikim pa. Sana po. Madagdagan pa. So, mga taga Kiwano. So, mga taga Malabog, taga Barangay Binitayan, Busay, kayto sa mga para, anapon kan mga para Ornigon, dapat magreklamo naman kamo tapi nakiaraman yan kan mga tauhan.
0: Dapol ba bagay itong manajay? Kasi mga po, manahiling tabaga. Dapol ba bagay itong nag-sarabay?
1: Iyon nga ni. Kaya po siguro na bakulang ito, dagdagan pa, kusugun pa ang puwersa kung ano ang mga paglalaban, ipahit na nito. Ayun ang tamang pagkakataon, ayun ang tamang panahon.
0: Iluwas, maaram sa inda, na ayun yung paglalaban inda, talagang nasasakripisyo man ang mga nagkapira.
1: Ibaga,

0: Bata iling a si Ryan nagpapagibukan arong niya tulong iskalon. O paano man napundong niyan kasi nasa second floor pa sana tamaalon dan bye-bye tapos ang graba. So semento lugod nagbababa. So bye-bye lugod graba niya lugod di sa albay. Kaya pag nagtuga ang bulkan, pag nagparauran, sana ining mga nagkukontra, ining nakakinabang sa bye-bye, graba, duman bumaragsak sa arong ninyang tubig. Magpili man lamang kiagihan.
1: Roger to da. Okay, so ayan muna sabi manager sa mga nagdagdag na impormasyon na ako tabi si Alan Lopez sa ito nung basta Bicolano, Uragon.
0: Salamat lang sa mga nagdagdag impormasyon na dyan sa Lumasa. Ay, baga mga tugano, pigigisip mo pinmi ang manglamang kaning kapwa mo, ang makatakot mga tugang ang biltada, ang pinag-apuntang karma. Kaya magampig na taram kuro alda, makalusot ka sa primero, pang dua, pang tulo, paano ka na? Anong klaseng gimmick, anong klaseng alibay ang gagamitin mo para makapanglamang kaning kapwa mo, bako? Good morning, tabi kita to Tony Laguna, si Mangki Joanna Safira, good morning. And syempre mga tugang, good morning, kita tamayin din si Nanay Mayoresa. Paling Roque Montecaso, good morning, si Mang Kapmir Marhalino Candelapaz, good morning. Ibaga po ano, kaya ilingan nindo ko niya, no? Munyan urugmahon sa nagkapirang barangays. Tama iling nindo mga tog. Ini patabihan na rescue vehicle na pigtaw sa mga barangays. Anon mariparo ka ini? LTO, DILG, Kuwarwat. Kasi po tabi ang nagkapirang vehicle kan barangay. Dayman mga tog ang pigagamit sa opisyal na transaksyon. Kansaro, may nailing ako nakaparal dyan mga tog sa may parking area sa Sarong Mall sa Legazpi. Ano, kay puan pa daw yan? Gamit pa daw yan mga tog kan barangay? For rescue vehicle man sila nagagamiton. Bako mga tugang nagagamiton nyo sa ibang bagay. Gibo yan kan kaunasan. Iyo? Auto kan barangay, pigagamitin doon mag-swimming. Auto kan barangay, pigagamitin doon mga tugang makibulang. Auto kan barangay, pigagamit kan agum kan barangay official na mag-shopping, mag-grocery. Samantalang sumang dapat magamit kan barangay, arog kan mga beach, W na may mga seminar. Arog mga tugang kan may mga tanod na may seminar. Kunan barangay treasurer, pigpapadiklo mga tugangan kwarta. Dapat kung may transaksyon sa barangay, ipag-ibanin doon takon yung kaso mawara, masupog. Bako? Eh baga, bihikulo kan barangay. Ah, rescue vehicle kan barangay, pigagamit mga tugang kung saan siya nagduduman, pigagamit kang mag-swimming, bako yan mga tugang trabaho, bako yan purpose dyan. Ah? Pigtaw yan sa sendo, gamitin nyo sa tama. Iyo? Ay. Lemon pa, di trabaho man sana ako pa ni. Lemon pa, ano kinakay pa na magparakiriw-kiriw ka sa barangay mo na pagabuting oras na ka man ipapaili ngay inda ka ati na. Makasupog na mga tugang nasik ang balaw bagaw mo sa barangay mo pagabuting oras na ka man kita tao. Kagawal Grace Marahagino Candelapaz, good morning. Ako pagmisan, kung ano mo nang pigtuga kung di ko tulos sa gigibo dahil sa kabisihan. Tulukon sa pangangahon ko. O Giovanni, may sala ka po sa akong tabi, Giovanni. Pigparari may internet ka, no? Yay kita pigsabi duman sa health center. Pakireno, itultugon tayo ka, no? At ako mismo mga tugang ko, nang pigsabi kung di ako nagigibo. Masasupog ako sa sadiri ko. Ibaga. Sabi mga tugang ni 210521, amo tabi iwan, magayuno na bagaan ilaw di sa tubangan namon San Cubil Court. Ang iba, nagarereklamo yan, ta na tatamaan san pigagibo ni Kapitan namon. Good morning tabi sa mga taga-Pandan. Maurag na, matibay po ang Kapitan namon. Nataawaning direksyon sa barangay namon nga nao. Sa mga taga-Pandan, good morning. Uy, good morning, kikagawad, Ere Muriel Kampandan. Good morning, 0511. Good morning, sir. Kami po maapot sa imo. Ano po ang nangyari duman sa pigtaong ayuda sa barangay ninyo? Ah, kami po, indako sana. Dahil na pa ako madagdag pag guminatol mga tulungan dila ni Jess Magallanes, indako sana. Good morning po. Mantang nagadalagan ang tricycle ko, nagadangog kami sa imo. Pakibati man po kan mga para-tricycle digdi sa may ampangan kang Quick Mart dalaga. Iyo po, morning! Kami po, Dino muna kayan, di po si itong mga kabarangay kong iniyo. Basa ko, rumdumon ko, ha, kahit ka nagkagawa ng pandemic, kaya man kahit mga frontliners, kami kahit sa, kaming dua kahit ni mama, kung may magabot sa muya, salamat kong daddy day, magdanga, kaya man yan gibuhon ba ko? Kaya ito nga niya may mga barkada akong minataw ning baga si Apod ko sa mga parapayak naman kaya ito sa Albay. Ina niya ako barangaan na nindo. Good morning tabi ah. Belated tabi sa mga ano, good morning tabi sa kondolensya sa pamilya ni Tangel Martos. Ano sa ibang kayo pala nakaburol dyan sa barangay Kilika? Tama Tamiyo? Tamiyo? Nakaburol sa Kilika ba no Tamiyo? Pero nakulao na kaugmahan ko kang nakaging alawig. Waman akong kabarangay na may problema man mga tugang. Maray nga ni Rita. Pagkailing sa kuya kang mga taga Nuestra Senyora de Salvacion. Ano nga yung problema? Ora mismo. Kaya salamato nun tabi mga amigo. Pero tabi, Jess, ang secretary, pwedeng mag-collect ng kwata. Dae! Bako siya tesurira, bako siya bandit, dae siya pwedeng mag-uakan bako sa iya. Aram na niyang secretary siya, mag-uakan siya kan bako sa iya. Aram mo nang bako ka man, ano, mag-collect ka. Dae! Romdo mo nindo, ang mga secretary, appointed lang po yan. Iyo? Sabi nga ni, pagkakaigwaning inaugural session kan sangguni ang barangay, ang primerong agenda dyan mga tugang, maili ka kan mapili ang kapitan, mapresentar mga tugang kan magiging secretary sin, magiging treasurer kan barangay, with the concurrence of the barangay, iyo, kan council. Takukabu man mga tugang sunag kapira, kaya sabi ko, kami po ang nagbuto sa muya, ginatos, nakabarangay mi, ika, ang nagbuto sa imo, di ka man nakakasiguro kung majority kan pagiriba mo, magbuto sa imo because ex officio member mga tugang ng SK, so therefore kay po niya, sa pag-appoint mga tugang kang secretary treasurer, kaya kay po mga tugang ang concurrence kan majority, since na siya mga tugang ang miyembro kang sanggunian, iyo, ano kay po niyan mga tugang limang boto? Eh kung di ka ngani, tapos maurambog ka, mas maurag ka pa, may ka nang nagabuot, pag una mo, you know, everything. Tama, ako nagtataram na kang inot. Pag special session, dapat igwa kapil mo kay communication, bako dadarahon mo sa nasa chat. Ita-text mo ngayon, communication, nasa modern technology na yan, kitang unyan. Sa sa'yo nagsabi, o yan o, kung pirang taon ako sa broadcast, iyo mo ng taon na nagkukover ako kang session. Pili mo yan, may special session. Pili mo yan, mga tugang may minutes. So, barangay, wa. Tapos mag-ibo ka pa. Ang pag-ibo kay Resolution Ryan, simple man sana. A resolution appointing Ryan Salcido as arog kay ni kaysa using the term, using the words from the gagamitin mo sa nagkapin ng section sa 1987 Constitution. Apotunta ka. Ari kang nag-ibo kay ni ngaya bako man ay si apo mo marasa pang nagparaburubog ta kanya. Dahil mo man aram kung anong mga purpose kay ni. Ay, sana. Oh, good morning tabi sa mga maigo sa Beach WBNS. Good morning kay Maling Almasin, ang bilog na pamilya. Siyempre po, good morning mo sa Kabos sa Beach, Dabulus kan sa Muyang Barangay. Para mo, good morning kay Brad Arnella. Apo na ka, Brad. Good morning tabi sa imo. Asin, good morning tabi sa mga pagriba kong liminiso dyan, mga tugang sa Albay Cathedral. Para magibo ka kay resolution, a resolution authorizing zoning support. Mabugta ka pa duman, basing nga sa 1987 Constitution. Ano nasasabutan mo? Nabugta ka duman, matype ka, mapapirma ka duman, nabaku ka man ang nagibo. Aram mo yan dapat. Baku na minapretend ka that you know everything. Sometimes if you cannot be good, be careful. Yan ang salaminting advice ko sa imo. Tamasupog na po tabi mga tugang. Dahil nindo pagdagdagan pa ang kapalpakan, dahil nindo pag-arugon pa ang pinagigibong pagiging buhaya kan mga taga-Aleko. Ha? Nagkaigwa ka mo kibigla na pagsingil. Oy, good morning, Kiyo Dendaria. Then, good morning. Nagkaigwa ka mo kibigla na pagsingil sa kuryente. Iyo? Dahil lamang ka mo kimagkakandig kong paliwanag sa tao. Niyata, tabig lang naglangkaw. Na paano? Hay, supon nung pinagtaw ka na kubikol. Ano ang ginamit nino? Ano ang kamutakan kan Aleko ngunya? Nagpaapod ka mo kiagma? Taguso ni nung palaugon ni Gdesalbay Admiral ko? Nagpaapod ka mo kiagma? Taguso ni nung palaugon ng Naboytes? Na samantalang, yaw nigdi ang problema, yaw lang solusyon. Di man kay panigdi ang solusyon, alangala na may problema si Jess Magallanes ang magsolusyon, Lito Sanchez. Kung ni si Jess Magallanes, ang Aleko mga tugang dangag. Ah? Bako man kita ano? Bako man kita perfect nino? Kamu ay mga master, kamu graduate kamu sa UP or WAS. Dog sa nang kan UP, University of Puchau. At least mga tugang may pagkasabot ka. Ili nga ah. Iyaw na digdi kay ito mga tugang soale ko, pinahali mga tugang soale ko. Kay ito palang kan maglaog mga tugang, dahil man lamang kay record sa pigtao kay ito na aleko sa APEC, talagang 0-0. Kaya so mga dati na kay itong nagbarayad mga tugang sa aleko, nagbarayad man girare, because dahil na mga tugang kay record sa aleko kay ito. O ngunyan, ano ang nangyari? Papalaw ko rin sa Alec. So, papalaw na naman rin sa Alec. Oh? Kaya tabi mga albayano, bungkaras ka mo, gamitan nito. Iyo? So, mga kapag ko barangay officials, rumdum mo ang pigataw diyan, mga tugang sa Kapitolyo, Provincial Canal Bay, bako yan mga tugang pondo, bako yan pirak ni Noel Rosal, kundi mga tugang pondo yan kan Kapitolyo, pondo yan kan mga tagalbay, nagkataon ng mga tugang na pig-allocate sa annual budget kang probinsya, barangay, barangay assistance. Sa'yo, muna yan di, muna yan nagapasok.
2: Urago Live Reward.
1: Yes, good morning sa mga parantabay sa Garagalbay, wanted person na aristokan mga autoridad, ang suspect minister sa alias na Tomas, ang kaso kanita di manages falsification of commercial document, 24 mil pesos ang piyansa na pigrekomendar kan korte. Sa Daraga Pamandirari kami manages, sarong 35 anyos na lalaki na aristo dahil sa paggamit illegal na chinso ang suspect ministro sa alias na Carding, 10 mil pesos ang piyansa na pigrekomendar kan korte. Sa pulang galway, sarong vendor ang inaristo dahil sa daikani pagsipot sa korte para sa arraignment sa nakasong slight physical injuries. Ang suspect ministro sa nasa alias na Joy taga Pulanggi Albay. At tabi mga religious, magandungan na informasyon na nalitigin sa kuyang location ang di magregaliho. Mas kabitulano, Uragon.
0: Salamat mo rin Andy sa mga dagdag pang informasyon na dyan mga tugang salawas. Mga pangyari po sa nakali sa 24 oras. Good morning tabi kami kung Bertil Polka dyan mga tugang sa City Hall Caligaspe. Kaya kung ka mamalog ng araw ka na bagay, magtabang ka mo, bako na magtabang ka mo. Yan salamin tingin advice ko sa sign daw. Iyo po. Oh, paano na ka mo dyan Aleko? Iguana kayo kung pintao. Naramduman ko mga tugang May 5, 2024. Igual ang mga tugang napigtaong pondo anak ko, Bicol, kaya ito nagagamiton. Kaso nagmaluyaw ng pagproseso nindo. Ano ang pigigibo nindo? Dapat arog ka nin pangangayipukan mga albayano para mapakalang supply nin kuryente. Kamumisob niyan sa technical department, nagigibo na kamukan mga kaipuan na para mapadalan release. Bako unang ngunyan ang purpose nindo, papalaugun nindo sa Meral Kulig ni Salmay. Nako!
2: You are listening to 90.
0: Oh, good morning, kitamon magayanis yan sa Barangay Pandan.
2: Mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asin luwas ka nasyon.
0: Marinaga mga tunga ko po si Jess Magayanes. Matod ko mga pagbabareta ang unyan pong aldaw ni na Martes. Pitsa 21 kanbulo na Hulyo 2020 sa Isa. Inutuyat ang headlines kan mga balita sa lado lokal, pamilyang na mawawaran ni Ngarong sa Barangay Orosite kan Legaspi. Tinawan in tabang ni Mayor Isha Mismaela. Nagdalakol na ang kaso ng dengue sa syudad. Mga mga saradit na kwari sa Albay, nagsagibo ninyo protesta sa kaso. Lahar pro ni Eriso sa Barangay Salvacion kan Daraga. Barangay Maipun kan Banwanin ginumatan ligtas pa sa palago sa pagalboroto kan Bulkanda. Mianta Santo headless man kan mga balita sa lado national rally pinaganda sa Senado. Buwang Pinoy ganan sa pambubumba sa Black Sea. Mianta Santo Senate Impeachment Court ipapasumpin ang bangka AMLC Asiman Tax Records ni Vice President Sara Duterte. Dating Speaker Martin Romualdez imbisigaran ni Nusto sa kasong pwede Asiman Dirty Money. Mianta Santo din nagustuhan kan Palacio Malacanang ang pag-apod na unggoy sa mga Pilipino kan China. Mianta Santo headlines man kan mga balita sa Lanwi International, maiwasan na gira pinaglalawman matapos na magadan ang military soldiers kan Estados Unidos sa Iran. Mianta Santo headlines man kan mga balita sa Ladunin Karawatyuk, Spain, kinuro na bilang kampiyon sa World Cup 2026 kontra sa Argentina sa score na 1-0. Mianta Santo sa Ladunin Showbiz, Buya Alonso gamit na napigilong Salcedo Oko. Yan mga tugang headlines kan mga balita ang italis mo pagkalisi ng kapilang hanap buhay.
2: Basta Bicolano, Uragon! Basta Bicolano, Uragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! may undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
5: Perambulan ito.
4: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
5: Liyan nagabus.
6: Ang Means Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Mall sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Mall Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita-kits po tayo!

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Babes, malapit ng anniversary natin.
4: Oo nga no, parang kailan lang.
3: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
4: Siyempre, Lolay's yun.
3: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
4: Siyempre, Lolay's yun.
3: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
4: Siyempre. Sa Lolay's yun.
5: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
6: Radyo Burado.
5: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7. Radyo Urago. Urago.
7: Ang oras po mga tugang sa Radyong Uragon, eksakto na pong 37 minutos na makalisa na alas 5 nil pagkaaga.
8: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
7: Hoy, morena ka mantabay kay amigang Mary C. Sa dyan mga tugang sa USBN. Good morning, mantabay kay kapamilyang Edgar Anyo Nebo. Primoy, good morning tabi sa imo.
5: Uragon Barreta Express. Mga baretang lokal.
9: Local news.
7: 38 minutos na makalisa na alas 5 ng pagkagango niyang salitalis na kan mga bareta sa Lalo Lucala. Siniguro ni Mayor Isham Ismail iguanin malilipatan mga pamilyang papiling paalion dyan sa barangay Oroset kan syudad ni Legazpi. Inanaging paig ni Mayor Isham Ismail sa gilibong pakikipag-ulay sa mga taga-media kasuudma. Sayang sinabi na nakareceive siya rin informasyon na maabot sa 67 familia sa barangay Oroset ang panong paalionin huli man sa lugar sa daga na silang natutugdukan na. Ipinaliwanag pa ka nasabi ng alkali na tulos mananagibok yung magkakanigong paagi ang lokal na gobyerno kan syudad na para matawan yung relocation site. Iniman pa anong babaklit duman, may nailing pa na akong babae duman na nagagading tabang mga tugang sa gobernador kan Almay. Nga samantalang inyong problema dyan sa Oroset, sakop inyong kan alkali niya, tataduman ka, nagpapapansin ka man duman sa mga.

0: 39 minuto sa makalisan nila 5 din pagkagay sa iba pang detalyes kang mga balita sa lado lokal. Pinagkumpirma ni Mayor Isham Ismael ng siyudad ni Legazpi na talagang naglalakod ang kaso ng dengue sa siyudad. Sayang sinabi nagtaw naman siya kay magkakadigong direktiba sa opisina kang City Health Office kang Legazpi na magsagibo ng fogging asin makipag-coordinar sa mga barangay. Tanganing mapakusog ang kampanya kontra sa dengue. Magigiramduman na kan mga nakaging aldaw nin huli man sa sunod-sunod na pag-ura na namatian sa palibot na kay guwaning bleeding kan mga istaran kan mga dengue na labok kung kaya naglangkaw ang kaso ng dengue sa syudad. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kang mga barita sa lado lokal, naghibo ng hirap protesta kaso man sa radit ng mga quarry operators sigdi sa probinsya kang Albay. Nagmarcha na sabi ng grupo para kundinaron ang pinagigibo kang gobyerno probinsyal kang Albay manunungod sa pagsingil kang quarry. Sinabi pa kang nasabi ng grupo na panamit pa sa naninda sa presenteng administrasyon at manunungod sa operasyon kang quarry sa probinsya. Kaso ba alos sa barasasang gatos ng mga persona ang nagsagibo ng rally para kundinaron ang pinagigibong lakdang kang gobyerno probinsyal kang Albay, particularmente pigbabayadan na ang particularmente ang pigbabayadan sa Kapitolyo. Magigirumduman na palago sa pigkukwisyon ngunyan kan publiko ang mapalapit sa operasyon kan quarry sa probinsya. Parenta minuto sa makalisa na 5 ng pagkagadagdagan na pan-informasyon. Nasa linya man ang pag-asa ni Gasby kay Ma'am Alexis. Ma'am, good morning po. Please come in. Hello, ma'am. Yes, go ahead po, ma'am.
1: Saan natin na magiging pag-aaron at pagwasa. Sa ating monitoring naman, ngayon minomonitor na low pressure area of responsibility. Huling ang namata sa layong 1,655 sa silangan ng Southeastern Luzon. So itong LCA na to ay may isinsat tamtamang tansa na kapukong ng pagyo within the night.
0: Salamat po, Mamaligsa, sa Ruby Juan, sa kamuntakan kang panahon ang mga tugang sa pag-asa ni Gaspi.

0: Ngunyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado lokal na irigasyon ang lava flow sa barangay Salvacion kan banwalin din ka nakarigis sa aldawa. Sigon sa informasyon na nakabot sa Uragulo sa kaigwaring pagbubulos kan mga lava halis sa taluntun kan vulkan kan matapos sa makaigwaring pag-uran. Apira sa barangay Salvacion kan dalaga na ilingman ang pagbulos ng lava sa barangay. Ano rin kan kamaalig almaya. Kangunyan na o sa ibong narado sinabi man kan pag-asa naman o sa ibong narado sinabi man kan Facebook sa mantinido manggari sa alert level 3 ang kabugtakan kan vulkan. Mayona. Yan mga tuwang ang detalis kan mga balita sa lado lokal at detalis po kan mga balita sa lado nasyonal pagkani sila ka sarong palagatak.
1: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
2: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan, ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
0: Ano ras po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na pong 44 minutos sa makalisa na lasing kaunin pagkaaga.
2: Bareta Express, mga nagbabagang bareta sa laog ka na show. National News.
0: Ngunyan sa detalis na kan mga barita sa lado lokal, pinaglalauman na makakaigwaning rally ngunyan sa Ampangan Kansin o makakaigwaning rally sa Ampangan Kansinado kasunod kan palago sa impeachment complaint na pinagigibo kontra kay Vice President Sara Duterte. Sigon sa impormasyon na plano ka nagkapit ang grupo na kondinero ng pinagigibong investigasyon kansinado sa pinagsasabing impeachment trial sa Vice Presidente.

0: Ngunyan sa detalis pa kang mga barita sa Lado Lokal o Lado Nasional Mamudong Barita de la Nua, taluang Pinoy ang nagadaan sa nangyaring pag-atake sa Black sa Black Sea. Inibis mo laging payag ni DMW Secretary Hans Kakdaka. Sayang sila bilang makaburuburi nuli man tamatapos sa pagbabadilo na sa pagbumbahaw na nasabi ng barko, igwakilo ang Pinoy na nagadana. Kasabay kay Lee, sinabi pa ni Kaknak, nagigibo naman kay magkakanigong pagi ang gobyerno para matawan kay magkakanigong tabang ang duwang Pinoy na nagadaan, particularmente ang duwang seafarer. 46 minutos na makalisa nila 5 nil paggagang. Ngunyan sa ultimong detalis kan mga barita sa Lado Nasional, pinagtawan ka na kaging ang Hunyo 30 al impeachment court. Kansinado ang kagadan ka na House Prosecution Panel na mag-issue ng subpoena para sa mga bank records asin man anti-money laundering council ni Vice President Sara Duterte ng sayang agom na si Attorney Mayim Scarpio sa magkaiwala na desisyon. Pinagbigyan kan korte ang kagadan kan prosecution. Sibong Delado sinabi man kan mga abogado ni Presidente Sara Duterte, ni Vice Presidente Sara Duterte, na dali ng simbago na nanumo na laging desisyon kan impeachment court manunugod sa pagpapalos kan nagkapi ng bank records ni Vice Presidente Sara Duterte. Bako man tabi ako interesado, Joseph Merrick, sa mga turo chat mo, sa mga guru good morning mo, unpicked text mo paggagagamos kamastusan.
1: Express mga bareta sa ibang nasyon,
2: international news.

Ngunyang salita talisman kan mga barita sa lahat na sa pinaganda dakul ang posibilidad na makaigwa naman kay magkusog na barakbakan ng mga tropas kan Amerika asiban kan Estados Unidos asiban kan nasyon kan Iran matapos sa magandang duang military officials kan Estados Unidos sa gilibong pag-atake kan Iran sa nagkapirang nasyon particularmente sa Jordan. Sigun sa naging pahayag kan White House dahil si Damapundo sa kundesin na nakakabalo sa gilibong pagkakagay o sa pag-atake kan Iran na ikinagadan kan sa ilang duang alang kauna official na magigirom duma na kanakaging alaw nag-atake ang tropa kan Iran forces na yun man na naging mga rason para magandang ang duang soldados kan Iran o kan Estados Unidos. Ngunyan sa ultimong detalis kan barita sa lado international maabot sa 8 persona na ganaan sa drone strike kan Ukraine sa Western Russia. Sigun sa informasyon na kurmanan na lugaran sa nasabi ng insidente, sinabi ni Tabub Governor Evgenia. Permisyon na tinawan ng drone ang warehouse sa Koloktobsa. Sa ngunyan, palagos pang pinagigibong pag-atake kan palagos pang pagpalayog ng drone kan Ukraine para maaraman ang mga lugar na pinagtataguan kan Russian forces sa nagsakop sa Ukraine. Duang taon na ang nakakaagi.

0: Rapping Sports. Sports News.
1: minutos sa makalitan nila 5 nil paggagang unyan sa headline o salita lisman kan mga barita sa lado nin karawata na yugyugang sa Eastern Roger 1 New Jersey ang muling kung matapos sa makuha kadispay ng kampiyonato sa katatapos pa sa ng FIFA World Cup Finals sa score na 1-0 sa extra time na laban ni Fermin Torres sa kapuntos na sin nakakuanin goal ang nasabi ng pambatukan na Spain ay yung managing kausa para maging kampiyon sa nasabi ng torneo. Nasabay kay Lee sinabi pa kang Team Spain na palagos man silang mag-ibon ni magkakanikong pagi para dominaron ang sinan pang magiging kalaban sa mga masunod na kompetisyon.

0: Barretang Artista. Showbiz News.
1: Ngunyan sa ultimong detalis ka mga balita sa lado nasyo o sa lado ng karamata. Day malino kung kanakaging July 13 pa ginamit ni Bay Alonso ang sayang apelyido na Ko kan siya ikasal sa negosyanteng si Vincent Ko. Ikon sa laging paikan mga niti, senari paro nila sa niya sa Wikipedia na pinali na ni Alonso ang sayang apelyido asin pinagsalita na kan sayang agoma matapos ay kasalin ni kanakaging aldaw sa opisina ni Vice o ni Mayor Abi o Mayor Nancy Binay kan Makati. Sinabi pa sa impormasyon na nagbasida rin hulit na feel ko niyan ni Bea Alonso ang pagiging Mrs. Ko, particularmente ang pagiging agom ni Vincent Ko na sarong pamuso asin mayaman na negosyante sa bilog na kinaban. Yan mga tugang ang katilipunan detalyes. Yan mga pagbabarita ang unyan pong aldaw ni Martes, 21 kanbulo na Hulyo 2020-2026. Dalawat po sa ngarang kan mga nakasabay niya ito sa programa asin sa pagbabarita sa lawasan si Manoy Ande. Si Manoy Raya, Manoy Alan na si Manang ang pag-asa Legazpi, sa lalo teknikal si Manoy Ryan Salcedo, asin dumang sa tower si Manoy Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minawalat ka sa Taramon, daibali sa Yumahan, daisa na pagtugaan. Basta Bicolano, Oragon.
2: Basta Bicolano, Oragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tatay, anong pangaran mo?
6: Desiderio.
5: Nataan, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
6: May nagkukulog ang payong ko. May anong dagang ko nagkukulog.
5: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
6: Yun ah.
5: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
6: Sa puso.
5: Sa ano pa?
6: Sa baga. So, sa kidney ko.
5: Oo, narahay ka po digde?
6: Iyo po. Narahay ako.
7: Ang Mings Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mings Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
9: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Mills 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Mills 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
10: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Means Cafe.
11: Ako po si Ariel Daeng, taga Banuyo, Pilar, Sursugod. Matagal na po ako na hindi nagkakadumi. Mga 3 months ngayon, nung malaman ko na may Nescafe, sinubukan ko na mag-inom. Ngayon, pagkasubuki ko, nakakadumi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa kape.
12: Ako po si Chelmar Binda. Before ako nag-take ng Nescafe, bali nagkaigo ako ng stage 4 sa heart. Then, minsan di ako nang natuhog. Nung time na ito, nagbakal ako ng coffee. Nag-take ako within 1 month. After ka ito, 1 month, nagpa-check ako sa doctor. Nag-clear so, result ko sa stage 4 sa heart. Then, nag-okay naman so sa pagmati ko din sa pagturog ko. Ang sa mga laboratory ko, nag-clear gawox.
13: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong nang purbar kayo din na kaping Mims Cafe na talagang marayin pag-inumon. Kaya kan ginot nani, nag-testing ako sa premier talaga, nag-testing ako sa box. Kang nainom kang agum ko. Nawara ang pag-anin niya, ang paghingal niya. Maski nga ang mga parang papagal siya, nawara. Kaya sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako mo yun. Tang gusto ko talaga inong kapita. Grabe ng kapel, sinubukan ko. Wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kapel. Aprobado.
14: Hello sir, anong pangalan mo?
15: Sige, Espan Maldo, Marangay, San Agustin, Buasan.
14: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
15: Parang po maganda sa pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabiling ito, pati ako,
14: naginom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
15: Nakakatulog po ako.
14: Nang maayos? Yung pag-CR?
15: Yun po. Yun yung maganda nun. Sana araw-araw na ako ng CR.
14: Dati, ilang beses? Masa isang linggo?
15: Tatlo.
14: Tatlo lang sa isang linggo?
15: Opo. Minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga.
14: Nakaka-doble
15: pa.
14: Ay, wow.
15: Nakaka-doble pa.
14: Ano, so, masarap ang tulog?
15: Dire-diretso na po yung pag-CR.
14: And thank you.
16: Good morning, Ma'am Nils. Ako po si Josie na may problema po sa pagdumi, sa pagtatang, maluya, saka sa katurog, maluya. No, matake po ako ng Nins Cafe, naray na po ako, maray na sa pagtakan ko, pagdumi sa kaso, pagturog ko. Kaya salamat po sa Nins Cafe.
17: Ako po si Joby, station manager ka Sigaw FM. Actually po, since college pa ako, iga para tulugan ako ng bayo. Pag nagkukulog siya, mostly niya abutin 2, 3 or 4 na aldaw. So, feel niya ko kayo may bala na pain reliever sa ban pag ako nagkaklase. Pag sobra ang kulog kang tayo, lalamamatean ko. Iga kaikuanan ko na magbugtak ng yero sa kayo. Tangani mawala ang pain. So, last month, nagpasyara ko sa office ni Ma'am Nins. Not to purchase kang products. Ba't nga ni magkopirma kang contra para sa radio program niya. So, pigtaol niya ako actually ng 1 box na coffee and juice. Tangani na matry ko ang products. Actually, paabot ko sa house. Ta, bako man ako mahilig sa kape, ibinugta ko sana siya sa kusina. And I almost forgot na igo akong coffee and juice sa house. So one time, magabatol ang pagmati ko pagmata ko. Makulugon sa payo ko. So aros di ako makabuwag, kaya pati uyungan ko makulog. So sabi ko, balon ko daw na mag-inom kang kape. Then after 30 minutes, namatean ko na medyo nagian. Nagian sa pagmati ko, nagian sa payo ko. Nawara paliddi at nasukulog kang abala, kang uyungan ko, ang payo ko. So I'm so happy. Ngayon ba ko na pain reliever actually ang laukamban ko, kundi coffee na. Kaya thank you so much.
14: Hello, madam.
18: Hello po.
14: Anong pangalan mo?
18: Sumigat po.
14: Okay, bumili ka ng kape?
18: Opo, bumili ako ng kape dito. Dati kasi yung kapatid ko,
14: ano nangyari sa panya?
18: Namamaga at saka hindi yan makalakad. Pinainom ko siya ng kape. Minins kape yung bago niyang ano product. Ah. Pinainom ko siya. Ang nagtaka ako, yung pag-visin ko, pinuntaan ko agad siya. Aba, naka-ano na siya, naka-upo na, nakatayo na. Pinagmamasdan ko lang. Ang sabi ko, ay, effective pala itong kape. Ah. Tapos, tuloy-tuloy na yung pagdaling niya, yung pag-ano niya. Tapos pinainom ko na siya araw-araw. Kaya hanggang ngayon, ano na rin yung ano niya, yung parisyon.
14: Nakakalakad siya.
18: Nakakalakad na, normal na, wala nang tinitinang ko yung ano niya, yung tuhod niya. Di na ano, di na ubang.
14: Ma, ano pang pangalan mo?
19: Maricel po.
14: Taga saan ka?
19: Taga Montalban, Rizal.
14: Lagi mo ako naririnig sa radyo? Ngayon nakarelate ka kasi anong na mga nararamdaman mo?
19: Yung masasakit ko, minsan nagbabara po eh. Parang nagbabara yung mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, pati paa. At tapos yung minsan yung bandi niya ko, nagpapalpikate ko naman.
14: Binabangungot ka na ba?
19: Opo, no. Hindi ako nakakatulog eh.
14: Ilang oras na lang tulog mo?
19: Isang dalawa, tatlo.
14: Kaya naisipan mo nang magpa-detox?
19: Okay, pag umuwi po ako dito, naririnig ko po kasi kami sa radyo.
14: Nakarelate ka dun sa mga ano, sakit. Ngayon, anong unang binili mo?
19: Yun po, yung minsko.
14: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
19: Kung ano po, yung pagdumi po, dati, minsan din, nakadumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
14: Wow, yung pagtulog mo.
19: Maganda na po, pagka humiga ako, gising po, araw, umaga na.
14: Ah, dati ihi ka ng ihi?
19: Opo.
14: Ngayon, mga ilang beses?
19: Isang beses, dati po, 2 oras ata.
14: Aha, kaya ngayon, nag-decide ka na na hindi lang kape ang makakapagaling sa'yo, kundi detox. Kaya detox ka na ngayon.
19: Kasi po, iba na yung nararamdaman ko, parang puputok.
14: Puputok? Nararamdaman mo na yon?
19: Parang may kumalabas.
14: Bakit hindi ka nagpapadoktor?
19: Takot po ako.
14: Ah, takot ka sa karayom?
19: Oo. Wala kang tumatama ko sa hospital eh.
14: Hello sir, anong pangalan mo? Taga saan ka po?
20: Magarao.
14: O sir, ba't nagpunta ka dito? Anong problema mo?
20: Anong problema ko maaari ko na
14: maka mo. O, so yun lang. Tapos anong problema mo sa pag-CR mo?
20: Okay na naman ma'am kung kaya inom ako ng kape.
14: O, dati so, anong problema mo nung matagal na?
20: Dati mo yung
14: Lusaw. O, so nag-iisip ka kung nata. Takasi ba kung man to normal? So, nakapirambax ka na po kung nagkape ka.
20: Itong sarumbats pa lang, ma'am.
14: Oo. Anong namatian mong karahayan sa lawas mo? Mag-ia?

0: Simula anong oras?
1: Mga 9 po.
0: 9 to ano?
1: 9 to
0: 5. Oh, di magayon ano, kumplitohon ano. Magaan sa pagmate. Tapos, may mga makulog na sa lawas mo, nagarurayuma-rayuma.
1: Ay, may.
0: Oo. Kaya basta kang naginom ka kang kape, natabangan sa pag-CR mo. Okay, magayon ano. Thank you.
2: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Ninis Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
3: Ang Ninis Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Ninis Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Ninis Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Ninis Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Basta Bicolano o Ragon!
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Oras, 5 minutos na lampas alas 6 na ni pagkaga.
3: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon. Bullseye.

0: Good morning, mga darling.
1: Good morning.
2: Basta Bicolano, ura.
0: Magayon ang sirang kansaldang sa mga oras na ini, magayagaya pong aldaw, amay na pagkaagas sa Indugabos. Out pa man lugod, bindisyon ang kita kanmal na Diyos, irayo kita sa mga katibaadan, ilikay kita sa mga tintasyon, and siring man duman sa mga eudemons. Lakaw kita pasiring sa tamang direksyon, pasiring sa kamurawayan. Bueno, Diyos maray na aga na naman sa mga paranta baita, alas 6 nin pagkaaga na, dere-derecho naman kita sa mga impormasyon tango niya na Martes, fecha ano na kita, 21 na sa July 2026. Ayan, ano nangyari kasudma? Diit na pasada lang, so nailing ko duman sa ano ni, sa impeachment, so huring party, so pag desisyon na kan Senate presiding officer duman sa request kan prosecution na mag-issue ng subpoena, dahil ko na nasubaybayan, pero ngunya na pag ruskay ko sa mga barita, inaprubaran ano kan impeachment court na iluwas sa mga bank tax records sa kaso AMLAC records kan mag-agom na BP Sara sa Manscarpio. Nako. Ay, Diyos ko. Wala nangyari duman sa diskurso kan magtugang. Ano daw ining magtugang man na talaga ini ano nagpaparisang maray. Si Alan sa kasi Pia nagpapahalata ng maray sa taong bayan kan sa indatabing pagiging bias ano. Ene po ang sendong lingkod, Manoy Lito Sanchez at your service. But it's all right. You know you can't deny it's a price I've gotta pay. But it's all right. I'll buy. That's money. Bye. My local boy, you can't believe you're on it. Ibaba. Ang presyo kan bye, I'll buy. Kada ko lagara po sa social media, nata nga yata so nag-rally nga ya, mga nakataklob gari nga ya, mga ninja. Yung nga niya, ako nag-aapot man ako, nata ta nakataklob man ang gadanong. Ura naman kitang COVID. Gari lugod sa iling ko, Kuya Ryan, gari kulang so sa indang kuan, kulang so sa indang costume. Dapat ka to, may samurai dagos. Tangarig biyo pa, ninja! Bye, I'll buy. Napangirit ako kan sa mga placard. Sa mga placard, ano, duman biribit-bit kan sa mga nagrally. Sabi digdiyo, sa mga placard, tabi, ano ini, alat mo na ha, sa'yo na naman to supig surat ko digdilugod. O, ni sabi duman sa ibang mga nakasurat sa placard duman, puros kagubyes, pagtalikod nupalan. Gob, ano ini tutuin? Pagkampang daayis, kadasan ng yes. Yes na yes! Pagtalikod ngayon, nupalan. Kaya, bangan palugod. Yan pa sana sa placard na iyan. So, barabaktot kan sa mga nagrally kasun. Magari, gari niya ako lugod nagpapatunay na gari sa mga bansag baga kigob na ngaya si Gob mahilig sa budol. Gari lugod talaga kunarog kayo ang sitwasyon. Kari ba nagadbudol? Baga ano? Takon sampangan sa rally baga sa plaka nakabugtak. Puros kagubyes. Pagtalikod, no palan. Oh, paano ka kayo na? Hindi gustong sabihin. Bad, ano yun? Itutuman ang gadso mga pigsa south sa iyan na hari kada kan budol tabi ko. Kumbaga, sampangan, ayos. Pagtalikod, bako ng ayos. Lingaw na. Oh. Ngaya baga dumano, puros ka ngaya gubyes. Pagtalikod, no palan. Kaya, yuyan ang sitwasyon, ano? Bada, nababantog baga siya na pigaapod na budul man. Ah? Napagkampang mo, marayan tataramon. Pagkatapos, pagrilingawan na, wala na. Kaya ngayon, nabudul niya kamu. Yung bagay na mga naobserbaranta na mga reaksyon, ano? Digdi sa Albay, sa Capitol. Kaya sabi baga kan iba, sige, bahala nga ka, pabudol na naman ka mo. Ano pa ang mga barita, mga tugang, dyan sa Divine Word College, kasuod ma, mga tugang, medyo nagkaigwaning scramble ang mga otoridad, saka mga personay dyan, ta igwa pala ning bomb threat na nag-circular na sa social media. Kaya nagkaigwaning suspension bigla kang klase, tabi Kuya Ryan. Ika Kuya Ryan, may mga chikiting ka pa nag-ireskwila pa. Say nag-ireskwila. May nag-ireskwila ka sa Divine. Naki, wala man. O, kaya medyo kwan ito, makahadit na andal sa mga magurang. Saka mga personay, siyempre kan-eskwila, nakipag-koordinar sa polis. At yan, tabasaon tada susendang statement tabing pinaluwas dyan sa issue na iyan. Ano? Hindi kayo mga arog kayo ni Baga. Una ako kayan, halimbawa,

Ganun. Apwera sa nagayon kung nagsusubaybay kita sa mga specific na mga kaso na may mga reklamong siring kaya na na-scam siya and then nagkundukta ning investigasyon and nag-file kaso. Yan. Siguro ba iguaman na nga ang nangyari kaya na ilang po na ipapublish na. O kaya lang nagnangalas kita na tatagari may mga nakakalusot pang arog kaya o kumbaga madaling matrace ang mga arog kaya ng mga numero halimbawa sa cellphone na nag-registro na bagagabos, mag-registrado na ang mga SIM card, natayan ta igwapa ni mga arog kaya na mga pigigibos sa paagi ng cellphone o kaya sa ibang platform. Sa lado lokal pa, duman sa Naga City, I don't know, your honor Joey Sarsia, nag-coordinate na Kuya Rai, si your honor Joey, kung anong report niya, kung may palap siya duman, kung may report siya, palap duman sa Naga City. Wala pa man. Tabaka kung makareport siyang live, ayo yan duman sa Naga City. Oh, sige. Tayo pala nan sa iyang palap report na Ratchan and Ramunta. Tasigun sa mga dispatcho kan mga bareta kasudma na arrestar na so prime suspect and pwera kaya na identifikar siya mga tugang na siya puan may gibokan krimen por medyo sa tatu. O kaya ika Kuya Ray, ano may tatu ka dyan? Ha? So mga tatu, mga tugang na nakakuha sa CCTV so itsura kang tatu kaya dumanabisto so suspect. Ha? Kita wala man tatu eh. Kampanahon kaya kan mga kuha na panahon na ito ang mga may tatu kahit tuman sana so mga priso. Ha? Kaya kahit to pag may tatu ka ang pirming impression sa imo hali ka sa bilibid, ha? Kuwang ka pugan ano pugapod kayan so ex-convict niya. Oh, pero ngunyang baga ani ba maski da maning criminal record tad baga ning tato inda ta gusto man baga kan tato makaragura sa bagay yung man ang gusto ninda kaya violate na pakiaraman yan bahala na sinda dyan. Ako kaya kaito kan kapanahunan ko an may tato sa nakaito so mga kriminal na napriso sa bilibid o kaya kung sa inaprisuhan, wala mambagang libangan sa mga prisuhan, magtaratuan sila. O kaya may mga tato. Ngunyan, maski bagaday ka man napriso, may tato ka na. Ani ba nga ni, maski sa dila, may tato? Ay, grabe ah. Ako pa pinapaanunaw yan ang dila, may tato pa sa dila. Kari niya ako, fake naman yan ah. Ikado tato ang kasadali, nakanganga, walwal ang dila, walo yun mga yan. Pag di ka ngayong waragak dyan, inda sana. Ay, inda kita. Buhay sa Philippines. Impeachment. Tinugutan na kan impeachment court na mag-subpina. Magpaluwas na nin subpina sa bank. Tax records, AMLOC reports. Impeachment court. And at yan, suy-suyun ta, so iba pang detalye kayan. And apura kayan, abangan, at yan alas dos, mapuun, eksakto, an impeachment, face to face, ni NBI Director Melvin Matibag. And siyempre, ako, pig-antisiparan ko na dyan, maprintira naman dyan, suduang magtugang. Nag-ray-ray ng tangkoon. Oh, kung ako man sana kisina turchis, kung pwede sana, kamong dua, dawa day na kamo mag-hands up, sige na, mag-inuta na kamo dyan. Ano naman ang sa inyong ingangal-ngal dyan? Puro kamo dal-dal. Pag-abot ka nura, so pal-pal man sa na. Oh, nagparadal-dal naman mga sudua. Bida na naman sudua. Tapos may kwampa. May ano nga pod kaya yan? Extra pa si Ruben Padilla man. Saru man. Out of order. Day man relasyon sa impeachment. Oh, tapos pagpapara sasangsang duman man ni Ruben Padilla so sa iya man da ang mga tatsar da sa iya. Sus Mariusip ka. Pura man itong koneksyon sa impeachment. Ano ka naman? Sus Mariusip na ini. O tapos sa bida na naman su duwa, so magtugang, nagray-ray ng, oy, kung ako kichis is kudero. Oy, kamo daw na magtugang, madya ka muna. Bago kita magpuon, madya digdi. O, magtaning ka mo. O, kaputan mo,
kaputang ko wala tuok ang

0: amot ko an payunindo. Pang! Tangarig matauhang kamo. Aram ko na naman ang mangyari. Intrada pa sa napakapangaji. Masigurado ma-kwa naman kamo. Mangya, Mr. Presiding Officer, can I make manifestation? Sus, mga manifestation ka na ako na itandulong ko ang payunindo. Yun na ako ah. Kamuna sa nagduwa pirmi ang bida. Ah? Aral daw, yawon pirmi ning duwang ini. Nagray ng tandulon mananggad, ano? O, atsanta, yun na naman yan. O, ako piganti si parang ko na yun na naman yan. Kabatang grabe ang gulo-gulo ni APC ki Matibag. Sa Kanipia, tumuan sa 2019 SEA Games. Kung nakumang ka ni ki Matibag, magdara ako dyan ng bula. Ah, baribadong ko ning bulay ning magtugang na ini. Kung pwede sa nano. O sige, tama barita mo na kita at siyan kita mabuilo naman sa Irerestorya.
1: Buena mano, barreta, headline.
0: O yan na, ang mga barreta, buena mano, barreta, headline, enot sa lado lokal, sarong silent protest, kadagod Campanagos Quarry Operation sa Albay, Ginibo, Kasunwa. Uplift Assistance Program, mataoning benepisyo sa 18,000 na mga Bicolano. Barreta ta National, membro kan Navy, Philippine Navy na lugadan sa payo matapos bakdulan kan sarong Coast Guard duman sa Yungin Shoal. O ano inita ka muna nagbabaradula na pariyo Pilipino. Sa lado international, mas maiwas na gyera, posible na mangyari ulikan pag-atake kan Iran sa Jordan saka sa Iraq. Yan ang headline kan mga barreta.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta ng lugar. Local news.
0: Diyos, maray na aga. Ako po ang sinong magiging tagapagbareta. Yours truly, Manoy Lito Sanchez sa detalye. Enot sa lokal, naglunsan sa rong silent protest ang nagkapirang mga persona digdi sa Legazpi, Kasunma. Iyan subot nagpapalagos na mga illegal quarry asin ang pag-ulanto kan presyo kan mga bye-bye graba orog na ang graba. Bitbitan mga placards ang mga rallyista nagmarcha gikan sa may Unita, Pasiring, Sampangan, mismo kan provincial capital, babalik daman sa saindang ginikanan kung sa'yong nagtakop ang mga pandok kan mga ini. Asinong ka nagtaumanin ano manapayag Sampangan kan Intrada kan Kapitolyo. Sige lang ang kurakaw na ibaba ang albay. Ay, ibaba ang albay. Ibaba ang baybay. Ibaba ang baybay. Pero tuninong man na natapos ang nasambit ng rally. Asin sinda nagpaabot nin kagadaan na sana magkaiguanin dialogo entry sa gobernador. Magiramduman aloy nang naging issue ang subot corruption sa quarry operation ni Nisalbay. Dayampig tutokdong kausa kan pagmahal sa presyo kan baybay sa kagraba na pigwawawa man sana kan bulkan mayon. Mayan trust tanto. Dumana kita sa linya ni Your Honor sa iyang report, follow-up, duman sa ginadan na maestra sa Naga City. Duman sa Barangay Pakol, teacher kan grade school kan Ateneo de Naga. Sa report to Your Honor, pasok!
1: Urago Live Report.
2: Yes, Manilito, good morning and maray na pagkaaga sa matagang tabay. 90% ang nakaso kan na maestra digdi sa Ateneo Dinaga University ang solved case.
0: Solved na.
2: Solved na. 90% tabi manilito ta igwapanin sa wrong persona na at large digdi sa Dad Dinaga na pinaghanap kan mga membro kan PNP.
0: So gustong sabihin ang suspect bako lang saro kundi duwa.
2: Ang adyar tabi manilito ansaro, nadakop na, pinangaran na nangani na si Jason. Pinagkumpirma rin ni kan boyfriend ni teacher na ini si Jason ang suspitsado, pinagkumpirma kan boyfriend kay ni teacher.
0: Lisel.
2: Lisel, oo. na itong mga cellphone, itong cellphone sa tablet and ATM ni Lisel nakuha sa pagrorogaring nga ni Jason sa Banwaanin Pasakaw Camarinesur. And mismo si Jason Tabe Manilito nag-ako na siya manangad ang guminadan kay Lisel.
0: Ah, nag-amin
2: sa
0: na.
2: Pagi ka, oh, sa pagi kan ulunan, pinagtawban niya ang lalawgon kan si teacher sa good na magadan.
0: Eyo, suffocation da ang cause kan pagkagadan, suffocation, pinuot na puot, ano?
2: Roger, yun pinagsaysay ni alias Jason, ang pangyayari na ang sabi niya, kuta na, mangaaba siya, umagabon sa paglugari ni teacher Lisel.
0: Oh.
2: Alagad, iba so naisipan kayo, ninulit ang sabi niya, medyo lang o siya sa drug.
0: Yan lang.
2: Mm-hmm. So, yun and sa sayang motibo na talagang kaso ngayon pangabas. Alaga, dahil sa tabang, ka na CCTV camera na pinagiro kay ni Jason, nahiling so sayang tato, na kunsay ni si Jason palan, iguan ni nakakabisyo na taga-Pasakaw Camarinesur. Kung kaya ang mga miyembro kan PNP insigida nagpasiring sa Pasakaw tanga ni Madakop ang nagsumbong sa kapulisan tabi Manilito mismo ang boyfriend kay ni Lisel.
0: Ah, siguro na ano, so CCTV so tato siguro ba bistado kan so boyfriend ay familiar sa kung tato na yan o yun yung persona gini ay daw.
2: May posibilidad. Pero ang sabi kang ano, sabi kang boyfriend, anong na oras lang nagadan, ini si teacher Lisel. Kaya araw kayo na naging sistema.
0: Dahil daw, karibal iyan na suspect, kuman?
2: Negative man, negative. Tabi Manilito, negative man. Ta, kuya nga ni, anini, kumbaga, dahil man niya bisto, alaga, dahil sa tato na haraman, as in mga CCTV camera kan makataid na harong sa pagluwas na-identify ni si Jason.
0: Ah, okay.
2: Si, kaya araw kayo niya naging sistema.
0: Pero kung nag-report, ay guwaning bareta, so kabago pa na dakop, nasabi na i-mandaan ng force of entry, kung niya nagluluwas na mahabas, di ko ta na iguwaning rinaot na nakalaog sarong. Pero sabi baga na i-mandaan force of entry, kaya nga posibleng baka abistado kan biktima sususpek.
2: Ano sa ang medyo riparo lang ni Didi Tabi Manilito, bako siya kasiguro ang ano ang pertahan. Tapos ano mga pertahan, Didi? Bako sigurado.
0: Kaya, maluyan barat.
2: Maluya. Arugant. Dahil manaraot na, kumbaga, maski nga ni baga,
0: Siguro sa kaya sa ng sulduton, nabubuksan ang pertahan.
2: Ayan ang suspect sa kan mga kapulisan, lalo-lalo na si Police Director Colonel Rizal de Caballero na nakumpirma na talagang arugay ni Ana nangyari sa nasambit na suspetsado na kung sa inyo nanal daw Lunes, ipaplantar na ang kaso kay alias Dizio na nakakunkon na Didi sa Ipaturo kang Police.
0: Anong kaso, Your Honor?
2: So ayun yan, sa tuwing kumpletong istorya tabi Manilito na pinapod kan alkaldesa kan siyudad ni Naga with Colonel Rizal de Caballero digdi sa siyudad kan Naga. Sa ngunyan, nagwapa siya ng saro pang person of interest na at large pa sa ngunyan na pinaganap kan mga memo kan PNP na pinag sabi nga na may posibilidad na mahanap na ninda ngunyan na daw ninulit at pwede magtuga ini si alias Jason digdi sa presoan kan PNP tabi Manilito.
0: Okay.
2: So 90% sub case na ining si teacher Lisel sa ngunyan ng bangkay yao na digdi sa Ateneo Dinaga University para bilaran si teacher Lisel kan Ateneo Dinaga University. So yung tabi Manilito, sa ito yung kumpletong impormasyon sa nangyaring kan Petsa 18 na gayo alagad na diskubrihan bang ka episode 19 na nin pagkaaga di sa Pakul, Naga City. Yan sa tuwing kumpletong impormasyon sa nangyaring panggagadan kay Teacher Lisel di sa Pakul, Naga City. Dugan niya to impormasyon sa lado lokal, mga tugay ini po si Joy Boy Sarsia. Basta Bicolano, Oregon.
0: Okay, Mama Lord, sa follow-up report, Your Honor, Joey Sarsia.
1: Buena Mado Barreta, mga baretang lokal.
0: Balik kita sa iba pa nagkakalagaga mga bareta lokal. Sobra sa 8 milma na mga Bicolano makakaresibi ng tabang pinansyal sa Eralamian Can Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o kaya Pigapod na Uplift Assistance Program kan DSWD susugyan sa direktiba ni Presidente Marcos. Sekon sa DSWD Bicol, maabot sa 8,055 na benepisyaryo ang makakaresibi ni ayuda po on July 20 sa good 24 kasabay ang 2,254 degree salbay, 1,960 sa Sursugon, 1,049 sa Catanduanes, 913 sa Camarines Sur, 900 sa Camarines Norte, as in 879 sa Masbate. Ang mga beneficiaryong ini ang kasabay sa poor as in near poor households base sa 2024 community-based monitoring system kan Philippine Statistics Authority. Sa erarong kanasabing programa, makakaresibin in one time na 2,000 de pesos ang mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilya Pilipino Program for Peace, sharing man so walang gotom program. Mientras na ang mga kwalipikadong near poor households as in mga obrerong ababa ang income o kaya kapus ang kita na nasa listan kan SSS ang maresibi man in 2,000 kada bulan. Punyan ngunya na Hulyo, dire-diretso sa good Disyembre ngunya na taon. Piganda na kanalbay Renewable Energy Alliance ang roadmap para sa renewable energy kanalbay na ididiskuter sa Sarong Conference sa Agosto 5. Segon sa nasambit ng spokes o kaya programa and sa pagikansen ng spokesperson Tet Triumphante, sinabi kanina ibibiklad kan grupo ang resulta kansen ng pag-aadal manungod sa potential kanalbay sa iba-ibang pinagkukwanan kan renewable energy kasabay na digdan solar, hydro, wind, as in man geothermal. Ang roadmap ang subot nakabase sa sarong pag-aadal na isinagibok ang Philippine Movement for Climate Justice. Padagos sa mga bareta sa lokal, makakaresibinin kas incentives. Ay, kadakul ining mga kas assistance na ining unyan na. Ini para naman sa mga barangay officials kanalbay na nakapagserbidaanin tulong magkakasunod na termino. Base sa inaprobaran kan Sanggunian Pandalawigan Ordinance Number 49-2026, maresibi ang mga kwalipikadong punong barangay 10,000 de pesos tabi mga kapitan sa kaplake, mientras 5,000 de pesos ang itataoman sa mga qualified member kan Sanggunian Barangay. Ang lakdang may obeto na tawananin pagbisto asin man ini sa dedikasyon sa katultul na serbisyo kan mga opisyal sa barangay asin in ganyaron na mas maging magayon pa. Asin tultul ang sendang padagos na pagserbi sa barangay. Makalis na aprobaran ng ordinansa, mabilog nin Provincial Validation Committee and Junta Provincial na iupuan ma-revisar asin magpapatunay sa kwalifikasyon kan mga beneficiaryo antes na i-award ang nasambit ng incentivo. Approve na kansanggunian pandalawigan kanalbay ang ini po sa ikatulo sa final reading on proposed ordinance number 21-2025 tourism site anti-mockery and protection ordinance of the province of Albay. Sa ika-49 regular session na ginibukan junta sa session hall, obeto kan ordinansa na maprotiran ang mga tourism sites sa Albay asin mamantiniran kultura, istorya, saka importansya kan mangini sa pagpauswag sa turismo. Ang propuestong ordinansa isunurat ni Committee on Tourism Chairperson, Second District Board Member, Attorney Melissa Badesa Armidilla. Sakop kan ordinansa ang kabos na mga tourism sites albay, pampubliko man o pribado. sa ultimo bareta lokal sa Ronghalas. Kundig di sa Albay Bayong sa Sursugun Halas. Ang nagkausa nin mahiwas na brownout sinapilay ang serbisyo sa kuryente sa bilog na probinsya pati Kanalbay. Kasunmang mag-agahon matapos ining makadukot sa insulator kan transmission line kan National Grid Corporation of the Philippines NGCP. Sigon sa NGCP, nagdulot ang insidente nin electrical fault na naging rason kan automatic na pag-trip off kan transmission line na nagresulta sa rabaya na pagkawara din supply ng kuryente sa bilog na probinsya. Tulos na nakipag-koordinar ang Sursugun Electric Cooperative Sureco 1 asin man na Sureco 2 sa NGCP. Tangarig na magsagibonin restoration efforts na ibalikan supply kang kuryente matapos man na ma-isolate asin maging clear na ang mga pigasabing apektadong parte kan transmission line.
1: Buena mano, barreta. Mga barreta sa laog kang nasyon.
0: Sige, tamo na ang time check. Eksakto na 35 minutes. Lampas na alas 6 nin pagkaaga. Sa mga matrabaho, pasok na. Sa mga maireskwela, larga na. Sa mga mabiyahe, ingat. Mga bareta nasyonal, nalugad ang payo kung sarong Philippine Navy matapos na ilampog. Ay, Sus Maria Yusip. Hampason nin baton. Ay, Sus Maria Yusip. Yung managano, China Coast Guard pala na nagbadul. Nangyari po ang insidente sarong konfrontasyon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kasudma. Sigon sa Puwersa Armada ng Pilipinas, sakay kan rigid hull inflatable boat ang Coast Guard kan China na may lunad na walong personaya sinidinulok ang o nagrani sa BRP Sierra Madre ang outpost kan Philippine Military sa Ayungin Shoal asin dumanag kuanin mga ladawa na sin video ang Chinese Coast Guard. Huli kanin nagdulok ang AFP tangari na paliw ng mga inialagad. Naging agresibo ang mga personay kan Coast Guard kan China na nagresulta sa pangkukulog. Sa asaro pang bareta, pinagbubusol ngunyan sa Senado ang proposed lay na may ubeto na gigibunan na pangenot na opsyon ang digital payment sa mga transaksyon sa gobyerno tagarig na mapakaskas ang pagbayad kan mga babayadan na sinman pagheras nin fundos sa publiko. Sa araramyan kan Senate Bill No. 2330 kaya E-Bayad Act, ipinagbubusol yan ni Senator Bongo na obligaron ang mga opisina kang gobyerno, mga GOCC, as in state universities, colleges, na inipo mag-receive nin mga sin gumamit nin mga interoperable digital payment systems sa collection as in disbursement nin pundo. Sakop kani ang pagbayad sa sweldo, allowance, honoraria, assistance as in iba pa.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Ay napiga aditanta na magparahiwas as in magparalakop, magparalala ang gira duman sa Middle East, entre kan Amerika sa Kairan. Tikakaandalan databi na mag-uli sa mahiwas na gyera ang pagkakagadaan kan mga soldados kan Amerika sa ginibo na pag-aatake kan Iran enot duman sa Jordan duwa nagadaan asin man sarwan missing in action asin ni guwapang nagadaan naman sunod kanini bombahonan sarupang base militar kan Amerika duman sa Iraq. Kaan weekend, kinumpirmar kan U.S. military na sarusin na sa inda naman ang mga soldados ang nagadaan sa atake kan Iran duman sa Northern Iraq. Sarong aldaw makalis ang pag-atake kan U.S. military base duman sa Jordan na nagadaan sa duwang U.S. servicemen asin man may sarong service member na missing in action. Sigon sa Central Command, sarong individual ang nagadaan sa sarong controlled detonation and unexploded ordnance. Gikan yan sa pinabagsak na Iranian attack drone na ikinalugad pa kanduwang service member. Sports Balita!
1: Buena Mano Barreta. Barretang Sports.
0: Lewat na magtatambal sa tennis court si Alex Yala sa ka US Icon Venus Williams sa Mubadala DC Open na gigibon niya sa Washington DC. Napaka naman nakasabay ang duwa sa star-studded doubles lineup sa nasambit na torneo kung saan kasabay nindaan 18 Grand Slam doubles as in mixed doubles champions sa ATP saka WTA Tour. Enot naman na nag-ibana ng duwa sa Bad Hamburg Open ka nagtalikod sa nagbulan kung saan ang gana sinda kontraman kinda Alexandra Osborne saka Catherine Harrison sa first round.
1: Buena Mano Barreta, Barretang Artista.
0: Ay, digdi kita sa katatapos lang na FIFA kung saan nag-present ang mga pandiurag na mga kuyan, performers. Ano? Naging mas ingrandi pa ang pagtatapos kan 2026 FIFA World Cup matapos na gibunan ng pinaka-enot na pagkakataon ng sarong halftime show na tampok ang nagkapira sa pinakadakulang pangaran sa kinabankan musika. Pinanginutan ni Madonna. Halftime show sa sayang hit song na Music. Naglaug siya sa stadium sakay kansarong Dune Buggy na minamaneho kan Brazilian football legend na sina Ronaldo saka Ronaldinho. Sinundan ini kan K-pop group na BTS na nag-perform ang kansinang sikat na kantang Dynamite. Kasunod man sa nagsakat sa entablado si Justin Bieber na kinantan na acoustic version kan Everything Hallelujah. Binagupan niya ang huring linya kan nasamit na kanta bilang World Cup Hallelujah. Sa bareta niya to salud, Panagos Mangiraray, ang pagpapabakuna sa ikaduang simana na kan DOH League Testing Dots para sa mga aking may edad 6 years old to 59 o kaya 6 months to 59 months na inimayo pang 5 anyos nagpagiramdaman DOH. Na pagpapabakuna, pinaka-epektibong paagi tangaring na maprotira ng mga kakian laban sa tigdas. Mayo manin na kulang side effects. Alagad, pigsyerto kan DOH na andaan health workers na magtabang kung may mamamatean na bakong maray ang sisay mana aki pagkatapos na ini mabakunahan. Yan natabi ang mga tugang naman sa tuyang tampok ng mga bareta ang unyan na amay na pagkaaga. Buena Manong Barreta. Nagpanday kan mga bareta at News Director Annalyn Salada. Pangarap po niya sa Rod Perez. Sa technical side, partner ta Kuya Ryan Salcedo. Tower partner, sindaman si Rain Bartolo George Valderrama. Ako po ang sinong naginda kapag bareta Manilito Sanchez. Please tambay, magkapanagos pa kita sa programa.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix. Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa servisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451.
7: Kaibahan. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Jovan Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
9: Nagkaroon ng isang PCOS.
8: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
9: Isang beses lang siya mag-mens.
8: Ooh.
9: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nins.
8: Lumiit ba talaga siya?
9: Opo.
8: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
9: Opo, monthly na siya.
8: Ah, oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
10: Ang Nins Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Nins Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
11: Kita-kits po tayo!
12: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
1: Oras, alas 6:47 na nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover. Boys,

0: Ori na ibababa ang presyo kan bye-bye. Ananakyan. Hoy! Da, huy-huy pa sa na kita napapaas ng lalamunan ko ka. Hoy! Oh, we gonna rock down to Electric Avenue. Hoy! Hiya! Working so hard. Ay, inda kita. Can't afford a thing on TV. Deep in my heart, I abhor ya. Baboy 250. Bye-bye 600. Ah, iyo yan ang mga karatula duman sa placard. Oh, we gonna rock, no. Puros kagob, yes. Tagtalikod, no palan. Governor, sabi mo, mahal mo ang albay. Oh. Pero ang nagmamahal, bye-bye. Oh, no. Ang nagmahal sa albay. Oh, no! Oh, no! Electric Avenue, and then we'll take it higher. Ano pa niya ang digdi? Binuto mi ikagob, pero ikapalan na magadan kan trabaho as in hanap buhay mi. Who is to blame in what country? Ano pa itong mga nabasa ko duman? Mr. Terminator, a.k.a. Mr. Rolly. Dealing in multi- Baboy 250, bye-bye 600. I did it my way, Ner. 40% share gob kan barangay ano ni pasmado na pariparo man tabi. Oh, yan ang nagkapira sa mga karatula, mga placard na barabaktot kan mga ralista kasunma na nakataklop ang pando. Sabi ko nga ni, kulang na lang samurai, parang ninja na talaga eh. Kaya sabi ka ni Banong, ito na yung mga panday ngayong nakataraklop ngayong pandok, karing yung mga ninja. So yuyan tabi ang sitwasyon ta di salbay. Ako nga ni nagbakal akong dayman sa kansarong kan mga Biyernes pala Sabado ito. Napiritan ako magbakal talaga pero so diit man sa nangani ta para may papasirsiminto man sa nangani ako. Ta pinasabayan ko na sarong bag na siminto. So dati kong pigbabakalan dyan sa ano ne sa ano ne dyan sa may panda ay sa pandan sa may malabog. Ah, iyo man susabi sa ko marahal na ngayon tabi niya sir. Ako yun na, dahil kitang maginibo niya ako kaya, kumbaga yun na mahal. Dahil na, sige na. Ako, kung pwede, sarusan ang kubik ko, tigkabanga, kabangang bye-bye, kabangang graba. Ay, dahil nga problema, sir. Ako ngaya, basta mga tagadigding niya sa to. Sige, dahil libiran ta ka ngaya, dahil problema. Kaya, hoy! Out in the playground! Poros kagob, yes. Pagtalikod, no palan. Electric Avenue. Yan, sa mga flakard kasunma. Hey, we gonna rock. Oy, pero uya mo na, isingit ko muna yun eh. Batiun ta lamang, ilamang kita nakabati. Batiun ko lamang ang mag-agum na yun eh. Yan, specially dedicated ang kansyon na yan sa mag-agom nag-anibersaryo sa inyong kasal. When a man loves a woman, ay, si Ramsan na. Happy wedding anniversary. Iyan po ang sa tuyang paabot na pagbati sa mag-agom kan sa tuyang chief executive kan siyudad kan Legazpi Mayor Hisam Ismael at saka sa kanyang first lady na si Kiko. Oh, may dedication pa digdi si Mayor Hisam sa post niya. Happy wedding anniversary, mahal kong Kiko. Sa mundong patuloy na nagbabago, iisa ang nananatili. Ikaw ang pipiliin ko araw-araw. Ikaw ang tahanan ng puso ko, ang pinakamagandang bahagi ng aking buhay. At ang pagmamahal na iingatan ko habang buhay. Ikaw lang ang mamahalin ko ngayon, bukas at magpakailanman. Mahal na mahal kita. Yun yan ang bigasabi ko. Nagmamahal, Hisham. Yeah. O yun yan mga tugang sa tuyang ano po kani, Chief Executive Mayor Canligaspe, mensahe niya sa iyang namumutan na si Kiko. Sige, ay nako magpapara dagdag pa. Yun na yan, pigbasa ko lang so mensahe niya po sa post sa FB. So, once again, congratulations sa Endo Magagom, si Mayor, and sa kuya sa nang kamautan sa Emoyor. Ipagpadagos mo sa natabi and sa imong mga maray na kaisipan, mga magay na programa, lalong-lalo na na ikapo na uugmang maray sa imo ang mga taga-Ligaspe sa imo pong serbisyo. Dawa nga ni grabe ang kantsaw sa imo na ika neophyte, ika kumbaga dugay na, hubin pa. Pero harus dinaog mo pa. Pagdadangog ko sa programa kasun man ni Kuya Eric, ni Aka, sabi ni Kuya Eric, sabi niya,
1: Sisay nga ya! Ang nagparasabi nga ya kan panahon na mga tampalasan na si Hisham ngaya, tutoy-tutoy pa, amateur, ha, rookie, na dapat ngaya ang mag-mayor sa Ligaspe, so kuha na, eksperyensyado. Pero sabi ni Kuya Eric, arayo lamang ngaya so mga 20 taon na ngaya nagkapot sa renda, pero ngaya ano ang nangyari? Puro kabalbalan ang nangyari kumparakan padalaga ni Hisham halipot pa sa nang panahon. Primero, kadakol nang nagampana na magagayo na programa pagpailing ni malasakit asin pagpadangat sa mga taga-Ligaspe.
0: Yan. Ako, tama man, may punto man si Aka.
1: Ang serbisyo ngayon dahil nga nasusukol sa laba kan panahon na pagserbe, kundi sa dedikasyon asin man pag malasakit tol-tol na serbisyo.
0: Ako, gariman sana so agresibo arugan sa iyong pag-training sa mga manok. Grabe yan, kakayas-kayas. Anong erneng? Kapina kita. Krokay! Tas at siya naman na hapon, siyapul na naman, salpakan na naman sa at siya, saralpakan, gariman siya na burulang ang fight kani. Melvin Matibag versus Pia saka Peter. Kayetano, kamuna naman na duwa, no na kamu makasawa, ano pag hindi. Kung pwede siya nang ipurward, ano, pag nagiling akong impeachment, yan na naman. Masabi naman, tutok-tok na naman si Jesus Kuder. What is the pleasure of Senator Judge Cayetano? You may proceed. Ay, nyako, iuna naman. Puna naman kansi yung mga deman kamugtaking mga rawit-dawit dyan. Kung pwede pa sana, kung yaw na kuduman sa sina, kung pwedeng batikalon mo ning kamatis, ano? Makauuya, makasawa na pagparadangugunan, da? Tapos, masigundaman. What is the pleasure naman ngaya of Senator Judge Pia? Saro man. Maablada man kan sa iya man ang hambog. Mapagalon ining duwang magtugang na ini, matanglayo na pagparailingon. Dahi man ibang kamugtak, dahi man kamugtak. Kasun ma, yun naman nagpara. Garina lugod sinda. Ano na kung magsabay na sa nakamudyan sa defense lugod, kipuwa? Dumana ka mo magtukaw, aliunan nindo yan na sutana, ay ano yan? Robe. Yan nasutanan nino, ubaanan nindo dyan, iwalat nindo sa tukawan nindo. Dumana ka mo magtukaw, lugon magtugang sa grupo ni Puwa. Tayo man sana. Gari nagluluwas ka mo, defense lawyer man sana. Oh, dumana ka mo mag-alsaw nindo ang tukawan nindo. Dumana ka mo magtaning, magprintira na ka mo dumang kipuwa. Human sana, prasaragin sa agin pa. Hoy, may paranta ba ikaw dyan sa pandan? Good morning, Tabi, Ma'am Ima Ayalat. Irna Palan, Ma'am Irna Marbella Monreal. Ano po nindo si Ruel? Ang bistado ko dyan si Ruel dyan sa El Jinga. Yan, si Kuya Ruel. Sige, good morning Tabi. Sa Parantabay ta si Ma'am Irna dyan sa Pandan. Daraga Albay. Oh, ano sa Achan? Iyon ang bakbakan sa Achan, face to face Melvin Matibag and asahan ko na. Iyon na gipermi na ini. Yo, ta nanging real dai pangani kan last week pa sa nanging real na ning dumay. Kundi sabi ni Matibag dai man nga digding nga su pangaran nga ni Senator Cayetano. Kaya nagangalas nga ako na tangaya tagrabi nga ang reaksyon niya. Mura man niya siya digdi sa mga nakalistang pangaran niya kan mga opisyal sa Pisgok. Oh, duman sa Southeast Asian Games. Oh, natangaya ta grabe nga yan sa iyang reaksyon. Inapod na pating minion si Matibag. Kaya sa atyan, ayun ang pigasabing ko yan, talagang gira sa atyan sa impeachment trial. Sa day 8, pang-walong aldaw na sa atyan. Ay, alas 18 na naman tulos. Mapaaram na kita sa programa naman, Tabi. Sagun na sa nakita naman siguro dyan. So, mga nangyari gan sa impeachment, and kung interesado ko mo, dahil bayain na lagod nyo gini. Magtaga-update mi na sana kamo kung ano ang mga signifikanting nangyari dyan. Basta kasun, mas, so signifikanting nangyari, Tabi, pig-tugutan na kan impeachment trial court. Na mag-issuing subpoena sa bank records, tax records, as in AMLAC records, and ini-including the following, yung local peso denominated account o kaya yung peso account ni the Vice President Sara saka Agumnya na si Man Scarpio, dahil po nakabalidigdi yung dollar account. Tapos, ikadua, yung joint account and accounts of law firms, yung Carpio Lawyers. Saka saro pa, cover ka yan, inipong financial and bank accounts, kan 19 several corporation or kaya corporate entity na may connection daa sa dua, sa Vice President and sa iyang esposo. Sharing man mga documents from AMLAC, BIR. Yan. So, yun po yan mga tugang ang nagkapira sa mga records na ito po naka, kuyan dyan, naka, kumbaga, hagad o kaya iluluwas sa paagi po kan subpina. Yan pong, kuyan na yan, mga record na yan. Okay? So, yun yan ang coverage kan iyan pong kuya na yan kan subpina. And igwa pa nga ni digding listahan kan mga kumpanya na covered by BP Sara Duterte record subpina. Yan, so mga kumpanya po dai niyo. Senate Impeachment Court subpoena covers at least 20 companies linked to the Vice President and her husband, Man Scarpio. Meanwhile, the subpoena request for the financial records of two other companies denied. Igwa pong duwang kumpanya na susakop kan susubpoena ng mga record pero pig-deny kan korte. So, nagkapira ini, gulpidigding mga kumpanya ini, dahil ko na ni saru-saruon, ba maaramatan na sana ini sa pagpadagos kan impeachment trial. Kung anong mga kumpanyang iyan. Basta ang importante digdi, at least tinugutan na, so pinaka-highlight kasunma sa trial, sa impeachment, tinugutan na kan the court na isubpina so mga records na iyan, tax, banks, and AMLAC. Abangan ta ang susunod na kabanata. Bago kita param paya sa programa, shout out mo na sa mga nakantabay sa tuya sa programa sa Rod Ragon FB page. Seriman, especially man duman sa mga nakantabay masatuya sa tuyang mainstream na broadcast sa 90.7 Radio Ragon FM Legazpi. Yan dyan, subago nakatutok na si Kuya Joseph Neri, good morning. Si Ate Evelyn Makinyana Ludovice, good morning. You'll never find si Ate Emmy dyan sa Victory Village South. As long as you live. Si Madam Onika Iha, good morning, Madam. Marlene Yanson. Like Permi nakantabay sa San Andres SDA. At saka si Manong Erning. No matter where you... Param na kami ni Kuya Ryan sa programa Mga Tugang. Antabay na po masunod ang mga bareta alas 7 asin mga darakula pang issues sa Radio Ragon. Kasabay na po si SM Rod. Ini po ang sendong lingkod Manilito Sanchez. Diyos Mabalos, Basta Bicolano.
2: Basta Bicolano, Uragon.
3: Basta Bicolano, Uragon.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Babes, malapit ng anniversary natin.
8: Oo nga, no. Parang kailan lang.
7: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
8: Siyempre, sa Lolay's yun.
9: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
10: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos! Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
11: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob ki perambulan.
12: Perambulan ito.
11: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
12: Clear na gabus.
13: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
14: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
13: Ang Means Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
12: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty.

0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
2: Mga tugang, ang tamang oras... 10 minutos na makalihi sa nalasyete.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
0: Live, hali sa Midtown Broadcasting News Center. Uli na ang Uragun. Mareta, mareta, mareta, alasyete. Uragun Barreta alas 7 headlines.
2: Enot sa pamayukan mga nagbabagang Barreta. Salado lokal LGU Legazpi andam na magtaunin relocation site sa mga apektado kan demolition dyan sa Oro site. Representantes kan Aleco daima nag-aparisir sa ipinapod na committee hearing sa sangguniang panlalawigan kan Albay. Sa mga Barreta man sa Laogan Nasyon, dai magsunod sa subpina kan impeachment court. Pwede sir makontempt. Asin sa mga Barreta man sa Luwas ka Nasyon, Jordan, pinahimutika na ipinasada ang aeropuerto asin pantalan sa Aucuba. Ang detalye sa taud-taud sana.

0: Miercuri, Barreto a las 7, Barreto Local. Local News.
1: Aldaw na po gitanin Martes, 21 na kanbulanin Hulyo taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreto a las 7. Ako po si Rod Perez. Andaman lokal na gobyerno kan Legazpi na magtaunin relocation site para man sa 67 pamilyang naapektuan kan nakatalaan na demolisyon dyan sa barangay Oro Site. Sigun kay Mayor Hisham Ismail, pinaghahandaan na kan lokal na gobyerno ang relocation site sa barangay Bangkeruhan nga nipong masyerto na may mababaliwan na ligtas sa sinmatanos ang mga residenteng maapektuan kan nasabing demolisyon. Ang lugar kung sa inakaistara nasabing mga pamilya ang pinagsasabing sarong pribadong lote na pinagklamar na kan may sadiri. Tinaman doon mana o tinaman sindang nasa Jess Diaz na plaso para man bakantihon ang lugar na sa indang pinag-iistaran. Mga opisyalas kan Albay Electric Cooperative o ALECO inisnab ang committee hearing na ipinaapod kan kinatawan Carol Ziga. Nag-atindir sa nasabing paapod si Manoy Jess Kapitan Magallanes.
2: Urago Report.
3: Inisnab kang mga opisyalis kang Albay Electric Cooperative or ALECO ang indikasyon ng pinadara ni kinatawan si Carol Ziga, chairman kang komitong AED sa Sanggalang Panalawigan kang Albay, para maraman kung ano ang resulta kang dinibong agma meeting kung ano katotohanan dilwa sa informasyon na isa pribado ng ALECO asin pagkakautan kayo eh. Asin kung napatay ng punong pinagtawakan ako bikol sa nasabi ng kooperatibo ng 40 degree sa Albaya, ipiniliwanag ni kinatawan Ziga na kanakadipang Hulyo 10, nagpadarasan yung surat alagad kasi.

0: Είπε λοιπόν ότι η συγκίνη δεν καταλαβαίνει να φούνσει αυτά ο σηκώνσει το πυρανό είναι ο γιος αυτούλος να μην είναι γιτάρ. Και που ξέρει τούλος είναι η Ιγγλία και λάγκες όπως είναι κάνει το πυρανό αλλά καρμιονιά δεν μαγούω τα μαλά μου και σαν και τον παλαλαβήκανα. Αν του λέει να καμουστά κάνει τον άλμα η ελέκτε το πυρανό πάρτε το λαμμέν και αν κάνουν κανσιά σαν πλημά του καημή ας είναι πάρτε κακάο όταν δεν είναι το παιδίγια. Αν μάνεγερ καν αλεκόνα σε engineer Γολφίδο που ξέρετε. Δεν δεν να παρήθαν λε πάνω. Σας ευχαριστούμε για ένα είσμα. Ας τα μικρόνο. Ράντον.
1: Urado. 15 minutos na makalinis po ang alasyente ng pag-aaga. Nagpahayag din pagkauyam o kasumay po naman kan baratang yan ni Manu Jazz. Nagpahayag din pagkauyam si Albay Board Member Carol Ziga matapos subot na daing magsipot ang representante gikan sa Albay Electric Cooperative Aleco sa ipinapod na committee hearing kan Committee on Energy kan sanggunan panalawigan kan Albaya. Sigun kay BM Ziga, ang pamayo ka na sabing komitiba obheto kan pagdangog kuta na matawan linaw ang mga isyong kinakampang kan Aleco kasabay po ang panangos na paglangkaw sa sigil sa kuryente asin ang pirmihan na power interruption na namatian po naman kan mga konsumidores sa bilog na Albaya. Sigun pa kay Ziga, importanteng maipaliwanag kan kooperatiba ang presenteng kondisyon kan Aleco asin masimbagan ang mga kahaputan asin inagrangay kan mga konsumidores unong sa palpak na serbisyo kan kuryente. Mientras tanto, 68 anyos na lalaking driver kan motorsiklo posibleng maputulan in bitis unong o dahil po naman sa nangyaring aksidente. Anyari, Manoy Andy.
2: Urago Laki Reborn.
3: Sundo sa ngunya, nasa ICU pa sa Sarong Hospital ang duwang driver kan motorsiklo na imbirto sa aksidente na nangyari kan nakaaging Domingong hapon sa barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. Ang Sarong driver posibleng maputulan ng bitis. Inot kay ni ang motorsiklo na pigmaneyo ni Joel Buen, 68 anyos, taga barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. Buda ang motorsiklo na pigmaneyo ni Sunny Lupis, taga barangay Bitano, Legazpi City, nagkatapukrakan sa Puro 4, barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. May tama sa payo. Hilig si Lupis, mantang si Buen, magpuputol ang sa iyang bitis. Pareho sindang dinalagan sa hospital. Liwat na nangapulan si Police Major Darwin Sevilla, Chief of Police kan Santo Domingo Municipal Police Station sa mga motorista na dublihon ang pag-ingat dai na magmaniyo kung nakainom na ni nakakabuyong na likido. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalijo, Basta Bicolano, Urago.
1: 18 minutes after 7 in the morning. Mainit pong sinamat kan Schools Division Office o SDO Albay ang mga representantes kan 2026 Fulbright Teachers for the Global Classroom Program. Sa saindang courtesy visit kay Bapusin na Schools Division Superintendent Nene Rosal Mirioles, Assistant Schools Division Superintendent Bernie Dispabiladero, asin yung pang mga opisyalis kan Division. Sararom kan Philippine American Educational Foundation o PAEF. Pabeto kan Fulbright Program na mas mapag-usog ang relasyon kan Pilipinas asin Estados Unidos sa paagikan academic asin profesional na pinagbaliw o pagbaliuhan nin kaaraman. Mientras tanto, matrayumbong pinaglunsar kan gobyerno lokal kan Legazpi ang bantong kwento at kulay ng kabataang Ibalong Phase 1 sarong programang mayobeto pong buhayon asin ipalakop ang mayaman na epikong Ibalong sa pagigan sining asin creativity kan mga Legazpenyong hobbiness. Sa enotabante kan proyekto, ipinahilingkan mga hobbiness ang sa idang talento asin pagpapadaba sa lokal na kultura asin historia bilang pagtaong onra sa pamana asin identidad kan mga Bicolano. Sigun sa LGU Legazpi, ubeto po naman kang nasabing programa na sa dulo o sa dulon ang mga hobbiness na mas maopalakupon ang sa idang kultura matang panakos na ipinagbubusol ang mga inisyatibong nagmamantinir asin nagpapa o paparambong sa mayaman na pamana kan Legazpi para sa mga masunod pang henerasyon. Mientras tanto, pinag-inganyan ni Alcalde Lenny Robredo kan siyudad po ni Naga na magkaigwanin mga CCTV camera sa mga barangay sa nasabing siyudad. Kompleto ang bareta ni Manoy Joey Sarcia.

0: Urago Live Report.
1: Pinaging ganyan ni Alcalde Lenny Robredo, kansyudad ni Naga, na magkaigwa ng CCTV camera sa mga barangay. Kasuhapon sa press conference na pinapod ka na sa mit na persona ang CCTV camera sa rumbagay na makakapo sa krimen digdi sa nasa mit na syudad. Kung kaya, sa mga kapitan, pinaging ganyan na na magkaigwa ng CCTV camera ang sa indang barangay. Kung naigwa, o kung dahil magkakanigo ang pundo, matabang ang lukan ng gobyerno kang syudad ni Naga para matawanin solusyon ang kakulangan ng pundo sa mga barangay. Dapat magkaigwain ni CCTV camera, tanganing igwarin basihan, asin mapuho managad ang krimen, lalo-lalo na ngunyan, nagwawarak ang drug, digdi sa o illegal drug, digdi sa syudad ni Naga. Mga tugang-dugan niya itong impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarsia, basa Bicolano, Oragon.
0: Oragon Live Report.
2: 21 minutos magkaagi po ng alas 7 ng pagkaaga. Ipinahayag kan gobyerno lokal kan Ligaspi na nakatalaan pong magbugtag ng libreng internet sa Ibalong Park bilang parte kan pagpapahiwas kan internet connectivity sa syudad. Sigun kay Mayor Hisham Ismail, napagulayan na ang plano sa meeting kan nakaaging simana kay iba po ang Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol asin ang Ako Bicol Party List. Apwera sa libreng wifi, sinabiman ni Mayor Ismail na magkakaigwapanin 20 laptop na pwede siyang magamit kan publiko para sa pag-adal, research at sin iba pang importanteng pangaipo. Miantas tanto kaso ni dengue sa syudad kan Ligaspi, pinag-iimbestigaran na kan sanitary team o kan sanitary team kung baga sa inhali o ang ginikanan kaini. Detalyes na sa linya si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
0: Urago Live Report.
3: Padagos ana paglilibot kana sanitary team kana gobyerno lokal kan syudad ni Ligaspi tangan inang aramon kuna sa inang pinagikanan kan mga nanotaran na kaso ni dengue sa syudad. Inyan pinagkumpirma ni Ligaspi City Mayor Hisham Ismail sa pagkikipag-ulay kan Urago News. Sigun sa alkalde siya nagangalas kunyata igwan ng siring na kaso at isar na halos tulong bulan na mainit ang panahon sa syudad. Ipinahayag ni Ismail na posibleng may mga nagkape ng individual na nagiging pabaya sa paglilinig sa kapalibutan. Kung kaya importante subot na riparohon ang mga pinag-iistakan ng tubig, mga lumang guma siniba pang pwedeng istaran ng mga kitikiti na yung pinagigikanan kan mga namok. Kasabay kanina nga po dan ang alkalde sa mga Ligaspenyo na maging responsable sa pag-atama na kan kapalibutan dahil ang kapabayaan sa sarong lugar pwedeng magdara ng peligro sa salud sa komunidad.
4: Nag-iikot na po sa po yung sanitary team. Walang pangalahaling tulik sa loob. Iikot bang po para mag-iikot po sa inhali niya ng mga cases kan dengue na yan. Dahil aram naman na for the past 4 months, may iikot po ang Ligaspi. Ano yung punaturan? Kaya ito sabihin mo, talagang may mga certain individual na talagang pabaya po sa itang kapaligiran na hindi po naman din kami parang po.
3: Ana parte kan pahayag ni Ligaspi City Mayor Hisham Ismail. Mga dugang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, basta Bicolano, Oragon.
2: 24 minutes after 7 in the morning. Nagpautob nin mahigot na seguridad ang Divine Word College of Ligaspi o DWCL matapos sa magluwas po naman sa social media. Ang sarusubot na bomb threat asin mga pahayag na posibleng maging hagyat kanin karigisan laban sa nasabing eskwelahan. Sa opisyal na pahayag kan kolehiyo, sinabi kay ini na daipaman sigurado kung baga totoo ang nasabing social media post. Sirigman, tulos pong ipinautob kan eskwelahan ang mga kinakaipon na lagdaan bilang pag-iingat ganing masyado ang kaligtasan kan mga estudyantes, empleyado asin iba pang mga miyembro sa komunidad kan DWCL. Mahigot man ang nakikipagkoordinan ngunyan ng DWCL sa PNP asin iba pang mga law enforcement agencies para sa tulos na investigasyon, threat assessment asin pagpapautob din dugang pang security protocols. Nagkaduang patient transport vehicle ipinagdonar sa probinsya kan Sursogon kan PCSO. Italyas kan barat ng yana sa linya live si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
0: Urago Live Report.
5: Doon bagong patient transport vehicle o PTV halis sa Philippine Charter Chief Stakes Main Office o PCSO ang pormala sina personal na pinag-resibi kasuhapon na petsa 20 Hulyo 2026 ni Honorable Governor Edwin Bubuemor kan Provincial Government Council Sugun na personal na pinagtanggap ni Governor Bubuemor ang duwang sasakyan hali kina PCSO Chairman Felix Reyes as in PSO General Manager Mel Robles Kumar Girumduma na talagang saro ang kalusugan program sa pinagtutulungan tutukan ni Governor Edwin Bubuemor asing kumagigarumduman man kan mga sursuganon na nagtao nintig sa wrong unit man ang gobernador sa mga munisipyo kan probinsya ng sursugun ining duwang dagdag na unit kan PTB or patient transport vehicle dakulaon na katabangan sa probinsya kan sursugun ipinagpaawat man kan gobernador sa iyang taos-pusong pasasalamat sa PCSO asing kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa padago sa suporta sa mga programang pangkalasugan sa probinsya kan Sorsogon. Hali diri sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, Don Don Arellano. Basta Bicolano, Uragon!
0: Uragon! Reward! Tuhod! Siko! Baywa!
6: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Marami na ang nakasubok.
8: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
7: Marami na rin ang nagpapatutuo.
9: Walang duda, masarap talagang FNB.
7: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
8: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
7: Needs FNB Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS FNB Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragon Pangreta Alas 7.
12: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
13: Dahil naman po ni Doc ay kuhan na maglakaw ng 3 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, hulit ay yaw na po ni mismo kakomunidad ni Doc ang malinig asin bastanteng tubig.
2: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 32 minutos, alas 8 na.
14: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
2: Sa tuya pong isyon, naramod na paano ang nagkaperang istorya, barata impormasyon, gikan sa anong na provincias kan kabikulan sa pag-ugid giraray ni News Director Annalyn Silada.
15: Padagos na nakakamate rin kagabatan ang mga hog raisers sa probinsya ng Sorsogo ang huli kan hibabang presyo kan bentahan kan live weight na uriga mantang padagos man na naglalangkaw ang gasto sa feeds bulungas ng iba pang pangangaipo. Bilang kasimbaga, nagtipon ang sangga ng bayan kan huban kay ibang mga opisyal sa iba pang individuala ngani na pag-urulayan ang mga patas na sistema kan pagpresyo sin mga paagi kan pagtabang sa para uriga. Pidiskutin man ang pagpapakusog kan farm to market o farm to seller system asin ang padagos na monitoring laban sa African swine fever nga ni maprotehiran ng industriya kan urigana. Sigon sa Department of Agriculture, nagbaba na sa 140 hasta 150 pesos kada kilo ang presyo kan live weight na kan uriga sa Sorsogon kan tumalikod na semana. Mientras tanto, inapubaran kang sanggunan ng panalawigan kang katanduana sa ika-27 ang regular na sesyon ang pinagpapastong lockdown na nakatutok sa pagpapakusokan servisyo ng pangsalud as in kapakanan kang mga namamunuaan na. Kasabay digdi ang pagpapautob kang municipality-wide mental health program duman sa baras as in ang pag-aprobar sa mga kasunduan sa iba-ibang doktor as in medical specialist na rin na mapakarhay ang servisyo medical sa probinsya. Formal man na inako sa sesyon ang tulong bagong acting provincial board members na makakatabang sa pagpapautob ng mga programang matong benepisyo sa mga katandunganon. Mantang nagduan na ang pag-aandam kan LGU Naga para sa selebrasyon kan Peña Francia Festival sa maabot na bulan ng September ng ninataon na si Bangay City Advance Protocol and Public Information Office Head Alan Reyendanga nagatagama ang lokal na gobyerno ni Nadjas milyones pesos para sa mga parada mantang 2.5 milyones pesos man ang nakaalokal sa pondo para sa tagbuan festival. Kumbeto kan LGU na masiguro ang matrayumpo organisado sa ligtas na selebrasyon kan na pinakadakulang reliyoso asin kultural na selebrasyon na duman sa syudad ni Naga. Ako po sa Nanislada, 9.7 Radio Oragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Oragon.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
16: Pambatang lagundi, Plemex!
17: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: 7.
1: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Uragon Barreta, alas 7, Barreta Nacional.
2: Pwede siya pong mahambang sa contempt at si Seymana habong magsunod sa subpoena na ipapaluwas kan Senado bilang sarong impeachment court. Inanti naman doon ni House Prosecution Legal Spokesperson as in Private Prosecutor Benjamin J. Tolosa Jr. Sigun kay Tolosa ang subpoena ang sarong legal na pagbuot as in bakong simpleng kahaganan na pwede siya baliwalaon kan mga ahensyas kan gobyerno, bangko as in ibang mga may kapot kan records. Igwas umutin kamangyarihan ng impeachment court na ipautob ang mga subpoena sin obligaron ng mga nanunungdan na isumitir ang ipinagahagad na ebidensya. Nakapag-record po ang Pilipinas din pinakahalangkaw na singil sa kuryente sa mga nasyones na parte kan Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kan bulan in Hunyo sigun ini sa Department of Energy o DOE uli kan limitadong suplaya sin halangkaw na demand din kuryente. Sigun kay DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara, uminabot sa 12 pesos and 43 centavos per kilowatt hour ang average na presyo kan kuryente sa nasyon kan nakaaging Hunyo na mas halangkaw ni nasa 93 cents kada kilowatt hour kumpara sa singil duman sa Singapore. Paliwanag po naman ni Guevara na pinakahalangkaw ang singil sa Visayas uli sa kakulangan in supply sa riyon. Igaman subuti na sa 21 power plant units na nakaka-experience ang unyan in forced outage. Kaya nagdalaong po ang Visayas sa supply kan gikan sa Luzon as in Mindanao.
0: Uragon Barreta, alas 7, Barreta sa luwas kang nasyon.
2: Pinahimutikan kan gobyerno kan Jordan na nagpautob ininin evacuation sa International Airport as in Seaport kan Agaba matapos ipahayag kan Embahada kan Estados Unidos sa Amman na inibakwar na ang nasabing mga pasilidad huli sa banta sa seguridad. Sigun kay Jordanian Government Spokesperson Muhammad Al-Munami, mayang ipinagpalamas na kasuguan ng mga otoridad para man ibakwar ang mga pasayaros as in obreros sa Agaba Airport as in Seaport. Mayuman subot sinang ipinagpalamas na anuman na desisyon as in gabus nag-ooperar ni normal ang nasabing mga pantalan. Ang baratang sports, showbiz as in iba pa masunod na.
3: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge, amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
10: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
0: Uragod Barreta, alas 7.
11: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
12: Ang arte, arte!
13: Ganon?
14: Ganyan yung nakita ko sa kanya sa Princess Park.
0: Uragod Barreta, alas 7. Barreta Sports.
11: Let's get ready to rumble!
2: Nagtutubod si MP Promotion CEO Jazz Mathur na mantinidong dakulang atraksyon sa mga boxing fans ang rematch ni Manny Pacquiao sin Floyd Mayweather Jr. sa ibungkan na naoktabang laban kay ni sa Enero sa masangling taon. Sigun kay Mathur, tiwala siyang liwat magiging matriumpo as in liwat makukuha ang kapangganaan sa pag-atubang kanduang boxing legend. Ibig doon po ni Mathur na ang rematch ni Pacquiao sin Mayweather ang pwede sirsaro sa pinakadakulang sporting events sa panahon kan streaming era.
0: Uragon Barreta, alas 7. Barretang Artista. Showbiz News.
2: Liwat na gibon yung kasaysayan ang P-pop group na SB19 matapos hining mapili bilang kainot inoting grupong Pinoy na mapalayog nin ceremonial first pitch sa sarong Major League Basketball o MLB game dumampu naman sa Estados Unidos. Ang limang miyembro kan grupo na sinda Pablo, Stel, Ken, Josh at sin Justin ang partikan sa inang international tour kung sa inpatago sinang pinagpapahiling ang musikang Pinoy sa international stage. Apera sa MLB appearance, nakatalaan man na mag-perform ang SB19 sa Grammy Museum sa July 28 as in sa La Palooza sa July 30.
0: Uragon Barreta, alas 7. Barretang Salud. Health News.
2: Padagos pa man giraray ang pagbabakuna sa ikaduwang simana kan DOH Ligtas Tigdas para sa mga aki may edad sa 6 anyos hanggang o 6 hanggang 59 bulan o itong mga umboy na may upang 5 anyos. Nagpagiraman po naman ang DOH na ang pagpapabakuna ang pinaka-epektibong pahagingan ipong maputihiran ang mga kaakian laban sa tigdas. May uman ininindakulang side effect alagad pigsyato kan DOH na andaman ang mga health workers na magtabang kun may mamamatayan na bakong maray ang mga kaakian pagkatapos ining mabakunahan.
0: Uragon Barreta, alas 7. Tutuo daw ini?
2: Mas magiging makabuluhan ang paglangkaw kan mga Pilipinong deboto o pagdalaw kan mga Pilipinong deboto sa Santo Niño Church duman sa Prague, Czech Republic. Matapos ibalyo sa tataramo na Pilipino ang pamibikan na maaram ng si Pope Benedict XVI. May hiling na ngunyan pong sa kataid kan pamibi ang iba pang mga salin sa ibang may mga ibang dialekto sa Dambana kan Santo Niño de Praga. Saro sa mga pinagkaka o pinagdadayong simbahan kan mga debotong katoliko gikan po sa ibang nasyones. Sigun sa Czech Embassy duman sa Pilipinas, isinalin sa Filipino ang pamibi ni Brother Mark Brian Espino kan San Juan ni Pomoceno Parish kan Pasay City. Asinyan mga tugang mga manay ang kabilugan kan mga darakulang bareta ang inyong pungal daon din Martes, July 21, 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Silada. Nakaiba ng taman sina Manoy Jess Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Joey Sarsha, Alan Lopez sa Saituno, sinimang kay Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nakwarto si Manoy Ryan Salcedo, si De George Valderrama, si Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Sala matunon, maray na pagkaaga.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meal,
13: meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
15: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
16: Dahil heto na
15: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
16: Oo!
15: Tama ang narinig ninyo.
16: Extended na!
15: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
16: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
15: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
16: todo ang saya,
15: todo ang papremyo.
16: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
15: tutok lang sa inyong paboritong radio station
16: sa programang Kasangga at Kalusugan.
15: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Magatugang ang tamang patama-tama. Natatadang 15 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Liveraid, Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
3: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Uragon.

0: Oy, good morning.
1: Good morning.
0: Diyos Maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy mga manay. Martes na palan, petya 21 kan bulanin Hulyo taon 2026. Mainito naman. Sa panagos pong mga nakaantabay na katutog digdi sa Radyo Orago 90.7 FM, may nakatabi sa Indo. Ano na marahon na lamang kamuha? So mga dai pa, ano pa? Umait ka na, tapag paitun pa kaniba. Sini mabu duman sa mga dadalan kan sa tuyang FB Live. Uy, amay na amay. And first viewer tangunyan, and masulod na kapitana kan barangay Orosite. Garo grabe pirmian kaugmahan ni Manay Gracia. Unika Gracia Iha, nakaantabay na, nakatutok pa. Ano na palang tabi, Manay Grace, so promisa mong chicharon? Okay lang nga yan, dahil makaabot ang chicharon ayan. Ang importante, mag-abot si Manoy Ralph. Adi. Nakaantabay man si Aringo Devora. Good morning po si Rod. Binabati ko po ng happy birthday ang anak kong si Chanel. Ayan, happy birthday, Chanel.
2: Happy birthday!
0: Wala yan sa mami mong si Aringo Devora. Manay Debs, marina agatabi.
2: Good morning!
0: Emmy Abundabahoy, nakaantabay man. Kirima po kan mga pag-iribata dyan sa Barangay 27, Victory Village South. Si Manay Marlene Yanson, padagos man nakatutok, nakaantabay dyan sa San Andres, kan Banuan in Santo Domingo, Albay. Si Vanessa Silencio Pait na Diaz. Ang Premier Dama ni Manoy Joko, nakatutok na, nakaantabay pa.
2: Good morning!
0: Siriman mga pag-iribata dyan sa Purok 1 hasta Purok 5 kan Barangay Gabawan. Ang pamilya ni Manong Erning Mular Jacob. Ni Manoy Charlie Aike. Yan man sa tindahan ni Ate Maricel Padilla. Siyempre pa, ang pamilya Diana. Yan sa Purok 5 or Purok 1. Maray na agatabi sa inyo. Salamat kan sa inyong daing sawang pag-antabay. Kamu na lang talaga kumbaga nagpapakusog sa muya. Kung mayo kamu, bayaan ko na ni.
2: Thank you!
0: Nakatutok man si Jeanette Bravo Belludo. Manay Jeanette, good morning!
2: Good morning!

0: Bueno, pasadahan to na ang mga istorya. Ay, makakalimutan ko na naman. Pabatiyon ko man po ang mga pag-iribata. I'm sure nakaantabay na naman, nakatutog ko niyan ang mga diurag ng mga parakakan, as in mga parokyano. Diyan po sa Albay District Public Market. Nakatutog na naman ang stall owner na sinda Manoy Joel, si Manoy Renan, si Nanay Edna, si Ate ni Risa, si Manoy Bing, at Manoy Josephine. Parinagat habi sino, salamat kan sinong ding sabong pag-antama.
1: Good morning!
0: Sining man po dyan sa mga parakakan kan Rosales Eatery. Nakatutog na naman si Bossing Nelson, si Nanay Rosita, si Cheryl, si Arian, Ate Grace, Gina, and of course kay Manoy Vicky and Sheila. Parinaga po sa inyo, salamat kan pag-antabay. O Beno, pasadaan ko lang ning kadikit, ano, hindi pong ipinaapod na sabi, may ipinaapod pala na kwan, committee hearing. Kanagaaging aldaw, base duman sa Barreta Kasubago, ni Manoy Jess, baga nagpaapod ang komitiba na pinamamayuhan ni BM Carol Siga, inipong Committee on Energy, kansangguni ang panlalawigan kan Albay. Tanganing kunbaga masabutan, and at the same time, may paliwanag kan kooperatiba ang presenting kondisyon kan sa tuyang Albay Electric Cooperative. As in, siyempre, basimbagan itong mga haloy ng kahaputan as in inagrangay, hunong kan palpak na serbisyo kan kooperatiba. Unfortunately, unina, unfortunately, dai po nag-atindir ang pamayo o kaya at least representante kan Albay Electric Cooperative. Actually, as I understand it, base duman sa report ni Manoy Jess, expected ko ta na mag-abot o kaya irepresentar kan kooperatiba, inipong sa indang acting general manager, si Engineer Wilfredo Boxit. For whatever reason, may tamaraman, pero medyo may pasaring su report ni Manoy Jess. Pero ngayon, pag si Governor Noel Rosal ang nagpapaapod, kaskason, naatinder tulos. Pero ngayon, pag ansanggo niyang panlalawigan, buntulan, eh, pa ngayon nag-atinder. Ano ngayon ang yaon? Medyo may tensyon, medyo may comparison ang report ni Manoy Jess. Inipig ko ako masana duman sa report ni Manoy Jess, ha? Pero kung sa tuya pong aanalisa ron, magiging questionable ngunyan. Magiging questionable talaga ngunyan ang representasyon ni Engineer Wilfredo Boxit Canaleco na tatapag si Noel Rosal ang sa tuyang gubernador ang nagpapaapod matik na atinder tulos. Pero pag ang SPA, ang Albay, masanggunay ang panlalawigan, ang Junta Provincial ang nagpaapod, kuidaw, no show. May problema kitang dakula. Anyway, let's give him the benefit of the doubt. Baka may pinag-atindiran man na mas importante, si Engineer Boxit. And we never know that unless otherwise he sends a letter to that effect justifying why he was not around at that point in time when his presence was badly needed to explain exactly. Kung baga nata, arong nakaini ang nangyayari sa satuyang kooperatiba. Alibawa, ngunyan sa nang aldaw, may nakaschedule na naman na brownout dyan po sa Gabawan. Puon alas 8 hanggang alas 5 ning hapon. Suro si Mana na sana, duwang beses pating nagba-brownout dyan sa Muya. Kaya pinundo ko na ang pag-i-incubate. Then ako nag-incubate. Ramon sa nag-ibangyari. Alam taman baga, ang manok, normally, nahihimsa yan sa laog ng 18 hasta 21 dias. Aram yagad mga may manukan. Ang pato, nagihimsa sa laog ng 30 dias. Pinakahalaban na ang 32 dias. Kung nag-i-expect ka sa laog kan terminong iyan, sa laog kan 28, 21, 32 dias na yan, biglang magpalsok duwang beses pati sarong simana, mabilugan daw. Patayo na sa nangani ko ang negosyo kung medyo somehow nakakasugpo ng kadmanoy Ryan kansamuyang pangaipo. Eh talaga, rang kamugtakan ang serbisyo, kaya ako na mismo ang masabi, palpak, as in, palpak ang serbisyo kan Albay Electric Cooperative. At ini po, personal ko sa naman na pigsasabi, which I am very sure, relate na relate po kamo. Bako, relate na relate kamo. Lain pa iyan mga tugang kan ang katotohanan na an Albay ang saro sa may pinakahalangkaw na singil sa kuryente. Anapot, natakita na papaniring. Duman nga ni baga sa kahaputan kasubago ni Manoy Jess, apisar kan pinag-alukaran nin pagkaduro dakulang pondo kan amin ako Bicol Party List. Yung nga nang sarupa sa gusto ko, ako patindiron kang agma o bagaman nga matawan nin. Dapat kaya magpapres ko na naleko. Kung ako kay Engineer Wilfredo Boxit, nga hindi ka nalalagar to sa radyo o bagaman mga mararaot na komentaryo sa social media. Pinaka the best tabi kay ni Tabi GM, you call for a press con. Magpapun ka ng press con. And then ipaliwanag mo. Ako, I'm very much willing to attend and ask questions, perhaps, to enlighten me. Because hanggang ngunyan, brown out ang utak ko kung baga ano ang dahilan. Kanido, di bisinod baga magparahuna-huna, lalo na kung ara mong pwede man sa nakutang maliwanagan. Unfortunately, may nagpapaliklong. Sabi ni Kong Pido, pinag-alukaranin milyones pesos na pondo ang satuyang kooperatiba tangani pong marehabilitar itong mga dilapidated ng mga transformers, masalidahan na, madugangan pa ang mga substations. Unfortunately, ang serbisyo kanaliko, amuman giraray. Di ko nababalansian sa kuyang lohika. Kung bagasay na kumahugot kan tamang rason, tanganin kung baga ma-justify ang pagkukulang na inikan Aleko. Aray! Ini mga tugang an minsan, magdaduwa-duwa ka talaga. Ako, miyembro konsumidor ako eh. Grabe, at pigbabayadan ko pirmi. Digdi sa opisina, dyan sa harong, o duman pa sa manukan. Nakulong baga man ay jokes. And come to think na ako law-abiding citizen, dahi ako nagkaigwaning moroso dyan, Manoy Joko. Kung baga man nagkaigwaning delay, matik, di bayadan ko tulos, Manoy Jokes, na masupog. Because habo kong manudian ako, na ako nagpapara komentaryo, di ito palan ako, di man nagbabayad. Masupogon baga, Manoy Jokes. Di ba? Masupogon. Kung baga, bagaman ako membro konsumidor, pwede nang ako magboses. Jer, pakarayaman ang serbisyo nindo. Ano kita? Kulang baga ang tao nindo? O dugang-dugang ang tagayod? O natatarugan ka lang kaw ang singil nindo? Natatasigyan brown out? Halo yun, buntulan ang serbisyo. Ini mga tugang ang mga hapot na dipisilon masimbagan sa partikan kooperatiba. Abo ko na magnaangaran kung si isa'y paman, pero I'm referring to no less than the acting general manager, Wilfredo Buxit. Bossing, it's about time you call for a press conference siguro. Kung makuman gayod monthly, at least on a regular basis, tanganing ini pong mga questions na ni will be readily addressed, will be readily answered. Eh, manggayon kay Pon kang ipaapod dyan sa sanggunyang panalawig ang tangani sa nang masimbagan ang mga arugating issue because after all, this is public knowledge. Araman inikan gabos na mga miyembros konsumidores kan kooperatiba digdi po sa Albay. There is no need for you to, kumbaga, justify. Just let us know exactly why. Nata! Diba? Kasi, lalo na sa parting arug ko, mga saradit na negosyante, na nag-aasa na ang kuryente magiging sustainable tanganin kung baga dagos-dagos man ang bulos kan mihoras. Pero kung arogan sa sarong simana, duang beses ang pa-brown out nindo dyan sa Gabawan, sabi ni Pai Ramon, art lamang. Mampadumanan. Ay, pag-along kami. Papa Rod, ano ngayaan masasabi mo duman sa paralirali dyan sa Kapitolyo kasuod na? Sabi ni 6159. Misan, nagigiulok na sana ako. Siguro, ito mga nag-rally na ito, ikaw man siguro kitalagang ipinaglalaban na kausa. Ako kaya mga tugang, kan panahon na ako nagkaklase pa dyan sa BU, saro man ako sa mga members kan sa mga nagkukurarat dyan sa tinampo. Because party man kan sa kuyang siguro pagkatawo asin karakter, habo ko kaya kan itong ata na nganing kadakul kitang naririsang pag-aabuso sa gobyerno or typical na aramtang kawaran hustisya. Obvious na obvious man gayod, alagad tikum ang bibigta, silensyo. Day kita kung bagang pakiaram, ay, abo ko kayan. Maboses ta maboses ako. Because this is also my job. Partly because I am a broadcaster, but more than being a broadcaster, this is part of my character. Habo ko kan pig-aabuso. Habo kung may naaabuso. Naman sana kita sa tama para man pirang taon ka man sana sa kinaban, magparabinua ka pa, ano naman kita. Di ba ka? Pagkatapos kan si Tenta, alabig na maka-80 anyos ka, itatalbong ka man sana sa daga, punduy daw ako. Di ba ka? Okay man gayon magpayaman ka man, pero so, konsa na? Tama sana gayon, ang importante at yan, araw kayo nyo yan, no, natawan akong kape, di okay na? Solve na naman kayo ng pamahawon. Iyo baga man ang rayan, mas moro baga ang simple sana, bakong komplikado ang buhay, kung nanibamang kaya. So anyways, going back dyan sa pagsasabi ko, ini po mga tugang na mga nagrali-rali na ni, may punto man kayod. Kaya magandang dyan maluwas sa tinampo, ha, na may mga kapot na mga placards, hindi nagkukurarat kan sa inyong mga hinanakitations. Pero may mga, naili ako naman ng mga komentaryo, magkano nga kaya? May mga araw ka ng mga pasaring. Gurano daw ngayang ibinaya dyan sa mga nagrali-rallingan. May mga araw ka ng mga komentaryo. Ako, I always give them the benefit of the doubt. Malay ta. Baka lihiti mo man ang sa indang bagapudan. Which, in my case, I also, you know, subscribe. Habi kan mga Inglesero, I also subscribe na talagang digdi sa albay alang kawon ang presyuhan kan baybay. Nata, iyo po ang negosyo ko! Tan mo na. Duman sa mga nagpaparasabing, hain ngaya ang resibo, hain ngaya ang kwanindo, patutuo na halang kawon ang... Andi! Ano na tayo? Diyos ko, amang Diyos. Mapapamuda ka talaga. Abo ko na banggitun ko ng negosyo ko, pero... Minsan, abo ko na magnegosyong araw ka, nag-trading ako kan bay-bay, graba na yan. Kundi, ang problema ang dakula, talagang grabe ang productions cost. Hindi pa dyan kasabay so transportation. So, ini nakakadugang pa, hindi duman sa, kumbaga, balor kan bay-bay, graba, as in iba pang mga aggregates, na kung tutuusun, libreng pinagkukut-kut dyan sa paanan kan bulkan ba yun. Diba? This is supposed to be gift from God. Libre! And yet, ay kumasabutan po kang nadiskubre kan mga ihiw di kabrat ang mga ilihidong opisyalis na ini palang mga aggregates na ini are actually more valuable than gold. Huh? They come to realize, pwede ta ngayon ining pagkakitaan. Ano daw ngayon kung paitun ta, kung paitun pa kan iba? Dipisilon kaya adi? Bata ngun yan ang mga tao talagang kuana. Pag-abot sa pirak, sunog na sunog na. Tawang tamang girarainin, kumbaga oportunidad. Let's always give them the benefit of the doubt. Assuming na inipong mga pangapudan kang mga nagrali-rali ka nakaaging alaw. Kasun ma, dyan sa may parte kang Kapitolyo Provincial, lihiti mo asin magkakanigo. May basihan. Okay man. Let them be. Ako nga ni, kung matawan mo na kita kung tiyan sa magdawasula, kung mataas ba na kung kanya kang placard man ni Ryan. Aw, ano na ang presyon tangon yan kan bay-bay graba? Ta talagang alangkahon man ang kan ni Ryan. Iba? may dakula kitang problema. Siguro it's high time